0: Clinica Dayu Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Oh, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Masakit mangihi? Magsporbiotics ka. Base UTI na ina. Magsporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified na probiotics. Clinica Sporbiotics.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always, gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
7: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
10: The best place to shop for all!
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o servisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos, K5 News FM, Flash Report.
14: Last report sa mga ka-K5, last 8-7 na. Bag-uhana yung radyo niyo, mga 10 minutes lang na kaagi mga higala. Usaka flash report that Senador Alan Peter Cayetano ning concede na mga higala ha, as Senate President. Muingon tag-concede mga higala, iyahan ng gibayaan. O kumbaga, ingon na siya nga, yes, dili na ko. Mga mag-Senate President. So, nakamata na sila guro.
15: Ibiyaan no? Niya yung posisyon as Senate President.
14: Yes. Pero dugay naman siya nga wala gi-recognize.
15: Wala na, Jude. Kaya na lang, senador na lang siya.
14: Senador na lang siya. According, mga 15 minutes pa ni, no? Breaking news, flash report, Senador Alan Peter Cayetano, kumbaga, ning surrender na. That's it, mitahan, kumbaga. Tama ba ko? Keep ma'am Jess? Mitahan na lang siya nga I may leave the position as Senate President. But I am honored to still Philippine Senator. Of course, Senador gyud kag ako. Your public servant, Cayetano, sa iyang post mga ka-K5. So, hinaut-unta ning mga senador karon nga wala na or wala burag wala na iundang nga sigighibag niya pag undang na mo. Pag trabaho na mo, mag-session na mo dito. Oh, kung kanusa ang pagbalik sa regular nga session, dool-dool na ra ba ang kuan, ang State of the Nation address or SONA sa presidente. Let us put respect, no? Respetuho na to na yung SONA because whether we like it or not, presidente jud na nato siya ron. Og dili man ta ka kontento sa iyahang administrasyon. Antuso na to na
15: hantun maabot ang
14: eleksyon.
15: Eleksyon.
14: Oh, yes, pwede ta ka fight sa mga legalidad, wala jud ay problema. Legality sa formal nga kwan, but as to the like what they did sa mga senador nga di na mo antog senado ning pahigayon o mga public or mga hearing, committee hearing dito sa gawa sa senado. Murag kuan labugay na jud kaayo ba? So karon si Alan Peter Cayetano mismo ning concede na siya nga sige, murag eleksyon na siya, no? Kinabang eleksyon kay Five Pam, like for example nagkontrahan na itang duha.
15: Yes.
14: O niya sa pag-ihapay na ang imuhang score, ay imuhang vote, labaw na kanakog mga 70%, o buta na to, 60%. Pinaka, kuha na to, pinaka basic, wana ka sa 90, ang kuang buto, 20 pa. Ana ba, magets ni mo? So, ang ihapon, jutay na lang kaayo. Muingon na lang ko nga, sige, pildin ako. Mapagawas kong statement.
15: Imo na lang jud giangkon.
14: Ah, yes, mao na siya.
15: No? Na lang jud.
14: That's the concede kumbaga ni Cayetano this morning mga K5 Isonica. Usa ni ka gitawag nato nga breaking news or flash report karong buntaga.
12: K5 News FM Flash Report.
14: Balikon nato ni Ron ha kay daghang mga gahapon sa ilahang committee hearing gahapon sa flood control. Nga naa dito ang 18 ka mga ex-marines or bodyguards. Kargador. Sukan-ana.
15: Hindi man ako tawag ang ex-marines.
14: Daghan na sila kayang gilambigit na po ng mga pangalan kay Five Pam.
15: Ay, happy talang gihurot.
14: Huda na lang ninyo, tanan ang majority.
15: Huda na lang kayo para walang magmahay. Ay, pagkag na yung magiling.
14: Para patas, no?
15: Para patas tanan ba?
14: Gika ni Gatchalian down to Bam Aquino. Huda na lang.
15: Happy na lang po si BBB.
14: Na-appeal naman yun na, numero uno. Good morning to Rini Boy Auditor. I-check ba sa babaw kay Five Pam? Basi natin wala mag-greet ganiha.
15: Oh, sige.
14: Wala na to masyagit ba? Before tamo proceed to K5 Jong Bersales, paki-check si Yasser.
15: Aha, sige.
14: Kinsa wala mag-greet na to diha. Burag na hurot-hurot naman, no?
15: Wow, congrats. Proud si Ken Laon.
14: Yes.
15: Ay, manam din eh.
14: Okay na humana. Sige, okay, nag-greet na to. Halos talaga niya. Paki like and share sa itong program mga ka-K5 is 8-12 aning buntaga ron. So kaining concede naman yun ka Mr. Senador Cayetano. Alan Peter Cayetano magpakalig-on na yun siya K5 Pam. So ang pagpalig-on niya pwede niya gamiton aron muling-on o mubarog ang extend K5 Pam. Pag-extend siya, di ba? Unsa kanina extend kay Five Pam?
15: Pampadugang sa puwersa.
14: Na.
15: Pampabaskog sa kanagong mga
14: ugat.
15: Mga ugat-ugat.
14: Oho. Sa mga gagmay nga mga ugat o mga mayor nga ugat. Karon luya man ni siya kayo kay Five Pam. Bisa ning concede na siya.
15: Kayo. Luya na lang.
14: Luya kayo ni si Senador Alan Peter Cayetano. So,
15: dapat siya mag-extend.
14: Dapat ka na mag-extend, Senador. Aron nga mubarog ang imong pagka-senador.
15: Mutindog.
14: Mutindog. Aron mo hapyod. Pero kanta naman na yung tao, no?
15: Aron mo labyog.
14: Aron mo labyog, di ay. No? Ang extend sa mga lolos and titos and kuyas na to diha nga di na mulabyog maayo ang inyuhang fogalite diha mga ka-K5. Bisa kung saan ninyo pagpabarog hanggang huna-huna na lang ka, mag-extend. Kay ikay mapulaan kung naka-extend ka. Imong partner may ingon, grabiha, ugma na po, be. Ah, na. Tama ba K5 Pam? Ha? Muanak ba ng partner sa kuan?
15: Mura.
14: Last 8:18 na. Check na to this time kay K5 Jong Bersales. Kay gahapon or gabi ba to na bypass operation dari sa Dakbayan San Carlos. Ang suspect or ang subject aning bypass operation usa ka minor di edad na po kay K5 Pam.
15: Grabe. Sunod-sunod na ni mga minor di edad kay nalambigit aning shabo.
14: Basig estudyante pa ni. Oh. I-check na to sa K5 Jong Bersales.
11: K5 News FM Live Report.
14: K5 Jong, good morning.
16: K5 Bray, usak ka 17 anyos nga batang lalaki ang na-aresto sa drug bypass operation pasado alas 3 gapon sa hapon sa may Sitio Dapdap, Barangay San Juan, sa isla sa Sipaway ng atong Dakbayan sa San Carlos. K5 Bray, kining suspetsado nga ato na lang itago sa pangalan nga si Dudong. Matod pa usani ka membro sa usa ka gang.
14: Uy.
16: Dinis sa Dakbayan San Carlos kay Pabray niya sa gikasang nga operasyon kagahapon na kuha ni gikan sa iyang posisyon ang 14 tanan.
14: Uy.
16: Ka sa kay Pabray. Oh, daghan-daghan eh. 14 tanan
15: ka sa siya.
16: Oh, sa kini ang gidudahang shabu.
14: Mm-hmm.
16: Lakip na ang bypass money o ang katong sudlanan sa kining mga gagmay kayo kay Pabray.
14: Mm-hmm.
16: Kining putos ba? Niya tag 300 pesos daw ang kuan adto ang kining buok.
14: Mm-hmm.
16: Kay murag yan naman ingi kuan daan yan ang gibahig-bahig daan.
14: Aha.
16: Gisod og kining blue nga plastic canister kay para naay mo palit yarang ihuhu kag kay Brian niya sikreto og dunol sa iyang mga customer.
14: Mm-hmm.
16: Now, kaghapon kining si Dudong ato siyang gipangutan na ba kung tinuod ba yun nga gabaligya siya ni ining mga butang. Suma pa niya, gabaligya yun siya kay Pabray. Chris Mill daw ang iyahang kapital.
14: Mm-hmm.
16: Ang purpose, pangpusta sa tari daw.
14: The artist.
16: Oh.
14: Grabe ha, oy.
16: Pangpusta-pusta daw niya sa tari. Kaya di mampun siya daw mangayo sa iyang mga magpapa.
14: Mm-hmm.
16: O niya, kinini ang iyang ginikanan sa kagahapon, nasagmuyo pag-ayo sa iya kay Pabray kay kapila na ni siya gibuyag.
14: Mm.
16: Kinasakpan din niya kay Pabray sa iyang manghot.
14: Okay.
16: Nga kinini ang pilato idad ato murag 13 anyos.
14: Mm-hmm.
16: Nasakpan siya ba nga murag murag engage sa ning illegal nga kinini ang droga.
14: Mhm.
16: Mo to kinini ang kadaghang higayon na gyud siya gibuyag pero wa gyud mo patuo mo to nga kagahapon, imbis nga musumpatiya sa iyang ginikanan,
14: mm-hmm.
16: mas i-blame pa hinoon siya kay Kipa Bray.
14: Mauna yung mga ginikanan nga nindot kay Kipa Jong kay wala ginatolerar ang mga wrongdoing sa ilang mga anak.
16: Mauna yun. Gibaso lang siya kagahapon, gignan siya nga patuo, walang unta.
14: Mm.
16: Dili unta na mahitabo kagahapon.
14: Oh, wala ginikanan nga mo toy-toy ni mo dito sa kalainan.
16: Mauna yun.
14: Mm-hmm.
16: Oh. Ang lain lang kay base sa monitoring kay Kipa Bray ba, sa Intel Operatives, may naay footage na kininiang nga gipresentar sa tuwa ba?
14: Mm-hmm.
16: Ang iyahang mga parokyano, mga minor di edad po kay Kipa Bray ang uban.
14: Mm. So, syempre, once nga minor di edad siya, mas duol ni siya sa mga minor pod, nga mga manugsuyop. Oo. Oh, kay dito sa may mga edad-edaran, o sa may mga ulaw man ni sila. Maulaw, mahadlok, anak ba kay basic isugin sila. So, katong mga minor di edad nga makamandra pod nila, mauna pod ilang parokyano.
16: Alagi. And kaya namdum ka itong minor po nga kitakup diri kay Kipa Bray Barangay 5 atong mayaging buwan atong bugay na to.
14: Oh yes, yes. Mm-hmm,
16: Minor sa to mga 17 sa to edad.
14: Mm-hmm, mm-hmm.
16: Ay, true pa sila kay Kipa Bray.
14: So, kuan maro na dyan sila doon. Naa sila yung mga source nga puro minor sila. Puro minor at talagang ang grupo nila, kumbaga.
16: Mm-hmm. Gani, oh. Mm-hmm, o niya, mm-hmm. Ang kanto pong kanhi minor na nadakpan,
14: mm-hmm.
16: Kinini ang nadakpan na pong usap, karong tuiga,
14: mm-hmm.
16: pero legal age na siya.
14: Aha.
16: trupa gihapon sila kay K5 Bray.
14: Grabe. Katong natoy gipatay dito sa highway.
16: Trupa gihapon sila ato.

0: Kinang mao ni gani hara ko nagsulti no atong report gagi ni Kif Ebtam ni Sir Elmer Sagang. Nga naay mga ginikanan nga gusto jud ipadala sa tong haan ang ilang mga anak, may mga anak nga mga kuliroon
1: nga dili pud gusto.
0: Nga dili gusto nga naay ikatabang ang ginikanan.
1: Dito.
0: So, pwede na to ma-include ni ron siya.
2: Mm-hmm. Indot ba ilang pangabuhi ka kay Febrile?
0: That's why. Mm-hmm. Galing kay yeah, di bangun manghatag ipang tari. Good, mauna yung maligya na nag-drugs.
1: Para ipusta.
2: Kaya yun siyang papa kahapon. Kaya ba mong gusto siya asa pa doon ka kay Febrile? Mauna nila tagaan kayo.
0: Kag usap pa ang iyahang edad, dili man ipang tari. Good nga edad. Good.
1: Pang-eskwela pa.
0: Correct. Pang-eskwela. Ano ba? Sports unta. O sige. Padayon, Kipab Jong. Padayon.
2: Kini siya, according sa report niya po, dugay na kini siyang reklamo sa taga-diha ka kita, Bray, kay mula kita, kining hayag daw kayo pag mag-dinuhulanay. Kaya, napitrakot sa may waiting shed sa kuhan, sa si Chudapdap. Now, karon, kung dili aksyonan ka kita, Bray, sa kuhan, sa SDET personnel din sa San Carlos City PNP. Daghan kayo mga minor de edad kay Febray nga posibleng makuan, maamong ba? Oo. Na kay moy usa sa iyang kini ni ama customers. Na oo. So ang kining suspetsado hinon karon na naman diri na diri sa custodia sa DSWD. Onya gi-kuan ni kagapon gi gidala na ni diri kagahapon. And anyway, ang worst aning mga recoveries gikan siya is naani sa mga 13,600 pesos kagay Febrile.
0: Pila?
2: 13,000.
0: 13,000. 1,3. Okay, sige.
2: Oo. Na, nangutahan na ito sa Intel Operatives kung pila iyang disposal. According sa ato ang nag-gather ng information, mo income siya 5,000 up per day.
0: Per day. Ay, grabihan. No? So, dool-dool sa dool-dool sa milyonaryo din eh.
2: Malyo.
0: Dako kayo na 5,000 ang imong adlaw.
1: 5,000
0: ang
1: adlaw.
0: Oh, grabihan. No? Ang imuhang puhunan, ana?
2: Kulba ra.
0: Kulba ra?
1: Kulba.
0: Oh, kulba. Kuan eh, kinang kuan, hulga-hulga sa imong kogalingon. Bisag kakala sa iring, abinimog, pulis na.
2: Agahapon ang kinukdaan na yung kasipan, Brian.
0: Ano yung dagan pwede ini?
2: Yung dagan yung kay... Nakakuan guro, mulalong ba? Matay mo rin. Kuan yun eh. Dakop yun eh.
0: So, sinayang... Sinayang mo dong. Sinayang mo dong ang kabuhi mo.
1: Kinabukasan.
2: Nagdagan ka kay Fabray. After the transaction, mauna ito ipagduol sa kuwan sa kininiang operatiba.
0: Aha.
2: Nanak na ba? Karoon kaya niyang sinilas. Kining kuwan ma? Night ma? Night gisi.
1: Night gisi.
0: Nabilin.
1: Night gisi.
0: Nabitas, nabitas.
2: Ang yung ginagata, buwag nga dito si Paway na yun. Ano yung mga portion niya kay Fabray nga matuhait kayo?
0: Mauna nga gingalanan sa si Paway, Sir Jong.
1: Kaya nga naman.
0: Kay man ang hingalanan sa si Paway kay mga saway na diha ding mga bato di ay saway. Hait man.
2: Hait kay murag mga kuras dito man siya hingdagan nga kay ada amtan jud joy kay pitik sa kita gro to siya tiil gro ta ingon siya patay sa kita da man hingdagan.
0: Di man punta makaingon nga maluoy taani kay Five Pam. Di punta maingon nga dili punta maluoy kay minor galing kay mag 17 years old. Kompleto naman na kay Five Pam oy. Kompleto na sa buot.
1: Sakto na
0: sa panghuna-huna. Kabalo na jud di siya nga sayop niyang binuhatan pero ngano gisud ano ni Inter manggod. Ay nako. Naka interview niya ani?
2: What? Wa na ko kinin ang edit. Galing kay may hangyo ang kuan gapon kay Fabray nga basi pwede i-filter lang daw.
0: Tingog lang. Kuha naman yun at standard naman yun na nato nga once ang aning nga mga report, mga balita, di yun ipakita ang nawong. Pwede lang tiil. Pero ang tingog, okay radyo na siya.
2: Forward niya ang kiningyahang statement. Ani ni alias Dudong. Kay, nato rin kagahapon, yung tugan to siya kay Febrile kung tinuon ba yun nga kuan.

0: ni ang kahandos siya ning butanga.
1: Aha.
0: Pamay so, deny.
1: Palitay pa nalabi kay atong paminawan aron may anatay natay kuan natay confirmation.
0: Ah. Lang hake. Kuan pa kini ni ang sorry. So, ito, like pakita din ra kay basig makuan ta ni.
1: Dili, itingog, itingog lang. Kabalo na si engineer anak mo plus star. Sige, eh, tawagan ka na mong balik. Tawagan ka na mong balik.
0: Kada siya.
1: Ah, nana engineer, paki-check din. Paki ano lang secure lang sa iyang lawang engineer ha. Nga di lang jud mo gawas. Okay ba? Ha? Aha, aha. Okay ba sig mo gawas ni ba si kwaon siya sa kuan ba? Sa Batang Quiapo ba? Mahimong artista ni malisod na. Before niya kita usa.
2: Dili ta dapat maunhan.
1: Bitaw, oh, sige paminawan tong tingog be. Oh. Da ayo na lang ipagawas. Kami na lang ipagawas.
3: Aga panari ka? Dugay na kaga ko na ni.
4: Magpupasaro pa bulan.
3: Moro gina yung purpose nga sa mga pangipan. Ang pusta ni mo, ana. Ma, magpapa ni mo. Kabalo nga magpapa ni mo kaga ko na ni.
4: Ulo.
3: Di man kaga ko na ni.
4: Sir?
3: Di man kaga ko na ni.
4: No comment ka, sir.
3: Pero wala ka gagamit o?
4: Wala sir. Pwede pa tragtis gano'n?
3: Ano kuan rin ka baligya na sir?
1: Wala siya gagamit.
2: Wala.
1: Manugo. Gisugo ka pa nga ipadrug test siya. Next time, kamo nga maligya og mga drugs diha, dapat mo gamit jud mo.
2: Gani.
1: Okay, para ma... Kamo ang model, anak, sa negosyo ninyo.
2: Dapat yung i-promot ugun sa kanindot.
1: O, pareho na to. Gabaligya tag DTX Coffee Mix. Kita inom una.
2: Correct.
1: Ano mo lang
0: mag... Magkakaroon kanihang lang kay Pabray o Kuhal. Kaya ang proof pag yung mag-anindot ni, good quality ni, good item ni.
1: Dili na. Pila ka adlaw, kamo nga mga drugista, di na mo matuuhan. Oh, si Kaki 5 Pam gagamit ni sa to ang sige nang sabon yan ini mo diha.
2: DTX Beauty.
1: Beauty soap gagamit ni siya. Look at the result. Oh. Hayahay kay nawong. Oh, oh gagamit po ni si mama niya og DTX 500 capsule.
2: Ninud kay ang pamati, walay balatian.
1: Na imagine mo na ha. So kamo mga drugista dira, una mo itilaw.
2: Bita unta.
1: Unya i-promote na ninyo. Ingon mo nga ako si Brian Morden, gasuyop og adlaw, mao ni ako ang resulta. Na ana ba?
2: Uwi ako.
1: Nantawa ko ang baro na hiwi na ni. Akong ilong, burag hiwi na pod. Sige na kong singok-singok, burag kabaw. At least mapaamag, makakuha kag
2: customer.
1: Oh, ni Ami dire sa ani nga street, ani nga barangay.
2: Palit na.
1: Oh, ma-order ni sa tanang butika. Ano ba? Oh, shabu. Oh, ano ba? Marijuana.
2: Barato na.
1: Barato na. Lupad ka pa. Oh.
2: Lugay ka to pa.
1: Gusto ba nimo nga mahiwi mong nawong? Shabu na. No. We're not endorsing here the shabu ha. Gimmick na lang na namo kay animal. Imagine mo mga batan-on kayo engage na ba, no? Nga ingani nga mga edad. Supposedly naa ka sa eskwelahan. O di gani ga-focus ka sa mga akademya nimo, school o niya sports. May pa mag-uyab-uyab mo diha ngayon yung inspiration.
2: Di pa madakpan.
1: Di pa madakpan. Wala yung problema. Nantada uban nga late nag-uyab. Sige rin katawa siya usa. That's what we call late reactions.
0: Ako kasagang na.
1: Pam. Kadungo ka na ako, Pam. naka-score siya.
2: Balik pila.
0: Oy, ayaw mo na, oy.
1: Di na lang tamang ko ang kong pila, oy. Naka-score siya gahapon. Gahapon ba? Kay sulo niya ang balita.
2: Exclusive.
1: Exclusive.
0: Wagon mo, brahe, ang sa Bulwangan. Apila lang guruto na ako, ay.
1: Ang sa Bulwangan, og maana lang to kay sa Bulwangan kuno kay Feb Pam, na ay bayi og laki nga manulod sulod og balay.
2: Uy.
1: Og mauna lang to, og mauna lang na.
0: Sige.
1: Og mauna lang to, no? Pero obrahe nagbalita ron. Ha? Sige.
0: Reaction diri ang ato ang unsa niya to ang mga official din sa PNP Kifabel kung unsa ilahang masultian ni nga murag as of this year murag gataas man nga gataas ang mga minors kay Kifabel nga ga-engage
1: correct
0: sa illegal drugs.
1: Onya ipaihap ni mo sa tong PNP paihap nila kung pila na ni kabuok ang minors nga nadakpan diri og pila kabuok pa ang dakpunon. Okay, grupo-grupo ni. Oh.
0: Sigli oh, kana mo ato anang nga hibaloon kung unsa man ni na sila ay grupo din hi nga sila ra pong level. Na kay, sa to ang monitoring, ang PRO ina ay armang good ka kay Fibray. Na alarma na karon. Na-alarma karon ang PRO in IR tungod aning sitwasyon. Kaya dito sa sulat sa Bacolod, Bangkutsan, aning nanlabing simana, may mga nangadakpan nga, or sunod-sunod nga nangadakpan, pulos mga minor di edad si Kibabay si. Nga engage sa illegal drugs.
1: Ang pangutana, ani, kuan ba, naabay syndicate ani nga nagpaluyo, naabay mga sindikato nga dagko jod nga gamiton drang mga bata?
0: According sa kinini ang statement ni Police Lieutenant Colonel Joe A. Malong, ang spokesperson sa Police Regional Office sa Negros Island Region, mao pa na inakto noon ka kay Fibray kung kinsa ang connection ni mga bataan na ngano ni nga sa hubin ng edad, nagkatpo naman ka kay Fibray nga mo-engage sa illegal drugs.
1: Actually, ganiha, ingon na to, wala ga-tolerate ang ginikanan. So, ila-ilahan na dyan ni. Kaysa na ingon na to, ang 17 years old is not that minor na dyan ang huna-huna. Minor ra ang edad, pero ang huna-huna, tiguang na nakipeb dyan. Tiguang na.
0: Kay, kamao na good mo rason.
1: Kama.
2: No comment.
1: May no comment na siya gani. I-contempta ka karon, i-contempta ka. Na contempt na gani na sa DSWD. Pero kining sa DSWD kay Feb Jong, ano ka secure na dira nga dili ni sila makagawas?
0: Kad diri mo sistema marihab gyud sila diri kay Feb.
1: Marihab sila.
0: Makuan gyud sila diri, rehabilitate sila diri niya. Dugay pa ni may magpaabot pag kinini ang discernment. Nana.
1: Okay. So, one year naman lang ah. Pila naman ng katuig? Ah, pila ka bulan?
0: Karong December man daw siya mag-18.
1: Oh, good luck, no?
0: Oh. So, by December,
1: aha.
0: Ma-release ang yahang discernment. Posible mo na, lusot ang yahang warrant to bares.
1: Aha.
0: Deserve ni siya. Bisag na yan siya diri sa sulod sa custodial facility para masintinsyahan siya ba.
1: That's due process eh. Hindi siya pwede nga i-rikta lang siya, no? So, pwede ni siya ka-file o parole, provision. May mga provisiones ang atuang layi kay Five Pam. Nga kung drug users ka or drug... Galing kayo naman maligyaay siya, no? Dili sa user... pwede gyapon. Basta first time. May chance ka nga pagawason, report ka lang every Monday or unsay available ni mo nga time sa police. Kunya, kung makagawas man jud ka dong, basi nakadungog ka ni orasay mong pamilya ron, makagawas man jud ka, kay na yung mga provisiones to ang ato ang layi sa Pilipinas, kung maka-avail man jud ka, I'm not sure, unta magbago ka na dong, ayaw nagtari dong, ayaw nagpusta sa tari, ayaw pong maligya og drugs dong. Oh.
0: No, yun.
1: Ngita tag-obra dong.
0: No, oh, basi pag mo ni naka-agni sa iya ka kay Fibray. Galing kay sa mo doon ni Prunti ka kay Fibray sa mga ilegalista.
1: Ah, tanan naman na sila gud ang mga ilegalista, butigon, kawatan, user, usa naman na sila, pamilya na sila.
0: Oh. Kwan, namang gusto na dakpan sa una diri kay Fibray.
1: Ah.
0: ang ilahang fronte kay mao po na manok.
1: Ansan-san, naputol?
0: Ang fronte nila ba? Ilahang front ba kay manok? Manok igtatari.
1: That's, amo na gani, binutig, oh, mga alibays na lang tanan. Oh, naganito nadakpan sa Bacolod ba to or sa Dumaguete? I'm not sure, no? Nga ang fronte niya, mamiligya ay og mga kuan kay 5 pump. Mga parts sa motorsiklo. Mopalit kag kuan, mopalit kag gasa. Ang ihatag shabu. Tikin sa nang tuwa may shabu na diha kay makita nimo adlaw-adlaw sige gamaan ang mga motor diha sige ayo onya behind of it di ay suyop.
0: Shabu.
1: Oh, gashabu di ay ana ka tanda ang Pinoy sa mga way pulos. Sige. Ay, kulba na kapital. Salamat, Kipab Jong. Good
0: okay,
1: morning.
0: So, muna ito nga, matod ka report karong buntaga kay Kipab Ragi, kandiri sa San Carlos City Police Station para sa Puro de los Nuevos Program. Dahil ka ito sa D3 Body Tech, Spamadid, Og, Mighty C. Ako si Kipab Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Nagros, Kipab News, FM.
2: Ganog na gilakinak ka na.
1: Ginakop ko sa polis, ma. Tingulang na makakaayo. Ay, tingulang mo.
2: Bayra di ay.
1: Inakas. Naay mga polis ang gawas, ma.
2: Unsa eh kung gisulti ka ni mo kani ato? Gamay skwela ka.
1: Mabitaw na nga.
2: Uy, nagsugo ka ni mo. Nga mamali, gulang naman. Uy, nagsugo ka nimo nga mamaligyaan ng shapo-shapo.
1: Mabitaw mga dako yung kayo ko ang pag...
2: Pagmahay?
1: Pagmahay ron. Salamat kay nalimot ko mahay. Hinulusulod na itong isulti na ko.
2: Giina na tika. Nga why maayong padulgan ilang mga butaka, Jerry?
1: Napalitan kong shabu, ma.
2: Saan na ni Moron?
1: Ma, dali kong pagkaon dito sa prisuhan, ma.
2: Ay, sos, ay, kong ang hinaan ang iyong ubra. Bahala ka na diha.
1: Tinto raman San Carlos, ma. O, sara makasakay na sa
2: pangka. Ay, kong kasula, Jerry. Kaysa una natin kang gisultian. Ha? Nga may skwela ka, kaya para sa imong kaugmaon.
1: Dili, day. Dili ko ni mo palangga, day, ma.
2: Palangga. Palanggaon ako ang anak nga tarong. Pero, kanay imong binuhatan, Jire.
1: Grabiya pong ka, ma. Kahapon, yung kaon magkaatong ipalit na akong manok nga chooks to go.
2: Ha?
1: Di ba yung kaon mangka?
2: Mas kahiwa.
1: Halin ba ito sa shabu ko ang ipalit?
2: Ano siya?
1: Kaon mangka na. Karun na, nakamulaban na ako. Pasagla na lang kung nimo kaya ma-prison ako, anay.
2: Imo ming gipakaon nga halin sa shabu.
1: Sir! Ah! Apila ni kong mama ng kaon siya, sir!
2: Sir, wala, sir, wala, sir!
1: Mahalin siya po
2: ang shabu! Apila ko, sir!
1: Ah!
2: Mapriso, di ay? Mag-apil?
1: Ikaw, di ka itong halin sa shabu, di ay?
2: Mas kahiwa, raman po ito. Unya ikog. Oh, ikog. Tako!
1: Ni appeal din kang kaon niya. Dini mo kung dadhatan ang pagkaon sa prisuhan.
2: So, lagot kay inahan.
1: Ha?
2: Lagot kay inahan.
1: Why pulos kay 5 pump?
2: Walay pulos.
1: Walay mga ginikanan nga tudluan ang mga bata nila nga mamaligya og shabu.
2: Ang tanang gitudlo sa mga ginikanan ang kaayuhan para sa kaugmaon.
1: Bisan pagani ang mga ginikanan nga nabuhi sa shabu, pag nakaanak na sila, na pa'y mga ginikanan nga dapat di lang yun ni siya musunod na to.
2: O, dili la apilon ilang mga anak sa ilang binuhatan.
1: Ilang binuhatan.
2: No? Mm. Bitaw.
1: Diba? Pero naadyo'y uban, anak, pero jutay raligi kayo.
2: Jutay, maiha pragbuta.
1: Katong gidakop gahapon, at least, ang mga ginikanan wala ning tolerar sa ilang anak.
2: Mm.
1: Na ilang ipakita nga sayop na ang imong binuhatan.
2: Correct. Mao na dapat.
1: Katubangan na ang imuhang konsekwensya karon.
2: Imuhang responsibilidad dira. Imo tulubagon.
1: Antusa na.
2: Nan.
1: So sa uban pa dira mga kabataan karon nga may plano pa nga mamaligya ay og shabu. marihuana or uban pa diha mangawat ba nga illegal nga buluhaton undangan na ninyo. Kaya kung mapriso biya kaki 5 pam sa lamhad kayo nga edad, purting anuguna sa imong kinabuhi.
2: Anugun kayo. Anugun kayo mga panahon.
1: Oh.
2: No, nga nakakadira sa sulod.
1: Bitaw, mamiss ni mo ang tunga sa imong kinabuhi aning kalibutan na kay 5 pam.
2: Correct. Magun siya makadira sa sulod.
1: Bitaw, mamukdok
2: dito. Sige, ilidira sa rihas.
1: Ah.
2: Nain.
1: Wala kay liberty, wala kay libertad.
2: Ay, pista, dili ka kalaag.
1: Di ka...
2: Non! Hindi ka pang li-li.
1: Oh, di ka kaka-appeal ka na itong lichon.
2: No.
1: Na. Di ka kaka-appeal o lantaw o lantaw, di ka kalantaw o sini. Ano ba? No? Tanan, oh. Kuanan ni mo eh. Kung naka sa sulod sa prisuhan, tanan, i-bawal, i-dili na ni mo sa sulod sa prisuhan.
2: No.
1: That's why nga karon pa lang mismo huna-huna na mo.
2: Ikaw na ang yung maayo. O sa mubuhat o mga butang sama sa inguna na.
1: Correct, if I bump. So, anyways, na naman yun to siya sa DSWD. Mm. I am pretty sure nga di niya dun siya basta-basta makagawas. Hasta nga muabot ang time nga...
2: Sakto na siya sa edad.
1: Sakto na siya sa edad. Kasuhan na yun siya.
2: Wow.
1: Na, sus kanuguna sa kinabuhi. Sus
2: kabata.
1: Kabate. Kung nangisda na lang ka diha dong.
2: Kakaon pagsud ang labas.
1: Oh. Correct. Nakapaninda ka baligya kag labas diha. O nya pagpuli nimo wala kay kontra, dili illegal.
2: Nindot kay
1: Hayahay kayo ang kinabuhi mga kaki 5.
2: Bisan tinurog simple ra nga kinabuhi, no? Pero aduna kay kagawasan sa tanan.
1: Correct. Di man jud ingnon nga kung naa ka diri sa kalibutan, dapat bilyonaryo jud ka.
2: Bitaw.
1: Oh. Importante nga na lang kay gamay nga ipon. Wala kay kontra.
2: Kana mo nindot.
1: Hayahay kay mapagmata ni mo nga motrabaho ka.
2: Wala kay kahadlukan.
1: Wala kay kahadlukan. Lami kay kinabuhi na kaoba ni mo ang Ginoo kay 5 pam.
2: Correct.
1: Hapsay kaayo imong kinabuhi.
2: Linaw kay imong panguna-una.
1: Oh.
2: Imong panginabuhi kada adlaw.
1: Makapanghatag ka bisag ginagmay lang sa ubang tawo.
2: Malipay na ka.
1: Maura na kalipayan po nato. Ay nako.
2: Pero nganong tuyuan man jud?
1: Nganong tuyuan man jud? Di ba? Kung naamoy ORCR diha. Katao, dili gani titulo sa yuta. Yuta og balay. Iprenda na sa Asialink Finance Corporation.
2: Dito. Ay daghang kaayo mga panahon nga ninganihanglan jud kwarta.
1: Oh.
2: Na ginahang paliton pero kulang man.
1: Dito ka na sa Asialink Finance Corporation.
2: Oh.
1: Mopalit kag sakyanan. Palit kag balay, wala ka ikabakal. Ang Asialink Finance Corporation may mo finance nimo. Bayad lang ka, of course.
2: Ay, mo gina responsibilidad nga bayaran.
1: Oh.
2: Nan.
1: Ang pinakalahi ragod dila kay taas ang appraisal, nubo ang interest. Mo gina usab-usab nako.
2: Wa nay pinakanindot kanang appraisal taas,
1: oh.
2: Interest mubo.
1: Mubo. Na, di ba?
2: Dili kay lay sa uban bagay February nga ang interest bitaw mas taas pa sa imong gidawat.
1: Na, ang uban kay gusto nila taas unya dako pa jud.
2: Aw kana?
1: Oh. Dira dili.
2: Dili.
1: Taas og mubo na diha.
2: Taas mubo.
1: Naa sila sa Center Mall kay 5 pam.
2: Gita kayo na dira?
1: Oh, tapad or duol ra sa daan nga karaan nga LTO office o nadaan ni LTO. So unsa pa inyong gihuwat diha? Asialink Finance Corporation na mga kaki 5.
5: Para mainit na isuwat ko sa pinampayal. Toro de los Pueblos.
1: Sige. So base ilahang kuan kay 5 pam. Katong si Dodong ba nga nadakpan gahapon sa Shabo, na maligyag Shabo, may pa dong mamaligya ka og deodorant nga iyaha sa Klinika di Alternativo. Kining ato ang kung saan ka tawag kay Pam?
2: Klinika di
1: Fresh. Oh, Deo Fresh na to. Kay kung makabaligya ka ani, wala gay mo kontra ni mo muhamot pang ilok ni mo.
2: Hindi pa malipong mong tapas.
1: Di malipong ang pulis.
2: Ano ba na dayon?
1: Oh, di yung fresh kung...
2: Pag-ana niyo ba ho? Back out pulis.
1: Kamu na maligya og mga shabo diha. Kung dakpon gani mo, dapat naka di yung fresh mo.
2: Dito.
1: Kay pag hands up ninyo, hamot po ng ilok ninyo ba?
2: Di ko sa maikong sa magtakop ba? Intawon.
1: Kaya ang di yung fresh mga ka K5, dako kay ning tabang aron nga dili mo gawas na imong body odor diha.
2: Non.
1: Bahog ilok.
2: Kalain na inong ka bogilog.
1: Nang usbong jud ba no?
2: Manang mahalang kay sa ilong ba?
1: Kasi mo ingon ang baligyang saboron nga, di na lang mo magamit kay para kung naay pulis, mo na ipanglaban na mo ang mga ilok. So, ayaw, kalimot mga kakifive mo gamit na sa tuwang klinika.
2: Pero sa akin, kifive,
1: do you fresh?
2: Huh? Katabang ba pa rin ba sa ilok?
1: Katabang, oy!
2: Kaya nata ito, gilogos pa niya, bawang mag-ilok.
1: Wala, madayon. Last 8:45 na. Ang dagkong balita dito sa National K5 PAM. Gahapong adlaw, balo na unsa naman iintawon ang
2: Senado.
1: Senado oy. Ang grupo nila ni Senador Alan Peter Cayetano. Ning pahigayon sila gahapon og committee hearing sa flood control controversy K5 PAM. Pero wala sa Senado.
2: Uy.
1: Kundi dito sa
2: Gawas.
1: Gawas sa Mandaluyong City.
2: Inuunsa naman na.
1: Nga ilahang gi-invite dito aron manging resource person ang 18 tanan ka mga ex-Marines daw.
2: Mm.
1: Ex-bodyguards ni ako Bicol Party List Representative
2: Zaldico.
1: Zaldico. Onya, gahapon, nadungagan na pod, K5 PAM, ang mga ngalan nga ilahang gipang sulti dito nga nakadawat og aning malita-malita daw nga kwarta gikan sa flood control projects, K5 PAM.
2: Oh, nadungagan na pod ang mga pangalan.
1: Nadungagan.
2: Ano wa pang giusa atong una?
1: Oh, bitaw, no? Diba, katong una, daghang kayo mga congressmen.
2: Oh, pero ito daghang na itong ilang bigit nila.
1: Sila ni Redon, si Loistro, si Abante, si Dilima. Daghang kayo. O pila ka mga...
2: Naapil pa itong pare.
1: O, si Plavi. Duha ka pare ito eh. Ang naapil kay Five Pam. So, pagkahuman ato, gahapon ning usab na pod sila. O niya, gahapon... Naana po yung mga bagong mga ngalan kay Five Pam.
2: Gidugang nila.
1: Gi-appeal na nila si Senador Cheese Escudero. Ilahang man ang grupo unta galing kay ning
2: Balispikas.
1: Ning Balispikas grupo kay attend atong sesyon atong aging semana. Gi-appeal nila si Senador Kiko Pangilinan. O gi-appeal nila si General Nicholas Ture kaki-Five Pam.
2: Uy.
1: Nga nakadawat pog malita pod.
2: Nasus Ture na apel na.
1: Oh.
2: Uy.
1: Og daghan pa.
2: Grabe no.
1: Na.
2: Hapit talang gihurot.
1: Unsa ang rason jud nila K5 Pam? Nga nung dito sila ning pahigayon og committee hearing sa Mandaluyong. According to Senador Rodante Marcoleta. Paki-prepare ganit sir. Sa gawas sila ning pahigayon og committee hearing because katong June 11 daw nga hearing wala madayon. Kay gipagawas man to ni Senador Wen Gatchalian nga under threat daw ang Senado. So natoy na pahigayon nga work from home ang mga staff sa Senado aron ma-clear ang Senado nga wala na'y problema.
2: Mm-mm.
1: So because nga wala na tigayon ang hearing, committee hearing dito sa Senado, ilang gihuna umuna or nangita silang inisyatibo rather. Nga dito sa gawas na lang K5 PAM.
2: Makapadayon sila.
1: Ang grabihan nga natabo gahapon, kay hantod ang ilang kaaliyado nga senador, nga si Senador Aimee Marcos, wala kasulod sa lugar nga dira gipahigayon ang hearing.
2: Uy.
1: Wala gipasulod. O niya, ang ninggawas nga mga kritisismo, gipakalain na pod ang grupo ni Gatchalian o ni Marcos. PBBM.
2: Gipasangin na na pod.
1: Nga wala gipasulod. Ilang haraman to?
2: Kaya grupo labot. Na si Senador Aimee. Grupo man na ni Cayetano.
1: O, grupo na nila.
2: Hmm.
1: So mauna nga murag di na masabtan ang mga ginabuhat po sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Na murag balo oray na unsa na ni sila. Anyways, ipadungog na to MJ si Senador Rodante Marculeta.
6: Bayan, ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanomalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ang dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukupkup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong
1: Confirmation kay Five Pam, ha?
2: Mm-hmm.
1: So, mao to ang mga reason nga nung sagawa sila ng pahigayon.
2: Lol.
1: At least napagawas nyo nila ang ilang mga gusto ipagawas.
2: Bito.
1: Gahapon ang lawa. So, ipadungog lang na ito gamay kay 5MJ nga nung si Senador Amy Marcos wala kasulod. Kaaliado man ni nila sa grupo nila.
2: Gani.
1: So, unsa kaha ang rason ba si naglaglaga na ni sila? Ha? Sila mismo burag di na magsinabtanay.
2: Mm. Grupo raman ta sila.
1: Oh, and karong buntaga, ganiha gi-breaking na nato na nga si Senador Alan Peter Cayetano kusang loob nga niingon nga minaog na siya sa posisyon nga gibutuhan siya as a Senate President o niya magpabilin siya nga senador sa Pilipinas. Go ahead, MJ.
7: Hinggil sa flood control. Kahit pa paano pinitin natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
1: Portion lang sa ingon ni Senador Amy Marcos.
2: Lalabas ang katotohanan.
1: Lalabas ang katotohanan. Okay man na, kaya na sila yung mga committee hearing. Tanan na, ipagawas nila.
2: Ipagawas tanan, kung unsay ganan, ipagawas.
1: Oh, para lang dyan nga mahuma na ni K-5 Pam.
2: Mahuma na ni ng kinagubot dira.
1: Mm. Kung kinsa man na nga mga senador diha, sa 24 ka senador, ang nakadawat man dyan o mga malita nga kwarta, hala ipagawas na ninyo kasuhan dayon aron mapriso ni sila tanan.
2: Para mahuma na ilang problema, ilang mga issue dera Senado.
1: Oh, kaya ang Pilipinas ron napasagda na.
2: Napasagda na, hasta ang katawan, wala na ilabot nila.
1: Wala na ilabot.
2: Mm.
1: Sila-sila na lang ang sige gubot-gubot diha.
2: Mm, bitaw.
1: Apil ta, gubot. Apil,
2: yeah. Simba niya. buti na masabtan.
1: Ay, nako. So, nadungagan pa jud ang problema ni Senador Jinggoy Estrada.
2: Mm.
1: Kay gi-suspend siya sa Sandigang Bayan sa tulo ka bulan kay 5 Pam.
2: Oy.
1: Sa pagkasinador. Bisag naa na siya sa sulod sa prisuhan. So kung suspend ka, siyempre, dili ka ka-appeal sa mga sesyon. Di naman siya ka-appeal kaysa prisuhan siya.
2: Di na kabuto.
1: Di ka kabuto. I don't know kung unsa na pwede nga style. Kay ang tumong ani, I am sure, I'm not 100% sure. Aron lang jud siguro nga mabuhinan jud ang ilahang grupo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Ano yung purpose?
1: Ha?
2: Mag-gray purpose.
1: Maod yun na ang pinaka-purpose tingali. Pwede ta sigurado, ha?
2: Pwede ta sigurado. Basi na pa lain.
1: Kay may case man yun siya.
2: Kining
1: plunder ba? O malversation? So maybe that's being part of the...
2: Suspension.
1: Ang suspension is part of that, if I bomb. So anyways, hulat-hulato na ito ni... wa na. Looyan, jinggoy. Ikatulo na ninyo nga preso?
2: La, ikatulo na
1: ni. Ikatulo na ni, oy. Puro tanan corruption.
2: Suki din na niya ang prisuhan.
1: Suki na jud kayo. Mao na nga brag okay ra niya kay total dira na makugikan. Hayahay ang buhay. Ha, aircon abot kung aircon isa ba basta may special attention isla dito treatment wala ta kay balo.
2: Basta ka na preso jud.
1: Preso sila. Ay nako. So og mao na to ni ang kay Jinggoy kay oras na to nangilay na jud mga ka K5. All anyways, no? So karon si Alan Peter Cayetano usa na ka senador na lang jud wala na iposisyon sa Senado. Siya mismo ning concede na.
2: Yan lang jud gi-confirm.
1: Yeah, gi-confirm na jud
2: na. Gidawat na lang jud.
1: So di pa malinawon.
2: Linaw na jud.
1: Oh, ana magtawhay kabay pa nga mubalik na sa normal, wala na i-crisis sa Senado. Mubalik na sa normal na pang duty na mo dito. Minority or
2: majority. Back to work.
1: Back to work na mo. Asa? Si Bato de la Rosa. K5
2: Pam? Yes, K5 Bray.
1: Wala na yung oras.
2: Kaysak mong panahon, Ani. Salamat na lang, Lords, sa mayong panglawas. Salamat sa atong mga suking tigpabinaw sa among boss ng Sidok Ramil Oy. Ako na lang ang Queen of World Media ning Doc Bayan San Carlos, K5 Pamela Prater.
5: K5 News FM Flash Report.
1: Last report, K5 Pam mo?
2: Ano po?
1: Usa ka asawa gipusil sa bana nga sundalo. Patay.
2: Sa?
1: Ang bana, iya pong gipusil ang iyang kaugalingon.
2: Uy.
1: At angilan ninyo nga balita or pwede nyo ma-check mga ka-K5 dira sa ito ang FB page. Salamat Lord, salamat Doc Ramil Itang Uy. No? Ako na lang ang the King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Morden. Ugma po ho na punta. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
9: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
10: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day ko nimo.
9: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
10: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
9: Gusto.
10: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
9: Correct.
10: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
9: So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
10: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
9: Number 3, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
10: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number 1, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
9: Grabe no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
10: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
9: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og ditribayo.
10: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
9: Kalami.
10: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, ug insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
11: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
12: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: D3Bio.
9: Kini pa jud, Doc, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
10: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
9: Unsa man, Doc?
10: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
9: Oh.
10: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
9: Ah, paita.
10: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
9: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
10: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
9: Correct.
10: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
9: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
10: Mao na'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
9: Mo na'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
10: Yes, maudyod na'y bintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
9: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
9: Ayaw abusuhon.
12: D3Bio.
14: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
12: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: D3Bio. D3Bio.
13: D3Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa GTX 500.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
18: O ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinom-inom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
17: Hisgutan na to karon Doc Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
18: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
17: Mm-hmm. Sa labing bagong statistik, Dr. Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
18: Muna nga, dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini mag-resulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o MITC ang nag-protect kita sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug MyTC, mas mugamay ang bukol sa Gwiter Sir GP.
13: DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
20: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang
21: may alivyo na.
20: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
13: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
18: Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug MyTC Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang MyTC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, ug kining MyTC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MyTC.
17: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
18: Listen jud kayo kung nakay goiter Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
17: Bitaw.
18: Unya, mubudlot ang imong duha ka mata. Mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o MyTC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o MyTC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o MyTC para matabangan ang imo nga goiter.
17: Mojod, ang pinakarason nga mag DTX 500 o MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nganong muhulat pa man jud ka?
18: So ayaw jud og kalibot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
13: DTX 500.
22: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
13: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog MyTC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
13: MyTC DTX, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabalik sa mga butika.
13: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
18: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magpahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
17: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
18: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
17: Amo ba?
18: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
17: Gusto!
18: O ginahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
17: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
18: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila lang nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
17: Oo.
18: Kaya samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po ng oxygen ang imong mga muscles.
17: Mm.
18: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
17: Ah, maulagi.
18: Dere na mo sulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
17: Mm.
18: Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o may TC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
17: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles.
18: Mm.
17: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
18: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
17: Palakit lawas,
18: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
17: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
18: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
17: Correct.
18: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
17: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
18: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy Jord, imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
17: Maudyo, Doc. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom dyan og mighty sea. Gibos ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag-unsang impeksyon.
18: So, simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, maadto man ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang dyan, tinudon. Inom na dyan tag DTX 500 og mighty si kada adlaw.
17: Absolutely, Doc.
0: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Ubunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
17: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
18: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
17: Kayang-kaya,
18: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
17: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
18: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
17: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
18: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
17: True.
18: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
17: Exercise sa kama ba, Doc?
18: dala na na Sir GP sa added benefits.
17: Oh, stop.
18: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa, matagabi.
17: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
18: Naajay panahon Sir GP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
17: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
18: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
17: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
18: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
17: Of course. Pero, Dok, ug naman siya'y extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
18: Oo, nindot na.
17: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
18: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
17: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, ido na

0: ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyohang D3 Bio? Mm. Hinautunta, gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
3: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
4: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
3: Oh.
4: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong mga cells.
3: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may mohatod nga track.
4: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
3: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
4: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
3: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paik kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
4: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
1: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
3: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
4: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
3: So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
4: Ang D3 Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
3: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
4: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
3: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
4: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inuba nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila

0: gangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
1: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist ata.
1: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Nakuha ni mang punto, Sir JP.
1: Yes, Doc, about active immunity.
0: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa, Doc?
0: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pod nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuha ni Sir JP, plain
1: so,
0: D3.
1: So house o kining
0: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tawo nga wala exercise pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo pwedeng magamit ang D3 bio.
0: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 bio, kampyon jud ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet.
0: Mm.
1: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 bio mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 bio sir GP ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
1: O niya, diniramatagtaman ha.
0: Okay, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
0: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag
6: tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likayi ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
4: Mighty C.
3: Oh, aron mataas imong antioxidant.
4: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrupt, Sir JP.
3: Bankrupt jud.
4: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya
1: ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
1: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Thank you.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
7: O si Rosan, bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
8: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
9: Paso sa kubay. Kaya pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matag-sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
8: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
9: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog niya ta mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
8: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko, ana.
9: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
8: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako kulay kuyog.
10: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag-sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food supplement for men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
0: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan ka ron kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang maitabo?
2: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
3: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
2: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
2: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
2: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Wala naman lang akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Kapalit sa mga
7: bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
8: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Kapalit sa mga bulika.
7: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga kasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa di ay no?
6: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
6: Mauraw ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
6: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobrang tambok.
5: Oh.
6: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobrang lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
5: Husto. Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil. Nagaingon, mayong lawas at imanon.
5: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig na performance. Extend.
13: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa kampyon nga istasyon. Alas 11:15.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa comment, sa comment, sa comment, sa comment, sa comment, sa comment, sa comment, sa comment, sa comment. 11 Mbps.

0: Maayong ito mga suking itig paminaw. Welcome na naman sa pagpangalaga Dariga Ponso itong tunumanon. Adlaw karon nga Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Another line nasab ni mga kaka-K5 nga historical moment. Abot lang kung this is positive or negative. Pero political history is Pilipinas, mga kaka-K5. Amyan, yung ganang lang tao, di ba mga itsura, wala ko ng balos-balos ba? Oo. Pero anyway, ato lang hisgutan ka ng dugidugay, mga kaka-K5, pero sa kalan sa Ribok Persa, diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Ingon man sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Og naka-share live man ta mga ka-K5 sa social media sa 100.1 K5 News FM Kanlaon. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan. Kinigyapon si ka-K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

Sige, unya. Mayong buntag sa tanan nga mga ka-K-5. Dahil lang ha, kay marag piti-piti man eh. O, oh, marag makulbaan po tayo ni mga ka-K-5. Standby sa kay kong ikuan eh. Panamyaw di ay sulod sa tanan-tanan nga mga 18 ka barangay diri sa Dakbayan sa San Carlos. Kumusta sa ato nga mga ka-K-5? At the same time, mayong buntag man, no? Sayo sa kaudtuhon diri sa merkado publiko. Kumusta ka mo mga ka-K-5? And sa mga taga-barangay 1, mayong udto sa tanan, udto na lang ah, kay pila ka ginutlo na lang ating paniudto na, no, sa mga taga nagapamati dira sa may kaingat, no, mayong udto sa may kalumpang, and at the same time sa may puro kalingling, no, mayong pagpreparar sa paniudto mga suki ng ating paminaw, and ato naman nga tamyawon ang kining dilagi ng tingog. Oo. Sa iya siguro ning kuan ni. Oo, okay. Nagka problema gid siya. Ara, oo. Kulpaan ko ni Trinidad. Mayingod to sa itong mga taga-urban, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 2 day sa may Villa Consuelo. Panamyaw sa mga ka-K5 na to. And then sa Bukirang Bahin sa may Barangay Nataban. Kumusta? Sa tanan-tanan ng mga sukiusab ng tagpalamati. Diri naman sa may Barangay Rizal Proper. O niya sa may Katiklan. Kumusta? Barangay Guadalupe. Sa may San Jose. Sa may San Antonio, sa may Barrio Dos, Basitio Mabuni, kumusta? Now, sa may Talot, mayong udto kanyang tanan mga ka-K5. Kining naitabo karon, sugda na to mga ka-K5, kay importante man sab nga masayod kita. Even though nga usahay ato ang mga kwan lang mga personal ideas, personal feelings o personal perspective, pero kani sila mga ka-K5 mga daggo na ni, kabalo na ni sila mga ka-K5, whatever nga kun unsa man imong ginahimuon, may mga ginatawag tanga resulta. Pareho nagtambal mga ka-K5. Kung nagtumar ka sa tambal, kung may kayuhan, may side effects man. May mga ginakaon ka nga halit sa uban pero pabor sa imo. Formal na nga gitudlo bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. After sa gipaygayon nga special session karong adlawan, nagalay pag-islay. Because lagi daghan nga mga legislation, daghan nga mga angang hisgutan nga wa na natuki mga ka-K5 tungod sa mga nagkadaiya nga mga senaryo within the Senate sa Nasod, Pilipinas. According pa sa report, before nag-start ang Senate special session, may concede na naog sa pwesto si former Senate President Alan Peter Cayetano, and during the special session,

declare ang tanan isip pa vacant. So after mga ka K5 di ay gipang tudlo nga mga bag-o nga mga committee chairmanship. Wa ko lagi nakakita diri nga blue ribbon. Mao nga kong gi ansa na gi giatangan. Ang Committee on Energy si Senador Erwin Tulfo. Of course si Senador Bam Aquino magapabilin sa Committee on Education. Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Samtang si Senador Panpilo Lacson mauman ang Committee on Appointments. Samtang ang Committee on Constitutional Amendments si Senador Kiko Pangilinan. Mo ini hulip mga ka K5 kang Senador Robin Hood. Ang Senate Electoral Tribunal same as Senator Bam Aquino and the Committee on Agrarian Reform Senator Kiko Pangilinan. Now sa nasayra nato mga ka K5 ang nagpabilin bilang chairperson sa Blue Ribbon Committee. Matahuman kining wa gidawat ni Senador Chis Escudero. Wa gid siya midawat. Kaya gano, kung dawato na niya mga ka-K5, mo na giingon nga murag bukol-bukol gid siya sa social media. Bag-or ba ito na implicate yung pangalan mga ka-K5? Oo. I don't think so ha. Kung unsang ila mismo nga kwan, unsa mismo ila nga mga sentimento mga ka-K5, especially nga may pipila ka mga senador nga na-implikar ilang pangalan sa bagwa ilang mga ka-K5 nga gihimo nga presscon. Presscon to, grabe to, preparado, may mga pictures. May mga pictures mga ka-K5 eh. Tapos may mga picture pa tong Gabrihan ang malita sus grabe has kwarta. Now ako nang ako po nang hisgutan na katong gihimo sa 18 former bodyguards ni Saldico. Ilang ko maingon nga former Marines sa kadiyam sila Marines tanan. May gwardiya man to, may unsa pa to mga ka-K5. So, former bodyguard para at least safe. No, okay, lain po kayo maingon po ko nga heroes. Kay di man po na to makuan nga. Heroes ma, wag kayo kagakuan aning uban nga. Naa sa listahan sa deep end nga heroes. Wag kayo kagakuan heroes. Okay, wag yun ta kakuan mga ka-K5. Kawata kabalo kung unsa ang ilahang gip na panghimo sa una. Ang nabalaan lang isang ilahar pong kunuhay mayo. So karon mo na tong isgutan mga ka-K5 later on regarding na nining gibutsyag sa former 18 bodyguards ni former Congressman Saldico. Na ako'y naobserbaran kani sila by hook or by crook they have to find, dapat pangitaon nila before matapos ang termino ni President Bongbong Marcos Jr. Pangitaon gyud ni nila si Saldico because nang alas ni Saldico eh. Imagine nun yung mga ka-K5 may gihatag siya nga example nga kuan katong nag-video siya kabantay mo nga isa ka-opisyal sa military ba to or police nga nakig-video call nga to confirm mga ka-K5 regarding sa budget. So meaning to say, may Saldico, kabalo na siya unsa ang implications sa malabot nga panahon. Kabalo siya mga ka-K5, labi na sa dihang gisugda na pagbuyagyag mga ka-K5.
kinuhay nga may irregularities sa flood control project, pinaagi mismo ni President Bongbong Marcos Jr. Ah, di ba? Ato nang hisgutan karong dugay-dugay. Ako di lang kumusakay sa mga vlog-vlog mga ka-K5. Kaya ang vlog manggon, may mga biases, no? Kung na'y mga vlog nga pabor sa kinibitaong kampo sa oposisyon, natural, pabor gina sa oposisyon. Kung ari pong ka sa administrasyon, pabor gina sa administrasyon. Pareago na sa mga abogado, mga ka-K5. Nga ang mga abogado nga naa sa on opposition side, they will have to comment, use the legal remedies para mapabor mga ka-K5. And the same time, sa mga abogado naman nga naapod sa administrasyon, they have to comment on whatsoever legal remedies pabor po sila nga side. Normal na siya, dili na siya irregularities, ha? Dili na siya irregularities, mga ka-K5. Because a counsel, a lawyer, nagadipindi gina kun unsay, because you have to defend, and also ang uban, they have to prosecute. Mo na say rule, mga ka-K5. Ako, mabitaw na, may makita ko mga abogado nga mo komento, mga ka-K5, sa kining mingon sila nga, sakto ning gihimo sa sinalas mga sa Senado nga ang quorum, mao ni ang quorum. Di pug ko moingon nga kuan kana bitawng sayop, di pug ko imog sakto. Mingon ra pug ko nga, di ba? Kay ila man na. Napoy mga abogado nga naapod sa oposisyon nga maingon pod nga di man na maong quorum kay moni. Mingon pug ko, di ba kay ilaman pud na. Pareago na sa kaso. Ang kaso, abogado sa akusado o ang abogado in part of the prosecution, manindugan, maginaalangan naman kung ikaw abogado karon sa akusado. Yan, miingon karon nga sakto. Miingon ni mo imuhang kliyente nga. Ha? Kanang giakusahan, sample, akusahan kanang pagpatay. O niya, kailan taon ni mo nga nakabalo ka sa mga hungihong, niya, giingnan po ni mo atol sa hearing, mga ka-K5, giingnan po ni mo yung kliyente nga bitaw, sala bitaw nang magpatay ka. Nagdigyo ka bayran? Natural, you have to stand based kung sa, because mandate, may mandato na finding the truth. There is always a presumption of innocence until proven guilty. Diba mo na siya ipunto? Oo. That's why, mga ka-K5, nga importante nga mas may kaugalingon ta nga perspective sa to nga kaugalingon. Kaugalingon na to nga mga panghuna-huna based on our own biases. Demokrasya tay. Pero sa kani, ako sa nihatagan og komento regarding nini. Kaya ako, di ana o, sa gipamahayag pa, mga ka-K5, ni Senador Alan Peter Cayetano, ni concede naman siya eh. Dawat na niya nga majority na sila. Pero ang pangutan na lang nako, mga ka-K5, nga nung ang kining man may, the new minority, nga nung wala sila ning tungha. Asa manday sila? The differences of political views and whatsoever, mga ka-K5, there's always a proper venue and proper forum. More na ipangutanan ako, ha? Asa manday sila? Dawat naman nga may mga bagong chairmanship,
Pareha po good na sa ilaha before sa kaning kaning bagong mayorya nga minorya sa before. Nga naman sila stubangan sa diyang gigihukasan. Tani ilahalam po taning atubangon po mga kakifab, di ba? For the benefit of the Filipino people. Because mandate man good na nga mupanday mo balaod. Muna gingon nga kung ingon anak mo, murag pari-pariho, ginmutanan. kung dili man mo absent, napoy uban, mo walk out. Kung di po mo walk out, kaya nakabalos po ning usa, ari po ta sa absent. Isura ning kwa na. O niya, take note ha, mga kakifive. Gibutaran, benin mo na sila. Abot lang kung kumpleto ba kang linyada ninyo sa una. Eko, marag na ako'y kulang duha. Sige, alas 11:34 na. Ay kalimot atong tulumanon, gipalans may tingwa sa atong epektibo nga DTX 500 para di mo ma-high blood, maglantaw ron mga kakipay. Mag-DTX 500 na para dili mo spike ang inyong sugar. Di mo kayo tagtaas. Dapat mag-DTX 500 na. May de-sugared sugarcane extract, may dahon spalia. Muna'y makapanubo sa blood sugar level. The same time, makapalimpyo sa mga arterial walls para dili na mo kipot ang agyanan sa atuang dugo. Nga mo hinungdan sa high blood. O niya, kanira bang kining pagtibugol sa dugo nga mubabag mga kakifive sa tungakwan, maka-trigger siya og stroke o sa high heart attack. Ang nakalisod pa, kung mutaas pag yung pressure niya mga kakifive, mubuto ang ugat, aneurysm. So dili paulahi ang tanan mga kakifive, magtumar na matag-adlaw 1 to 2 capsules per day for maintenance. DTX 500 available na sa mga butika diri sa San Carlos, and the same time napod sa Klinika de Alternativo San Carlos Branch, Vigostilo, Araneta, Barangay 3, kanang dalan paingon sa police station. Nadira mga ka-K5, available na. Unya mga seniors may discount of course. Sa Canlaon, available sa Klinika de Alternativo Canlaon Branch, tapad na sa K5 National Highway, Barangay Panubigan. Available po sa pinili ng mga butika. Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, dira sa may butika at bang sa Ceres Terminal. No, sa Said Pharmacy, Pen Store, kang kinsan eh. Dira kang Mamsani Maalat, no, sa may Oval Market.

0: shoutout ko kay Five Steve sa akong suppliers mangga. Uy! Nami ba? Kuya William og sa tanang naminaw sa inyong istasyon og sa Prok 5 Bulwangan stopper. Salamat og maayong udto. Thank you. Lucia Lana. Way kita da. Ano nga klase nga mangga? Ay comprador. A supplier. Bitaw no kiting mangga ron. Kana bitaw mo kwang kog kanlaon magpatubag og kanlaon sus daghanag mangga skillet. Sige, i-check sa nato mga ka-K5 kining disgrasya. Nga motorsiklo ga tricycle ha? Nagsanggitanay sa may National Road sa San Carlos. Nasa linya ka K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong.
2: Kakibam Steve, nagsanggitanay ang doon ka mga sakiran sa tunga askarsada. Pasado alas 9, kagani ang buntag. Para alas, so, pasado alas 9 na kinabuntag diyan sa may National Road, sa may corner City Homes ning atong Dakbayan San Carlos. Nimbulbar nini mao nga aksidente ang usa ka Yamaha Inmax nga kolor itom unya usa sa tricycle no nga gingong nga nakaparada sa pikas lane nga ni tabok no diri padung pikas pod lanes kasada ang na involbar ni mao nga panghitabo kaganina basis sa initial nga impormasyon nga to ang nasagap dito sa lugar ang kining mga nagsakay sa Inmax nga sa kababayeg sa kalalaki gikan sila sa direksyon sa Barangay Bulwangan nga ruta kay Kipaba Steve. Tungod kay tadlong mga gudad ang dalan di adapita siguro kusog-kusog ang dagan ng Inmax ang kining tricycle gikuan murag gitulod tingali ni di magunto mo ang kung kaganina ang kwan ko, habang gisakyan ka, di man daw siya makamaw mo drive, kaya ang ilab, labang diri sa pikas bahay sa kalsada. Ang kining nagmaniyo ng Inmax, tungkol kay medyo paspas sa tingali ng iyahang panagan, no, wala na siya makakuan, wala siya na maka kontrolar sa iyahang pagmaniho. Nakalitan tingali ng kalitrag U-turn ang tricycle mo, ito inundan nga nga balinton ang nagsakayan ng Inmax na babae o lalaki. You know, may respondi man to kay Pabsig ko ganina ang kinibitawang mga tinagyanan sa Disaster Reduction and Management Office na ipang datos, tambalada na mga nangaangol kay Pabsig.
0: Bali, ako ato klaro na, Jong, ang yes. Kining motor cab, bali, gitulod lang.
2: Dili matino kung gitulod o gisakyan.
0: Gisakyan.
2: Kaya may kuan, wala may gas-gas to kay Pabsig ang nagkuhan, ang katong nag... maniho atong tricycle.
0: Basta nilabang.
2: O, may sayo.
0: Ha?
2: Oo.
0: O,
2: kung gikan ka sa Kwanik, o, kung gikan ka sa Bulwangan, ang kining tricycle din siya sa may right side.
0: Oh, gikan sa City Homes.
2: Hinglabang ka. Hinglabang sa patabok din sa pikas po din sa may left side.
0: Oh. So, mo po'y pag, mo po'y pag-agi sa kuan, sa kining Inmax?
2: Inara.
0: O na kay Dragod kana good na dapita kabalutan nga tadlong na kayo dira onya ang uban ana labi na ko naka Inmax ka naka sniper ka kana murag medyo paspas gyud na dira kalabanan
2: mao lagi kusog-kusog gyud ang dagan kwan kining daghan tug angol ha kining samat ang driver sa Inmax kita Steve.
0: Oo
2: yeah, you know nagka-settle naman tus naka ganina nga ang kining tricycle temporaryo ning impound diri sa San Carlos City Police Station.
0: O okay, kuan man no, bisan pag ikuan gipalabang eh. Anya highway daan. So yeah, kinanglan kuan jud ganang mas dapat mag-amping gyud labi na kung maglabang. No, kay dira pod dapita ka K5 Jong. Lisod kana dira labi na kanang gikan ka sa inner no nasa kalibitan sa outer lane ka sa for example patubang kag Bulwangan no sa may outer lane ka sa tuo sa right side tapos muliko ka gikan ka sa outer lane mudritso kag liko bunggo jud ka
2: mao lagi.
0: Oh, okay, may mga kuan na diray kana bitawng daghan manggood pa nga wa gyud nakakuan unsay mga rules aning masipyat man ganing kanang kabalo sa rules ka humans pa ka ang uban nga wa gyud kabalo unsay rules
2: mao gyud.
0: Oo.
2: Dapat lingi-lingi jud.
0: Di lisod man pud ta maingon nga ang Inmax mo isad-an, lisod pud ta maingon nga ang kining tricycle mo isad-an, ang pinaka quandary is dapat ang duha nila am gaamping jud supposedly.
2: Oh, defensive driving.
0: Oh, defensive driving kay number one ha. Kung ang motor cab nakalantaw siya sa before sa nilabang, posible nga di ma di isla mabangga. Pero kung ang kwan pod o kung ang Inmax pod, kung hinay siya based on the allowed speed limit, labi na even national highway nga may mga pamalay na, kaya na niyang mabrake. Ah, so mean to say, kaya sa makabrake, so mean to say,
2: basta approaching na gani ka sa populated area, ang pinaka standard nga dagan kita is 20 kung di ko masayop.
0: Ah, proper ng 20.
2: Na.
0: Oh, so pero kanang sa kuan sa highway, siguro gata 40, 30. Oh, dire gay sa kuan gani, 30 man gani sa kining paingon kag City Hall, may ginabutang man dira nga kuan ka ng speed limit jud nga kuan signage.
2: Signage.
0: Oh.
2: Mo na si.
0: Oh, so kanang mga ingon na taganta 40, 50. Mm. Bisan ka na nga speed limit jong unya kabalo ka mulantaw sa imo nga kuan, mapugngan pa nimo kay maka-brake man ka. Unya before pug ka mulabang, labi pod kung kanang ikon na ni nakto ha, dili ningon nga ilahaning sala or unsa dira. Ang ato lang is pangagpas na to nga kung si kung kanis lang tagsa-tagsa nag-amping, di gid ni mabunggo.
2: Mao gyud.
0: O kay ang usa mag-amping and dili. Para kuno nang giingon nila nga giingnan saya siyahang amahan nga day mag-drive ka day hinahinay gyud kay kuan kanang ayog gukurang disgrasya, niya nagpahinay siya, siya mang guno, oy, gigukur. Hindi nabanggaan. Oo. Oh, yung katay, pahinay niya, naapsan man ako disgrasya. So, muna, kinalan, amping yun. Ha? Oo. Wala angkas lang yun, angkas. Oo. Oo.
2: Sawat na kay angkas, lami magkusgun kay Mams.
0: Ipangutan na sa nako ni Kakifeb Munjay, kung pila ang speed limit dira sa may access road from Center Mall to Terminal?
2: Kwan? 60.
0: Abi ko 69.
2: Sa
0: sintara.
2: Kay mo 69 ko song gala perti na.
0: Ah. Ano gingon nga kulang ron tulo ka butong ana.
2: Di palamihan og puga.
0: Ha?
2: Di palamihan og puga.
0: Gali oo.
2: Ang gasolinador.
0: Ay, klaruhan yung mga gasolinador ninyo ha, kay kaning kanaman day ko nung may maintenance na jong. Kanang gasolinador, kanang imuhang, unsa na tawag na, kanang cable.
2: Oh.
0: Dapat may maintenance na. Parequisan mo na, Jong, kay base kanang pagkwanim.
2: Litaw. Madago para dilitayaon kay si, na. Tayo na,
0: Kakipay Monje, amo ni kanindot nga kanang gasumbingay ka lang, kuha niya dayon.
2: Ang panagong fluid may buo na, hindi man na napits may minibila na titaw.
0: Ano ba? Tangtangon mo na. Tangtangon mo na. Ha?
2: Mau gani. Wala lang ko kailag. Ay, brick fluid man dahil nandris mo yung nila na pita dahil.
0: Di ba madalag, kwan? Petroleum?
3: Bayo.
2: At hindi lang tapot na.
0: What's up, man?

0: Lili, ui, kuwana saan man ang apply? Basta na na siya ibutang kay Pabs.
1: Pwede na siya tuti.
0: Dalag siya ba?
1: Pwede siya tuti. Kay kung ah? Butangan ni mong gunag ka ng engine oil, posible mataptan siya kuan, mataptan siya og kining hugaw. Abog.
0: Oh, pwede pong grasa, grease oil.
1: Oh, pwede siya tuti. Pwede mong balihon, Tito.

0: नुका ये नहीं नुका नुका को आई Awa na siya. To table, ibutang na. Expert na si... Daga mga expert na din nga mga kuhan.
1: Kung... Naka ba na ron? Wala na may kanangkaraan ng models Kawasaki, kita, Steve.
0: Naawi! Ang two T's not only for engine nga kuhan, kanang two stroke.
1: Sa chinso day, no? Butangan mo din na sa chinso day, no?
0: Oo. Oh. Kay para kusog
1: mo. Lagi dai gapoy balik
0: diyan. Oh, okay, so kay di man gid na mawala nang gabas.
1: Dani.
0: Mo na nga naagi na iti at ito tuti daan. Di na mawala
1: mga baguron nga kuan kini mga motor mga made by Kawasaki.
0: Oh. Kawasaki, Yamaha. Ni kaso Kawasaki, Yamaha basta nakilala magkuan basta kuan two stroke.
1: Gani, wala ko kita man nga after patubil, ang tanki bubuan dahil nila huwag ka ng tuti.
0: Mm.
1: Wala ko kay, wala nabitaw kay kukita. Pero lang ato mga karaan sa una nga mga kiwisiki.
0: Mm. Pero ka...
1: Wala taman ka kambya.
0: Karon, laban naman four stroke, Gudrun?
1: Gani.
0: O, laban four stroke, mga kuan, wala na. Mga... Stroke. Mga... Nga murak ka na murak kag ma-stroke. Ah, na kanang kanang sanay kanang kanang scooter oh, kana. Oo. Oh. Ah, munay makala kalabanan ron.
1: If I.
0: Oo. Oh. If I no pa lamang I never gayud.
1: Hassle po din ang tuti-tuti niya sa una. Kaya pag may tubilag, kuot ka dito sa imahang U-box. Ya, imahang tubilag, gamay. Gamay ra kayo, magpita, kailang kapatak na sa nailang ibutang. Murang gamay ra man siguro na.
0: Oo. Di, may kuwa na, may corresponding na pila kalitro mo ibutang ni mo.
1: Namo gani.
0: For example, 1 liter, I don't know ha, if this correct ha, 1 liter tapos 1 ml, ana ba? Ah, 100 ml, ana.
1: Nah, lagi gining, kuan lagi gining, murang tulok-tulok rabay, may i-drop dito, ana.
0: Alain mana, kuan mana, engine cleaner mana.
1: Diloy, tutig yun.
0: Tulok-tulok?
1: Oh, pwede ba, ang kanang isulala sa tutin, ana siya, murang nipis kayo nga, murang guloy imbodo nga, pag mubukbo, kayo murang pisliton.
0: Dili. ang kuan, ana, ang tuti, isagol na ni mus gasolina.
1: Mga ni.
0: Oo. Kaya kung dili na nimo isagol sa gasolina, mamabdos na. Girajong. Kedug.
1: Ilay. Kaya itong mga matod ka-report ka lang para sa 11 TV Plus program dahil ka ito sa B3 Maritex Family Og Mighty siya Koske Kipam Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita at servisyo publikong kalingawan sa Ragros Kipam News Aram.
0: Alas 11:54 na mga kakay-five. Shout out ko sa family Sibilia, Sitio Amumuyong KK5 from Iris Sibilia. Thank you. Señorita, abi ko señorita, kwan lang saging. Para sa giya, oy thank you sa isa ka bulig nga saging, bro Remy Credo. Ga kwan si KK5 Carlog si Sipri. Sa kumbana po diay nga nag-duty karon sa Chamar, maying pagpaniod to diya, buddy, Michael. Shalana. Okay ka ni Ma'am Luz Shalana. Thank you ah. Mayngod to Ma'am Luz Buminda Espanyola. And hello SM Prisco greet ni Sir Chris Palmones. Salamat sa lens iyang gihatag ni Jing Jing nga ma-capture na jud ang layo. Uy. Oy Sir Chris, mayong udto ah. Thank you Ma'am Lady Anne. Okay na. Asay tinud oras kani dere. Anarde, oh, 11:55 mga ka-K5. Katalang na kong mata ko, Jong. Sige, mabalik ta karong dugay-dugay mga ka K5 dari Gapon sa tong tulumanon. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
2: 11 Mbps. News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapali
0: sa mga butika. Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
0: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Mm. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
0: Mm-hmm.
4: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan.
0: Mm.
4: Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
0: Mm-hmm.
4: Usually ang tumor, malignant Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
0: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil.
4: Mm.
0: Og kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
4: Mm.
0: O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
4: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
0: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali ang mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
0: GP.
4: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud o sarap pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
4: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girecommendar Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
0: Pagkataasa na, Doc.
4: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants sa gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, igros, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang guan, the sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
0: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow.
4: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
0: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying my ang lawas ampingan
6: dili abusuhan.
7: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mopalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Risa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
9: At sa ulo naman nagbabagang balita, 31 toneladang bangusa na isalba sa bagsak oxygen ng Pata River sa Sanchez, Mira, Cagayan. Higit 93,000 na turista dumagsa sa Boracay sa unang dalawang linggo ng Hunyo. Pinakaunang alay sa magsasaka ay nilunsad sa lungsod ng Bayawanan, Negros Oriental. BRO10 nagbukas ng Child Development Center para sa mga anak ng PNP personnel. Tricycle driver na nag-amok ng suntukan naputulan ng kamay matapos tagain sa San Jose, Antique. Samantala, isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa Albuera, Leyte na aresto na. Motibo patuloy pang iniimbestigahan. Dayuhan na ng insulto ng customer sa isang bar sugatan matapos hampasin ang upuan sa ulo sa Puerto Princesa City. At may 20 million na halaga ng illegal na droga na samsama sa drug bypass operation sa Western Visayas sa loob lamang ng 15 araw.
7: YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 31 toneladang bangusa na isalba sa bagsak oxygen ng Pata River sa Sanchez, Mira, Cagayan. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Don Chavez.
10: Agad na nagpatupad ng emergency harvest ang mga mangingisda sa Sitio Minanga, Barangay Namuak, Sanchez, Mira, Cagayan matapos bumaba ang oxygen sa Pata River nitong madaling araw ng Hunyo 16, 2026. Ayon kay Municipal Agriculturist Ridel Kabulisan, apektado ang bangus mula sa humigit-kumulang 30 fish cage operators na kinailangang anihin ang kanilang alaga upang maiwasan ang pagkamatay ng mga isda. Tinatayang aabot sa 31,000 na kilo ng bangus ang kailangang ma-harvest agad. Nakipag-ugnayan naman si Mayor Abe Bagasin kay Gobernador Egay Aglipay at sa ilang alkalde sa Cagayan upang humingi ng tulong para sa apektadong mangingisda. Ayon sa ulat, nag-commit ang provincial government na bumili ng 1,000,000 pisong halaga ng bangus na ipamamahagi naman sa mga toda sa piling bayan. Ganun din na para walang masayang at tangkilikin ng mga mamimili ay ibinagsak presyo na nila sa 170 to 180 pesos ang kada kilo nito. Samantala, nananawagan naman ang alkalde sa publiko na tulungan ang Sitio Minanga sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang emergency harvest habang sariwa pa ang mga bangus. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: YTC Network News.
6: YTC Network News.
9: Samantala, mahigit 93,000 na turista dumagsa sa Boracay sa unang dalawang linggo ng Hunyo. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
11: Umabot sa 93,739 na turista ang bumisita sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 15 ngayong taon. Ayon sa pinakahuling datos ng Malay Tourism Office, pinakamalaki pa rin ang bilang ng mga lokal na turista na umabot sa 84,784 na arrivals. Naitala naman ang 7,617 na dayuhang turista habang 1,338 na overseas Filipinos o OFWs ang nagbakasyon sa isla ng Boracay sa nasabing panahon. Ipinapakita ng datos ang patuloy na pagdagsa ng mga bisita sa Boracay at ang nananatiling matatag na turismo na isa sa mga pangunahing destinasyon ng bansa para sa mga lokal at dayuhang biyahero. Para sa Mighty Sinetwork News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
7: AC Network News. Mighty Network News.
9: Gayun din pinakaunang alay sa magsasaka ay nilunsad sa lungsod ng Bayawana, Negros Oriental. Balita hatid sa atin, Liga K5, Don D. Glodove.
12: Formal nang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan sa pamamagitan ng City Agriculture Office ang pinakaunang programang halad sa mag-uuma o alay sa magsasaka upang bigyang ugay at suporta ang mga magsasaka sa lungsod. Sa isang pahayag na inilabas ni Mayor John T. Raymond Jr. kahapon Hunyo 16, ipinaabot niya ang kanyang malaking kagalakan at pasasalamat sa mahalagang kontribusyon ng mga magsasaka na siyang nagtitiyak ng supply ng pagkain sa bawat pamilya. Tinawag din niya ang mga ito bilang mga tunay na bayani ng Bukirin. Sa nasabing aktibidad, nakatanggap ang mga magsasaka na mga buto ng gulay at seedlings, mga biocontrol agents, pataba o abono at iba pang pangunahing kailangan sa pagsasaka. Bukod sa mga ayudang ito, nabigyan din ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na mairehistro ang kanilang mga pananim upang makakuha ng crop insurance bilang karagdagang proteksyon sa kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ng alkalde na magpapatuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at sa pag-aalaga sa mga magsasaka na siyang tunay at matibay na pundasyon ng food security sa lungsod ng Bayawan. Balita mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si Kakif Don D. Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
7: ITC Network News. ITC Network News.
9: At PRO 10 nagbukas ng Child Development Center para sa mga anak ng PNP personnel. Detalye na balitang yan, hatid sa atin kay K5K Buscaino.
13: Nagbukas ang Police Regional Office 10 ng Child Development Center para sa mga anak ng kanilang mga tauhan sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Layunin ng pasilidad na magbigay ng ligtas at child-friendly na kapaligiran at palakasin ang early childhood care at holistic development ng mga bata. Ayon sa Pro 10, kayang mag-accommodate ng hanggang 18 dependents ng PNP personnel at non-uniform staff. Ang pasilidad, mismong si Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director ng Pro 10, ang nagsagawa ng inspeksyon sa pasilidad. Ang CDC ay patunay ng dedikasyon upang mapabuti ang moral at kapakanan ng mga kawani ng PNP. Inisyatiba ito ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated at City Social Welfare and Development Office.
14: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: ITC Network News. ITC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tricycle driver na nag-amok ng suntukan na naputulan ng kamay matapos tagain sa San Jose, Antique. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
15: Putol ang kanang gamay ng isang lalaking biktima matapos tagain ang suspect sa Barangay Badyang, San Jose, tinatayang alas 10 ng gabi Hunyo 15. Kinilalang biktima kay alias Evan, 59 anyos, samantalang suspect naman ay si alias Makoy, 26 anyos, parehong residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, kanyang ipinahayag na base sa kanilang investigasyon na pauwi na sa kanilang bahay ang biktima sakay na kanyang tricycle kasama ang kanyang minor de edad na anak nang dumaan sa grupo ng suspect na nagiinuman sa loob ng kanilang bahay. Pagdaan ng biktima, sinigawan ito na magdahan-dahan lang sa pagmaneho ng tricycle na naging dahilan upang gumanti naman ang sigaw ang biktima at makalipas ang ilang minuto ay binalikan nito ang suspect kung saan nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa hinamon niya ito ng away at walang ano-ano'y bigla itong tinaga ng suspect. Kasalukuyang nasa ospital ang biktima habang inihanda na ang mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kasong frustrated homicide laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
9: MyTC Network News. Samantala, isa sa dalawang suspect sa pamamaril sa Arbuera, Leyte na aresto na. Motibo, patuloy pang iniimbestigahan. Balita hatid sa atin, Deka K5 Carol Medino.
16: Arestado na ng pulisya ang isa sa dalawang pinaghihinalaang sangkot sa pamamaril na naganap nitong Hunyo 15 sa Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilalang naarestong sospek kay alias Totoy, 27 taong gulang, walang trabaho at residente ng Barangay Antipolo sa nasabing bayan. Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang isa pang sospek na kinilalang si alias Berto, isang magsasaka at residente rin ng parehong barangay. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinambangan umano ng mga sospek ang isang Toyota Wigo na sinasakyan ng mga biktima. Dalawang namatay kabilang ang asawa ng kapitan ng Barangay Salvacion, habang dalawa naman ang sugatan at isa ang nakaligtas. Ginamit umano ng mga sospek sa krimen ang isang US-made 7.62mm M14 Springfield Armory Rifle at isang R4 Rifle. Sa panayam ng K5 News FM, kay Police Lieutenant Mary Antoinette Espina, spokesperson ng Leyte Police Provincial Office, sinabi nitong nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen.
17: Padayong po itong ginubuhat pang investigasyon kung kahapon ano good ang motibo, hiningapan mo siya.
16: Ayon sa LPPO, tinitingnan ng mga otoridad ang lahat ng posibleng angulo upang mabigyang linaw ang insidente at mapanagot ang mga nasa likod ng pamamaril. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
9: Gayun din, dayuhan na ng insulto ng customer sa isang bar at sugatan matapos hampasin ang upuan sa ulo sa Puerto Princesa City. Tama ang detalye ng balita. Hatid sana ni KK5 Grace Belostrino.
20: Nauwi sa marahas na komosyon ang isang gabi ng inuman sa isang bar matapos hampasin ang upuan sa ulo ang isang dayuhan na di umano'y nanalitaan ng opensibo laban sa ilang customer. Ayon sa ulat ng mga nakasaksi, nagsimula ang gulo nang bigla umanong magbitiw ng mapanghusgang salita ang dayuhan patungo sa grupo ng mga taong nagiinuman sa lugar. Dahil sa tila pambabastos na ito, agad na lumapit ang ilang miyembro ng LGBTQ+ community upang kumprontahin at hinga ng paliwanag ang banyaga ukol sa kanyang mga sinabi. Gayunman, sa gitna ng mainit na sagutan, lalo pang nag-alab ang sitwasyon ang itulak ng dayuhan ng mga taong humaharap sa kanya. Dito na sumiklab ang pisikal na tulyahan na nauwi sa mabilisang gulo, kung saan na isang matigas na upuan ang binuhat at inihampas sa mismong ulo ng dayuhan. Nagtamo ng sugat sa ulo ang banyaga dahil sa lakas ng paghampas. Sa kabila ng tinamong pinsala, tumanggi na umano itong magpadala sa pinakamalapit na ospital at nagmamadaling umalis sa pinangyarihan ng insidente matapos ang gulo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
9: At mahigit 20 million pesos na halaga na illegal na droga na samsam sa mga drug buy bus operation sa Western Visayas sa loob lamang ng 15 araw. Detalye ng balitang yan, hatid sana ni K5 Kim Caluyo.
21: Umabot sa 25.2 million pesos ang halaga ng suspected shabu na nasamsam sa mga drug buy bus operation sa Western Visayas mula June 1 hanggang June 15, 2026. Base sa Police Regional Office 6, nakasagawa ng 54 na anti-illegal drug operations ang mga kapulisan sa rehiyon na nagresulta sa pagka-aresto ng 67 na mga drug personalities, kung saan 22 ang high-value individuals. Ayon kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay sa pamamagitan ng malawakang kampanya laban sa illegal na droga at pagtutulong-tulungan ng iba't ibang units sa rehiyon, gayon din ng komunidad. Base sa operational records ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO, ang may pinakamalaking volume na nasamsam na suspected shabu na umabot sa 1,814 grams. Sinusundan naman ito ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 na may 1,145 grams confiscation at Iloilo City Police Office na may 683 grams ang nasamsam sa mga buy bus operations. Patuloy na nananawagan ng PRO-6 sa kooperasyon ng publiko. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. Filipino, K5 News FM.
1: YGC Network News.
19: YGC Network News.
9: At mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, hindi bababa sa isang katao ang nasawi at apat naman ang sugatan sa tumawang 6.3 magnitude na lindol sa hilagang kanlurang lalawigan ng Qinghai, China kamakailan. Batay sa China Earthquake Network Center, yumanigang lindol sa isang mataas na lugar sa Haisi Prefecture bandang alas 5:06 ng hapon. May lalim naman itong 10 kilometro na itinuturing na mababaw at karaniwang mas ramdam ang epekto sa ibabaw ng lupa. Ayon sa China State Broadcaster CCTV, humigit kumulang 300 tauhan ang ipinapakalat para sa search and rescue operations. Naitala rin na mahigit isang dosena aftershocks matapos ang lindol, kabilang na ang isa sa may pinakamalakas na magnitude 4.9 na lalong nagdagdag sa pangamba ng mga residente at rescue teams.
1: YGC Network News.
19: YGC Network News.
9: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Reynard Barcelona Pusto at ka-K5 Leonard Virag sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
22: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
23: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
22: Husto.
23: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
22: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
23: Sa ato pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mao na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
22: Wow.
23: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
22: siya. Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C.

0: ini siyang energy.
1: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud Sir GP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya Sir GPs og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
1: husto,
0: Sir GP.
1: Husto.
0: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
1: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa day ko blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Kapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTH 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ili sa pagkaduwang na ko sa DTH 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: DTH Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTH Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman
9: Ako si Bartolome Lucas. May

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Alright, balik tama ka kay 5 Drigia Pons. Ito ang tulumanon. Ato ginabalik-balik mga ka-K5, kung ikaw nagaproblema sa insomnia, isa sa mga oo pipila ka mga factors nga ginalantaw kung ang isa katawo nga no nga halos di katulog. Kining psychological, physical stress, anxiety, o guban pa mga ka-K5. Now, ang lawas ta, may ginatawag na siyang auto-timer. Kanos aka tulgon, kanos aka magbangon, mas effective pa na siya supposedly sa alarm clock sa tunga cellphone. Galing lang, corrupted siya mga ka-K5 because nangaguba siya tungod sa tunga nga lifestyle. May mga chemicals na nga nagsulod sa tong lawas. May mga vices na, mga bisyo na. And the same time, sa ito naman nga mga lifestyle, as well as kung paano na ito giyamuma nga ito nga lawas. Now, para mabalik man sa normal, not totally, but at least, mabalik-balik man siya mga ka-K5, dapat magtumarka sa Klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga doon ay extra virgin coconut oil. Makatabang man for proper absorption sa mga nutrients. Development mga ka-K5. Sa ginatawag nga kakulangan sa serotonin o dopamine. Muna nga kinanglan mga ka-K5, mag D3 Bio, kalibi na kung ikaw kulang sa tulog or di ka katulog. And the same time, because sa effect niya sa ato ang utok and the circulation sa tunga dugo sa utok nga may nagadalaman sa mga nutrients and especially sa oxygen, makatabang man siya nga malikay ka sa Alzheimer's disease or even stroke. Ingon sila, uwil man na ka-K5, Steve. Pero nga makatabang man. Uwil ni siya, pero para kung nagbakterya, kung mingon ka lang nga, uy, bakterya kagaw. Mingon yung ka nga maot na. Pero, as a matter of fact, mga ka-K5, may ginatawag ta nga bad bakterya, may ginatawag man ta nga good bakterya. So, muna dapat na itong huna-huna. On the same po na, if we are talking of about fats, may bad fats, may good fats. May bad cholesterol, which is the LDL. May good cholesterol, ang ginatawag naman nga HDL o kung high density lipoprotein. Nga dako siya og tabang para sa tunga lawas to perform well as magahatag man sa enerhiya. So muna, kamo dira mga ka-K5, Klinika D3 Bio na. Available na sa mga butika sa inyo nga mga lugar. I-check ta si ka-K5 Elmer. Regarding na mga ka-K5 nining kinabuhi sa isa ka taga-syudad sa Canlaon nga wadamha mga ka-K5 gumikan sa determinasyon, pagpaningkamot, naabot sa punto nga naka-excel siya nga pag-eskwela. Na-feature sa K5 News FM Bacolod kaganiha, kagahapon ni tapos kaganiha, and as well as gibisitahan man sa tuang news team ang ila mismo nga lugar. Di ba isa ka ka-proud labi na kung ikaw makasulingan, makarelative ka sa isa ka nag-standing out nga nag-stand out ha? Nga lumad nga taga-Canlaon. siya pang pinakaunang naka-excel, mga ka-K5. Nag-summa cum laude sa Bacolod City College. Karon niya, kuan pa dayko noon, blessing in disguise. Dili ni mao yung kursong nga tani kwaon eh. Pero ang iya pag yung hando, mahimo siya nga isa ka certified public accountant. Grabe kinaboy sa tao, no? So while kinakontak na to si ka-K5, ori, ari na sa linya si ka-K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka-K5 Steve, no? Giyad tuto ganiha ag panimalay ni Wilma de los Reyes sa K5 Steve. Ag pinakauna nga sumakong laud din sa Bacolod City College. Diin kahinunduman ka-K5 Steve, no? Ingan pa niya, no? Nga lisod yun ang agianan o lakaon lang nila kaniadto sa diyan nag-eskwela pa siya sa elementarya antod na sa pagtapos niya sa senior high ka-K5 Steve. So gani, bisan man ang iha mga suon o iha mga kasi ka-K5 Steve no, ni Wilma, although karon dili naman gigayo sila kining maglakaw gid pirmi ka-K5 Steve, pero hasol gyapon no, bisan ilaha, bisan pa mag-motorsiklo kung mag-ulan ka-K5 Steve. Kay anaagin din sila sa pinakaulahing nga portion sa Puro Kulya Barangay Panubigan sa siyudad sa Candaon, ka-K5 Steve. So kaganinga nainabi mo na to live ang duha niya ka mga iyaan nga mao gi kini saksi gid no, sukad pa ni kani adto ka-K5 Steve nga nagdako kini si Wilma diha sa ilaha na kun sa ilaha diha nga compound ka-K5 Steve, kay kini sukad pa sa bata ka-K5 Steve kini si Wilma, kay kini din gay kini isa na train na gid ni ka-K5 Steve sa trabaho na gyud. So dili na gid ingon nga kuan pagid sa mga trabaho, so kini siya is grabe na siya pag atri na gini siya unya pugihan gid ni siya kay Vice Steve. Gani ag mga iyaan ni Wilma de los Reyes is maghatag naman pud og support kay Vice Steve no, while nagtungha pa ni kani adto elementarya adto da sa high school unya usahay sila ag musaka sa stage kay Vice Steve kung maka-award ni kay pirmi maning award maka-award sa una kay Vice Steve sa elementarya hangtod na sa high school. So kundili iyaan ang mo saka sa stage, ang iyahan naman nga apuhan ni Wilma apuhan ni Wilma de los Reyes, kay kini mangud si ang iyang inahan usahay maatol mangud niya naas trabaho kay Vice Steve, so dili makalugar. So sila mao ay nasilbing mahimo pud nga back up ani kay Vice Steve. And then karuno kani nga malipayon gid ang duha ka iyaan galing nang hilak to kay Vice Steve, luha to kalipay ag ilahag debat yagan usaba samtang naghatag sila og mensahe ngadto sa ilahang pagumangkon kay Vice Steve.
0: Bali ang kaning napay mama na pud yang papa no.
2: Naming papa kay Vice Steve as Bacolod karon.
0: Oo, pero ang kana magong sitwasyon kay kanang lugaraha gudra kay Feb Elmer. Kabalutang kinsa man ko ng magdahom nga maka-excel siya sa iyang pagtuon even though grabe ang ilang mga pagsulay no kanang lugar ha dira daan kunang taon na to kung moagi ka dira eksakto nang gingon nimo ulan pero yung lisuran ng dalana dira sa kwan dira sa part of Barangay Panubigan, pero beside kanabitaong mga pagpaningkamot, porsigido siya nga pagtuon, and the same time, matawag na to nga naagyod siyang kakayahan ka Kefeb Elmer nga mo excel siya nga pagtuon. Pero ang kwan mer is kisa na inabi na mo gani ha?
2: Ang duha gid mismo kaiyaan ka Kefeb Steve nga mao man gini pirmi gid ni nga pirmi na nakasaksi kay gid dool ra mo pud ni ilaha nga panimalay ka Kefeb Steve no aning balay nila ni Wilma o kining nila ni Lisa o katong isa naman kay Vice Steve nga iyang kamagulangan sa ilahang iyang inahan. So mao po ni kay Vice Steve kay maghatag po ni siya kani adto o sila kani adto usahay 5 pesos 10 pesos matampo-tampo nila, so wala gid gali kay Vice Steve. Ilang giingon pa kani adto, grabe gid kalisod kay Vice Steve kay ang although na'y trabaho ang amahan ni Wilma, dili man gud paigo ka K-5 Steve, according pa kay bisan pa man di gid paigo ang kining kinitaan, so usahay magapanghag daw sila gumay ka K-5 Steve para lang gid dunay makaon.
0: Gani ano ni siya ni Cindy Kwan, magulang manghod,
2: kinamagulangan ni K-5 Steve,
0: kinamagulangan ni siya. Ah, okay. Ay kay Kwan manghod no, disud ko kuno na to ba dito pag sa Bacolod. So ang sa maniyang sitwasyon ka K-5 Elmer, are working?
2: K-5?
0: Working student ni siya?
2: Oo, working student ni siya ka K-5 Steve. Kaya naglagay niya, auto-auto na unang nibaw, ano, hindi man lang ginita na siya kaming pag-eskwela niya, pag-adto sa Bacolod, trabaho lang ginita kay para makasupport siya iyahang mga igsuon. Kaya nag-eskwela ka K-5 Steve, hindi niya auto, nakatiming mong po siya na ayan kay Stingan dito, kining himo siyang matawang na itong katabang ba? Kaya mag-tutor sa bata, trabaho sa balay, although ding eskwela naman siya. Ipas pa dahil yun siya pa-eskwela kay Pa Steve.
0: Mayo.
2: So mga po, nga nabot siya sa BCC, o niya, pag third year college niya kay Pa Steve, medyo pressured siya, o niya, murag ka nang kabak-auto na siya ba? Kapoy naglagi kayo. So mga po, nag-apply po to siya kay Pa Steve, o nakadiya to siya sa hanggistihan. Nag-apply na lamang to siya o kining pagka-student assistant diya sa tumaang K-5 Steve niya, which is 150 pesos every day kay K-5 Steve ang iyahang makuha, pero tingbon o hatag sa sakabulan.
0: Ah, okay. Then, libre siya sa eskwela?
2: Kanaan sa government ba na?
0: Oh, government, oo. Pero may mga kwan ba na, may mga project, labi na kung mag-college ka na, di ba?
2: Paon.
0: Oh. So at least kwan jud, no, na nagresulta gyud yung pagpaningkamot kay ang nabala na ko kay Elmer, ano pag yun, gusto siya mag-CPA?
2: Oo, gusto siya mag-CPA kay Elmer for now, according mo man to no, kuhan mo man mo trabaho siya or mo relax sa siya. Na yun handong din niya na mag-CPA gyud siya kay Elmer.
0: Oo. O si plano K-5? Ha? masuyang manghod na. Oh, tanaw da. Kuan na best Bacolod, wata ka balo. Pero balance tao. Oh.
2: Ang dagam kay ingon ni Rizzi, dagam yung offer niya. Dili lang kantong yung offer sa mayor sa Bacolod, dagan pa man daw ang nag-offer pag sa iya ha. Oo.
0: Okay, wag ga-offer niya minyo. Sa una na ba, ang yang manghod, ga-offer na naman nag-minyo, kaya lang, wak na dayon. Saksi si Unjo na sa una. Oo. Ani no? So at least kan jud no, proud sila no, makita man good jud kay K-5 Elmer. Dako pag yung sag mga planos kinabuhi no, kay batan o baba. Pila pa edad ani?
2: 25 ba to kay Steve?
0: Oh, di kwan pa. Hubin pa, so daghan pa ni kwan. Possibly kung makatrabaho siya then mo postro siya siya nga for certified public accountant nga kwan, di dako pag chance. Oh. Sige, Mer.
2: Sige, Kevin. Sige, no. Wala ito nga baturol nga balita karo kay K-5 Steve. Karo mag-aurasa nga hatod ka na ito sa DTX sa 500 MyTC o D3 Bio. Para sa programa nga 11 Mbps, kini sa K-5 Elmer Sagan pa sa kampiyon na balita. Serbisyo ng Bikong Galingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Sige, salamat ka K-5 Elmer Sagan. Handom nga mahimo nga CPA. Dakog tsansa. Sumakumlaude ka, maragag pila naman lang na. And at the same time, gamayng liso ana magay. Because kabalot akong mag-entrepreneur, maka-entrepreneur, business ad, uban pa mga kaning commerce. May mga pipila na ka mga subject nga related to accountancy. So dali lang na. Ha? Ang importante dra is paano nimo na mahimong apursigido ka, determinado ka nga makabuot ang imo nga mga damgo. Sa gikingon pa pilar may palad stawgon. Sige, the same time i-check sa nato si KK5 Jom Sunido. Orientation o distribution sa hybrid nga binhi sa humay sa Eskalante Gimo. Alas 12:49 oras na para mag Mighty C Dalkan based vitamin C. Amin ako tapos pagpanood to. Mag Mighty C na. And the same time ay sa kalimot preparado para coffee break ha, sa trabaho. Mag DTX coffee mix na. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. Morning cafe nga kwan kanang controversial coffee. Sige, e-check ta na sa linya ka K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom!
2: Yes, K5 Steve, do, usada po ka kuan kayo mahinungdanon nga kalihukan ang gipahigayon sa City Agriculture Office sa Dakbayan sa Eskalante. Kalabot ni ining pagpanagtag o ilang pag-orient, labi na gid sa pagkuan kining sa hybrid nga binhe sa humay ka K5 Steve. So kinanglanon magyud dona in dona siya orientation tungod kay lahi mangyud ang approach kung magtanong ta og humay nga hybrid kung ikupala nato sa inbred K5 Steve. So ang kinalahi hinuon ani dona siya ang upside ani niya ang pinakabintaha sa hybrid tungod kay hay kuan siya kaning dako ang posibilidad sa iyang patubas kuan siya kaning lapad ang porsinto nga dako ang production kay K5 Steve pero ang nakaapa naman ni K5 Steve dili na ni siya ma ang iyahang binhi ani og iyahang humayang pasi di na siya matanom usab so mo na po lang siya ang downside ni ini unlike sa ato ang mingon na to nga inbred na siya daan o kung nitibo nang humay diri sa kuan diri sa ato sa nasod K5 Steve tawag nila nga inbred mabalik-balik ra siya tanom bisan pa pila pa ka henerasyon ka K5 Steve. So ang maong orientation gipahigayon labi na gid kining mga rehistrado nga kuan nga association nga manog nga farmers sa Dakbayan sa Eskalante mao gyud priority sa ato ang City Agriculture's Office dugang paimano ka K5 Steve nga labi na gid ang katong mga naay mga agrarian reform beneficiaries labi na gid nga kaning ang ilahang bahin pwede katamnan o kaning humay giagni gyud sila nga magpa-rehistro ang ilang association or maski ang individual ka K5 Steve nga magpakuan gyud magpalista sa City Agriculture's Office kalakip na ang pagpa-insured sa ilahang mga pananom kay kung dunay mga kalukakulian ka K5 Steve dili man gyud mahatagan og kaning dili man gyud masabat ang tanan nga kapildihan apang ang kung madawat dunay madawat ang pipila ka mga individual kung rehistrado sila sa City Agriculture's Office. So among orientation ka K5 Steve nunot kini sa pagpanagtag og libre nga binhi nga hybrid. So far sa ikaduhang nga batch kay K5 Steve sa itong nahibaluan, doon na patay nakita nga mga sinako nga mga nang pasi sa humay kay K5 Steve og mautoy giingon sa tuwa sa in charge nga mga inbreed nga mga binhi sa humay og kini gikatakda usab nga ipanagtag sunod semana.
0: Apila ka mag-uuma ang target kay K5 Jom?
2: K5 Steve sa pagkakaroon ang ilahang target is at sulod sa 21 tanan ka mga barangay doon na usab o 21 ka mga rehistrado ng mga association mga main association ka K5 Steve pero dili pag yun nila mahatag sa ito ang numero o kadaghan nun ka K5 Steve sa makaabil tungod kay sa pagkakaroon doon na pa yung mga association na wala pa maklaim ang ilang kwan gitagana nga mga binhi alang kanila ka K5 Steve.
0: Ah, okay, okay. Pero continuous ni Jom?
2: Yes, oh, kada tuig na halos kuan gyud sa ka K5 Steve tungod kay
3: una-una gipananaw sa ato ang lokal kagamhanan sa Dakbayan sa Eskalante nga ang kining igo nga pagkaon sa lamisa o sufisyente nga supply sa pagkaon kay Pep Steve nga gikan mismo sa Eskalantehanon nga mga mangunguma.
0: Okay, sige Jom, thank you Jom.
3: Sige. So mga replika ka mga kalambuan atong nahipos sa atong paglibot-libos tibok Dakbayan sa Eskalante o ang kining balita hatod kanato sa Ditex 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 by Sport Vertex o Extend Food Supplement. Ditex Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa programa 11 Mbps ako si Pep Jom Sunido para sa kampiyon ng magbalita serbisyo publiko kalingawan sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Okay, salamat ka kay 5 Jom Sunido. Si Kwan. Mano patani ko ah. Nagabot si Marcolita. Sige, alas 12:53 na mga ka-K5. Salamat na lang ko kay medyo hipot sa panahon mga ka-K5. 12:54 na. Good noon sir, shout out sa barangay Makagahay, si Chutubod, Danilo Manalundog Danilo. Thank you.

0: Ma'am Ami Jane, thank you very much, Ma'am Ami Jane. Wala kang oras magka-K5 sa tong tolmanon. Sa ngalan na lang sa Tibok Pwersa nga naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna ni SM Brian Morden. Onya sa to naman da sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Mayngon to da sa may kwana Basak. Sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garza Soba. Sa ako naman nga mga partner, ka K5 Monjay, ka K5 Rico, og napod sa kanlaon ka K5 Carlo, pakondisyon ni Saron. Street ta. Amo ni siyang looy nga swerte. Looy kay street siya. Swerte kada ko sildo. Pero sa ngala naman sa mga CEO, Doc Ramil Uy, kinigya pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
2: Of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gumay physio. Ang physio gumay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP. Is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours, walay bayad.
4: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Ramil.
5: Mm.
4: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
5: Mm.
4: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
5: Mm.
4: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
5: Mm.
4: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
5: Mm.
4: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
4: Mm.
5: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
4: Murag na anatanan.
5: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
4: Mm.
5: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
4: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
5: Mm.
4: Number one, na IMCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
5: Mm.
4: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
4: Mm.
5: O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
5: mm-hmm,
4: a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
5: Mm.
4: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
5: Mm.
4: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
5: mm-hmm,
4: galingon og buhatong serotonin.
5: Mm.
4: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
5: Mm-hmm.
4: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
5: Yes. Mm.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
5: Mm.
4: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
4: Mm.
5: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. O kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nakoy sekreto, Sir GP.
4: Unsa man na, Doc?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
4: Wow.
5: Aron mugawas ang melatonin.
4: Oh.
5: Nakoy pangutana, Sir GP.
4: Oh.
5: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria? bakterya?
4: Ay, dili jud, Doc Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuang immune system.
5: Mm.
4: Dili siya directly makapatay sa bakterya.
5: Musugo pa na siya sa imuang immune system.
4: Correct.
5: Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bakterya na nakanindot ang D3 bio, Sir GP.
4: No.
5: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
4: Ang D3 bio.
5: Tapos ang plain D3, murag tag-G-sra tingali na.
4: Oh.
5: Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
4: Correct.
5: Ang D3 nga naas, D3 bio, gikan na sa US.
4: Mm.
5: Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
4: Mm.
5: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
4: Gusto.
5: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
4: Mm.
5: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science na naas likod sa imong ginom.
4: Correct.
5: Nga pag inom ni mong ditribayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
4: Mm.
5: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
4: Mm.
5: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
4: Mm.
5: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
4: Wala.
5: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
4: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas. Ipadayon.
4: Ayawg abusohon.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman from
7: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, kana. Mag-gisay experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mga sweldo?
9: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
8: Hala, naa di ATM dito?
9: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
8: Daghan magtawo dito, good.
9: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
8: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
9: Sana all na ay i-parking.
10: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
11: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Good afternoon, everyone. Welcome to Afternoon Heartbeats. My name is DJ Martin Dero. Kuyog-kuyog ta until 3 p.m. this afternoon of Wednesday. And today is June 17, 2026.
13: Show me where.
12: Good afternoon.

Checker time is 1:24. Ang kapoy na minaw gihapon diri sa tuang afternoon heartbeats. Siyempre, kaoba na inyuhang suwabing-suwabe na DJ karong hapo na mga ka-best friends. Ayun, mga ka-best friends, ano? Kaoban si DJ Martin Dero, mga ka-K5, ano? And once again, good afternoon everyone. Gaon sa mo aning orasa ron diha? Ayos ra ba mo? Or basig naamoy mga problema dihang dapita? Natawa. Di ba din ang taong ko kasulting tarong ani? Unsa man di inday siya nin? Overwork na ba ko? Or masig nahurot na dyan ako ang gustong isulti karong adlawa. Anyways, feel free sa pagpadala sa inyo mga nalantawa lagi kaduhana sa inyo mga mensahe mga ka K5 ba no through our live sa K5 San Carlos Digital 95.7 na FB Live. And also, pwede makapadala sa inyo ang mga ayun mensahe greetings o pareho raman sila. Ay nako. Mahirap talaga pag minsan na hindi ka nakakain na sa tamang oras, ano? Kung ano-ano na lang at iba-iba yung lumalabas sa utak ko, ha? Ay, naku naman. Late na kasi kumain ng lunchtime si DJ Martin Dero. Pwede ni DJ Martin Dero ka na kong Brian Morden. Sige oy, sa mga nanindahay dihag talong ron si nanay o si tatay sa merkado na to. I'm sure nga ang mga talong ninyo is dagko kaayo o niya tag-aspadyot. Ang pingin tao ninyo ng mga talong niya, yo! Parang dili na mga unsa mga talong ninyo. And this portion mga ka-K5 hatod yun nato sa ato ang DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix mga ka-K5, anytime you can coffee. Bisag unsang orasa mga ka-K5 kay wala na siya'y kontra panahon. Walay side effects. And anytime pwede dyan ka makainom ani mga ka-K5, ano? Sa tuang DTX 500 coffee mix mga ka-K5 na to. That's why this is very recommended sa inyo tanan-tanan mga ka-K5 aron na karong hapo na. Isag katulogo na mo diha pero I'm sure nga mapukaw ka sa tuang DTX coffee mix mga ka-K5. Alright, pagbalik nato ron dugidugay ang pagbasa nato sa sulat sa usa ka sender nato today mga ka-K5 kining sender nato kay murag laga laga la

Un gallo. Lagalaon kay siya kay kuno kuan kay siya ng duha ka buok ang iyang kuan manog panguyab niya. Oh bo. Sure ka basig kuan drawing rin ng imuha ha. Basig imuhang manog iyang panguyab kuno niya duha ka buok kunya naglibog siya syanin. Kung kinsa ang iyang pilion. Wow. Sana all. Taon si Ma'am Shanin na duha rin Ma'am Shanin lima. Naglibog siya kung hotdon ba niya or ay nako. Ana si Ma'am Shanin. Ang sender, letter sender nato this afternoon mga ka K5 is duha kabuok ang iyang sutor. Kunya naglibog daw siya kinsay pilion niya ato ning hibaw on roy. And then ato ang showbiz chismis. Ato arong isulti ninyo mga ka-K5 ang tubag ni megastar Sharon Cuneta. Ha? Si megastar Sharon Cuneta, K5 Shanin. Siya ang ning balos. Pagkahuman nga nalambigit ang iyang bana nga nakadawat po di ay og maleta. Oh! Ingon niya mga bagag nawong mo. Anyways, dugay-dugay ato ng tirahon mga ka-K5 na standby lang mo. It's 1:29. This is DJ Martindero once again. Here we go, The Close to You by Carpenters. Good afternoon.

Alright, kamo na mino, gihapon diri sa ato ang Afternoon Heartbeats with KK5 DJ Martin Dero. Checkered time is 1:42. Kailangan hinauton ta nga naradyon mo sa maayong kahimtang aning oras sa mga KK5, ano? Despite sa mga hitabo ron.

despite sa mga happenings karon dito sa Senado, ano? Ay bag-o na pod na shake up kumbaga. Ay shake up han. Mura gid dula-dulaan ra biya ta sa mga kuan no. Sa mga senador nato sa Pilipinas mga ka K5 ano. So carry ra ni nato ah. Karon han ay bag-ong presidente na pod ato ang Senado in the person of Win Gatchalian mga ka K5. Niya ang iyahang vice president kumbaga si senador Tito Suto grabihan deputy speaker sa majority mao si senador Meg Subiri mga ka K5 inauton ta kining bag-o nga majority and new minority usanan ni sila no mara mawala na ning kagubot sa Pilipinas oy ay bisag ako murag din ako ganahan mukaon ganoy di na po ka maganahan mukaon sa kagubot sa itong mga senador sa Pilipinas oy kanya sila bisag unsang gubot na way gutom. Anyways, good afternoon sa itong mga tagpaminaw diha si Madam Julia Chuo. Ito ang very, very unstoppable. Unstoppable ah. Walay undang nga maminaw o gapaminaw na to everyday. Good afternoon, DJ Martin. Pa-request po Forever Is Not Enough by Sarah Geronimo. Geronimo. Sarah Geronimo. And then, ingon niya, murag mo nap na kuno siya. Ay, usa. Paminaw sa mga sunata na to kay Lamir. Baka yung mga sunata na to. And good afternoon also to Madam Yamazaki. Good afternoon, Sir Martin. Shout out ko ni Lourdes Berha. Nanaminaw ninyo din ha sa Kalampi or Kalampiwasan, Kalampsipawan, Calatrava Negros Occidental. Ayun. Kalampisawan. Ayun. Tumama rin. And also to Janet Dakda Kabugwas. Anya, good hapon, sir. Gwapo man sa DJ Bachar. Happy birthday to me. Thank you, Ma'am Janita. And monitor lang daw siya via... Ay, okay. Naka-hook up nga talaga sila, Ma'am siya. Ang Toboso na to, ang ato ang Fabulous Toboso 92.1. Thank you so much. Good afternoon. Nagasalamat sa taga Toboso, ano? And we are also live at Canlaon K5 100.1. Thank you. Ay, napog ko na pindot da. Nakailangan ang ingon sa usad diri na kalamia sa imong sunata K5 Bride. Bugnaw ang ako ang huna-huna. Ganon. And good afternoon also to Jonalyn Dumarig. Ang hapon, sir, diri sa Dulis from Jonalyn Dumarig. Salamat sa pagpaminaw, ladies and gentlemen. Thank you so much inyo tanan-tanan. 1:45 atong oras ron, mga ka-K5. This portion ato dyan nato sa ato ang extend. Sa mga igsoon na to, diha nga gusto mo gamit og extend mga ka K5 aron nga mo taas pa jud ang performance ninyo sa inyohang partner diha sa kama. Aron mas malingaw jud mo ni Mrs. Eddie Mister sa inyong loving-loving diha and mas ma-enjoy ang inyohang one-night aftershock. One-night aftershock? Magamit na og extend mga ka K5. Ayos! Available sa mga butika. Don't forget sa paggamit mga ka K5 para mag-ligon pa dyan ang inyohang relationship with your partner mga ka K5. Checkered time is 1:46 na and aning oras sa mga ka K5 mubasa na tag sulat. Gikan sa ato ang kuan na letter sender. Siyempre, sulat na letter sender. Diyo na siya, di pwede nga construction sender na siya.
Ingon niya diri nato, good afternoon DJ Martindero. Tawagan lang ko sa pangalan nga si Nene. Taga Barangay Rizal, San Carlos City. Dugay na jud ko ting paminaw sa inyohang programa. Last binadyod paghapon kauban si DJ Martindero or si DJ Barbie Diay. Kay kinang malingaw manggunta maminaw anang pagbasa og mga sulat sa may naay mga problema. Unya gahatag pug ko usahay og tambag sa iyahang mga ginabasang sulat. Thank you kayo. Para man mo ang kalipayan gudri sa K5 once nga na ay mo greet, na ay mo padalag sulat, na ay mo kuan. Enjoy na mi kaayo. Kung baga mubo kaayo ang muang kalipayan. Di ba? Kam siya, K5 siya, no? Mubo ra kayo muang kalipayan mga ka-K5. Tawagan ko sa pangalan usab na si Nene, taga Barangay Rizal. Sa pagkakaroon, naglibog jud ang kuang ulo or huna-huna K5 Martindero. Apil na ang ako ang tagipusoon, char. Ganun, maglibog man yung kagot. Kay naaw ko'y duha kabuok nga mga nanguyab na ako, char. Pagpaka na to eh. Imagine mo, ang uban ayawan og hulat nga na yung manguyab, ikaw tagduwa ka buok, murag maglibog ka pa. Ayog ing na nga, basig ako ng usa diha. Duha ka buok ang nanguyab na ko, DJ Mar. Kunya, kini silang duha, pariho nga duol sa kuang kasing-kasing. Igat-igaton po di ay ka. Patusara man unta kanong duha jud ni. Pero nakahanda ko nga ako ang tubagon or subton. Tubagon ba ni? No? Tubagon man unta ni KJ ano no? Tubagon inang yan ang sugton rather. Lisod ni imong sulat mo di ko kamaong mabasa. Handa ko nga sugton ng usa nila. Dapat lang duha ni mo lang unsa na. Ha? Gadubli-dubli siya. Grabe, buraga bidding siya, Shanin. Siya, kinsa ninyong duha. Ang anak ba? Buraga itudlo-tudlo niya, no? Tumpik-tumpik. Sana all, sana all. Tumpik-tumpik. Sabihan ning bayhana, da. Ingon niya, handa ko nga, nakahanda ko nga sugto nako ang usa nila. Ang problema, kay dili ko makapili nilang duha. Ay! Katika, lonsay mo ba? Pero yung guro ni gwapo, siya nin, ang dako, ang laba, ang pan-macho, guro ni, no? Ang una ay si Boy One. Ah, ibutangan nyo, nag-Boy One yun, ma? Grabiha siya nin, no? Ang una kay si Boy One, subok na, unsa ning subok? Ah? Napasubo ko niya. Napasubo ko niya kay tinunood jud siya unya dugay na siya nga ning hulat nako nga sugto nako siya. Dugay na nanguyab. Italag sa ondra baka ayo ana nene ang mga laki nga kinang maghulat. Tanang uban diha kining hulat og burag duha na katuig karon sila na jud. Sila na ba? Murag-murag sila na. Ang kailan na to ba? Ang kailan na to sila na? Sila na. Sila man. Unya sobrang kuan kuno daw. Kinang maayo jud mo palangga. And kampanti po siya kuno nga iyang makauban. Kining si Boy Number One. Ayun! May Boy Number One siya ha. Unya ang si Boy Number Two. Kinang bago pa siya miabot sa ako ang kinabuhi. Pero burag paspas kaayo ang amuang connection. Ah! Grabe ha, brag smart o globe ra di ay ni. Masig-sigar na sa chatay guro na. On
niya permi ko ma-excite niya kapag siya ang ako ang kauban. Igat-igat ton jud di ay. Kay dili lang di ay kining usagi na uban duwa sila mag grabiha. Wa na ko ganahin ni Mone. Kay nagpabalo-balo gid kani nga igat-igat ton kani kay di ka kontento ning usa duha pa jud. Ay grabiha no. Unsa may ang buhaton ako ani DJ Mart kay di ko gusto nga masakitan ang usa nila. Kay pareho manggod sila nga mga maayong nga tawo. Unya pareho pod sila nga ako ang gipalangga. Paano nako mahibaw-an DJ Mart nga kung kinsa ang ako ang sugto nilang duha? Na dili ko intawon mag problema sa umaabot nga panahon. Ay bahala ka diha i-problema na nimo. Anong ako may intay pangutan noon dire di ba? Kay pa bisanin nga kuting kita may pangutan noon dire bahala ka dire. Imo na gisudlan-sudlan yo kami mong buanon dire. Hasulon man taon mi dinhi oy. Ha? Ha? Papilapilon pa tao na siya rin na in love kita, wala. Siya nalipay na kita, Dre, pa am... Ah. Magduol-duol lang ka, Dre, kasi mahabyugan ta pa ka ba? Pauna di ha. Kulat lang karon kay makulatahan ta dyan ka on air, nene, ha? Ato aning kuan ron, ato aning tagaag time ron, no? Padala na mo sa inyong ambag di ha. Ambag, tambag di ay... Ito ang taga-aga nindot and hard nga tambag dugay-dugay si nene kay di ka kontento sa usara. Gusto niya daghan. Akong mga igsuon ni Mone. Iparok-parok tagin ka ne. But anyway, sa ito nang balikan ron mga ka-K5, ito ang letter sender, Harry Girl. Let's move on more music right now. Checker time is 7 minutes before 2 o'clock this afternoon. Remember Me This Way Again by Jordan Hill. Once again, my name is DJ Martindero. May hapon, San Carlos, Anios. May hapon sa Katibuk ang Negros Island Region.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Dok?
6: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
5: Kana.
6: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imong mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
5: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao, sa DNA o RNA. Doon ay duwa kaklase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
6: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat niini.
5: Correct.
6: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines niini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
5: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa tong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
1: DTX 500.
7: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
8: Duha ka capsule buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
6: Normally 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. O ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka og karne.
5: Kana.
6: Mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala ka gakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og Mighty C. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og Mighty C.
5: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang mupurma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammation kaya naman kini anti-inflammatory properties.
6: Basta way hubag, walay pain.
5: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured jod ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
6: Ang nakaapan pa jod ana, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones.
5: Kana, muna
6: or
5: problema.
6: Or nephrolithiasis. Kiniusa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan ana kanang magsigi kag kaon kaog kag tinai atay baga mga heart kidneys kay naa man ni nga taas nga purine contents. Kung maover ka na sa purine sa imong dugo dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants wa kay inuinom og DTX 500 wa kay Mighty C dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
5: Correct.
6: Unta kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og may tisi.
5: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
6: Ako nasab si Dok Ramil, oy, maing panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
9: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C!
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

A tricycle drivers, good afternoon. Kinautunta nga oking okay ra jud mo. And padayon lang sa inyuhang trabaho diha. I'm sure ngang uban diha medyo dako na ang bukol. Dako na ang bukol sa bulsa. Kay gikan pa man ganihang buntag ni sila sa gig tuyok-tuyok sa dakbayan. Dako na income. Ganiha, kakatubag ipep Jess ba pagawas nato na ako'y nakitang usa ka tricycle driver. Dakuha sa iyang bukol na, uy, no, las 11 pa lang dako kay iyang bukol, kaya Jezebel. Bukol sa bulsa kay daghan ng income. Masing unsang bukula na po na inyong yunahuna diha. Diba? It's 2:25 this portion, mga ka-K5 hatod jud nato sa itong Power Trio. Na Power Trio, mauni siya ang compose ni siya sa D3 Bio, Mighty C, and DTX 500, mga ka-K5, ano? Kaling Power Trio nga dako joy tabang sa ato ang kaugalingon, most likely kung ikaw nag-suffer ka diha og problema sa kidney or may kidney stone ka. Kung gusto nimo nga mga wala na siya sa pila lang kaadlaw, mga ka-K5, yan na ang tambal nato, ang food supplement na Power Trio, ang DTX 500 Mighty C, and ang D3 Bio. Sige! Good afternoon to Merlin Burden Morales. May hapon, DJ, always jud ko naminaw diri sa kulot sa Salamanca. Thank you so much. Good afternoon, yung tanan-tanan diha. Napod si Junalyn Dumare. Good afternoon. Good afternoon po ni Janet Dakdak once again. At wala na ning basahon ang tambag ni Madam Janet Dakdak sa tuang letter sender ganiha. Ang tuang letter sender ganiha kay naglibog siya, Jezebel Inday. Naglibog siya kung kinsa sa duha sa iyang mga sutor ang iyang sugton and makauban sa iyang kinabuhi hantod sa menteryo. Kumbaga, till death do us part. Sa duha ka buok, DJ Mart, ako ang sutor, naglibog ko kay mga lamion man sila tanan-tanan. Uy, putda na lang na sila, ma'am. We started on our way. Ha? Schedule... Ikaw ni Ma'am Shanin, diri kay schedule na lang nimo daw. Lunes, Martes, si Boy 1. Pagka Miyerkules, Huwebes, si Boy 3 na po. Doon niya, balik na ako sa Boy 1. Lantaw na ako kinsay mga lata da yun. Ha? Ha? Pagka Domingo, may day off siya Domingo. Naonsa ako man na ron og nay holiday? Double? Double? Ay nako. Tingnan diri ni Ma'am Janet Dakdak, sana all na lang yun ni. Ang buhato nimo mag-jack in poy sila ang mapildi mao imo sugton, ikaw mismo libog man gani kami pa imo pangutanon. Correct. Apil-apilon pa tas imo problema nga duwa imong sutor, ah, kaayo nimo da. Mag-jack in poy daw. Di ba? O nya na pay usa diri o. Ingon niya kay taas kaayo ni ba. Ni Madam Medelina Yamazaki. Anya, pag-pray ne. Anya, pag-pray ne. Broging anak yun ni ba, no? Sa pag-pray ne, natabangan ka ni Lord, i-guide niya kay kung si Lord imong partner sa pagpili. Hilario. Huh? Hilario gyod ka masayok. Kay maglisod gyod sa ta, gyod ta sa atong kaalam lang, gyod atong sundon sa pagpili ni Landuha. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Wow! Proverbs siya 3:5-6, mga ka-K5. Thank you kaayo, Madam Yamazaki, ha, for this very inspiring message to Nene. Na naglibog siya nga duha ka buok ang iyang gapanguyab niya, Inday Jezebel, ha? Sana all. Kami in taon ni Pampam diri, nagpaabot pa mi kung na ay manguyab na mo diri.

Imuha nagdubli-dubli na jud ha, porti ha, grabi ha, unsa imong nawong, unsa ka kimchi. Basi lamion po ni kay guru si Nene, guru ma'am na Shanine, no? Ngayon ang dubli-dubli man jud ang mga kuan, ang nguyab niya, sana all ha, iba ka talaga ha, iba ka ha, paparukin kita ha. Ako ang tambag ni mo Nene, mauni. Dool diri kailang paruhon ta ka. Ikaw ha, may kabalo na jud ka nga na kay boy 1 nga nung imo pa nang gidawat ang boy 2 nga manguyab nimo. Kayo rin imong lamparuhon eh. Wala na lang nimo na dawata kay naa naman kay boy 1. Simple as that, Nene. Oh. Unsa na ron imo na lang nagipasalig ang mga ang kinang mga tawhana. Hindi mo ingon-ingon ka nga kinang masakitan ka kung usara nila ang imuhang sugton. Eh hala, sugtan na silang duwa. Ingon ni Shanin, iskedula na sila. Hala kasi mong kabuhi diha. Seriously, Nene, no? Seriously, no? Kinang maingon kang medyo naglibog imong ulo kay duha jud sila. Naglibog ang imong kasing-kasing kay duha jud sila. Normal radyo na siya. Kaya nga naman, balingag ka. Kabalo na jud ka nga naanak kay boy 1. Nga nung gidawat pa na ni mong boy 2. Kaayo jud ni mong kuanon. Dool-dool lang ka diri pa. Ipalagnot ko na imong buhok ni Pamila ay. Pero I'm sure nga makapili jud ka nilang duwa. Piliyon ni Mone kung kinsa tong laki nga mas kuan jud mas makita nimo nga gihatagan kag importansya. Yes. Piliyon nimo ang laki ne nga feeling nimo mauni siya ang makahatag nimo og kalipayan hantod sa lulubngan. Piliyon ni Mone ang laki nga kinang ang gipakita dili kay AI kundi tinud-anay. Kung saon man nimo ang gwapo o kinang daghang kwarta o niya makita nimo diha burag dili man siya seryoso. Kani kaingon mangu nimo seryoso silang duwa e kasaban nimo samo kay kani oy. Wala naman ta ko nagpalibog ani mga hapuna kay maedit-edit na malang kuunta nganong appeal pa man kani. Ganit ko katarong sa kong kagalingan. Sige, seryoso ne ha. Okay, tagaig time ni silang duhane, no? Siguro mga kuan kinang mga unom kabulan, guro, imog yung lantawon kung kinsa judbah. Ang much better nilang duha, the one, the only one. Kaya mas lakas nimo sa imong dughan diha og sa huna-huna. Kay bisag mo ingon ka pa ne nga pareho silang maayo lamion ug unsa pa diha na adunay usa nga dili ka makontento nimo. Ni ani ay. Distingi silang duha kuno pa kuana. Palumbaag dagan diha. joke ra ni. Ano ba silang dagan dito sa Center Mall ni O? Pichay mapilde. O, bye-bye. Dili joke, Rebitao. I'm sure nga imuhang tagipusoon niya imong kasing-kasing na adunay usa nga mas labaw nilang duha. Oh, I'm sure nga naadyog kay makitaan sa usane nga dili ka kontento. I'm sure nga na kay makitaan sa usa nga burag lahi jud ni siya i-compare dito sa usa. Di ko mutuo nga pareho rin yun na silang duha. Uy, I'm sure na adyog na yung mga kalahian jud silang duha. Okay na ne. Next time gani ko maglibog kayo, may apila din eh ha. Samo kay kane. Imbis mo player kog music diri nga ako pa ipoy ay karon ma. Hinam ay. Ade joke lang. It's 2:34 our timer now mga ka best friends ato diha mga ka K-5. Let's move on more music right here. Here we go, Mr. Mark Bautista. I need you.
Good afternoon, this is DJ Martin Darrell.

Alright, checker time is 2:42. Kapanaminaw gihapon diri sa Afternoon Heartbeats with your DJ Martin Dero. Ang lamion kayo. Good afternoon to Sir Serbani Miles Villa Hermosa. Good afternoon, sir. Shout out ko diri sa Toboso na minaw mi diri sa balay sa Corva. Thank you so much. Thank you, Pod. And ang ato ang showbiz balita di sa afternoon, mga ka-K5. Grabe ang reaction ni Kuan, ni megastar Sharon Pangilinan. Pangilinan na lang kay iyang bana si Senador Kiko Pangilinan man, di ba? Grabe ang iyang reaction, mga ka-K5. Gitawag niya ng mga bagag na wong. Ang 18 tanan ka mga ex-marines, ex-bodyguards. Unsa pa ni sila? Bodyguards ni Zaldico. Pagkahuman nga gahapon sa ilahang committee hearing, gi-mention ang ngalan ni Senador Kiko Pangilinan nga nakadawat po daw og malita nga kwarta. According sa grupo nila ni Senador Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta og uban pa. So according to the megastar Sharon Cunita Pangilinan, siya mga baga mug nawong. Siya gi-appeal pa ninyo ang mga pictures nga wala dunay tinuod o dili jud na tinuod. Mga bakakon mo. Nag-iingon ni megastar Sharon, ha? Unya si Senador Pangilinan, sige nalagkatawa kay syempre na hibawaan niya nga ang tanan maybe nga mga gipanulti atong ex-marines. Mga dili jod tinuod, mga ka-K5. Balo ninyo tanan diha kamor, joy nakabalo sa inyong mga binuhatan. Hinaot-unta nga kining bago nga majority set up karon. And the minority set up sa tuang Senado, mubalik na sa normal, mga ka-K5, ano? Kay bisag ingnon pa nato nga kita diri sa lalom, burag wala ratay labot, but still affected yun ta sa crisis karon or the crisis sa Senado. Ingna kong dili na tinungod. Apektado yun ta, nalantawa na, ganiha, pag-abot ni Senador Joel Villanueva. Nagaksanay sila porting lipaya sa grupo nila ni Wen Gatchalian. Maybe ang ilang gikalipay, for me, basig duha, K5 siya nin. Una, nalipay sila because nga kinang mubalik na ang, I mean, naanadyo'y tarong nga magpresidente sa Senado. Pag-abot ni Senador Joel Villanueva, kay nag-elect man sila dayon. Ang ikaduha, nalipay sila nga sila na po'y molingko diha bilang mga kusgan ng mga senador. Ay, naku. So, sila-sila rapod to, pero himan-himan niabot dito sa Senado si Senador Rodante Marcoleta, ning abot sila. Senador Lauren Ligarda. Si Senador Amy Marcos, no, ni abot sila pagkahuman nga nanumpa na si Senador Win Gatchalian, si Senador Tito Soto, and Senador Mig Subiri, and ang mga bago or mga kaning mga majority na mga senador, mga ka-K5. So hinaot-unta ha nga mo back to normal na ang atwang situation sa Pilipinas. Kag manubag ang dapat manubag. Sige. Thank you so much, mga ka-K5, sa yung pag-uban-uban ako. Thank you so much for being with me for almost two hour celebration ng Afternoon Heartbeats, mga ka-K5. And syempre, musunod na ang atoang mga disco music o uban pa.
Here we go. Ibili nato ning sonata para ninyo mga ka-K5 Desperado. Good afternoon once again. Ugma na po ta. This is DJ Martindero.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto ta sa mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na Sir JP, makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir JP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Hmm. Ang importante man lang Sir JP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila.
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir GP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan kani ini age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive.
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3 Bio kay naa ni siya unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga makadiet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
4: So
5: kay pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya Sir JP ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. Og kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan. Ug sumala po sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
4: Ganuman.
5: Aron may antibodies
4: kana.
5: Ka. Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa JP.
4: Oh.
5: Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok proper timing. Kana galing na jud kay hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Keto capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
13: The best place to shop for all!
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang napilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Mga ka DTX og gamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
2: Ako naginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug MyTC. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Dr. Ramil?
3: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapekto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow ug lymphatic system. So kung tan-aw nimo, Sir GP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
2: Dunay upat ka main type sa leukemia ug kini gibase kung acute o chronic ba.
3: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate ug ni abnormal ang function.
2: Correct.
3: Ug kini tinuod sa tanang cancer, Sir GP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation. Ang DNA mo nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate og kini in due time. Apan once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia og tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan og mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
2: Correct. Technically dili na makontrol ang cell production hangtod sa punto nga agawo na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow og mupatimaw na ang mga sintomas.
3: Manguta na mo ano, naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
2: Ngano man?
3: Mangutana pud ko. Nainom ba nimo ang DTX 500 og MyTC? Dapa jud, niinom ba jud ka og DTX 500? Sige ba kakaon og karne? Mga tamis nga mga pagkaon, gasigarilyo, inom makahulubog nga ilimnon? Kung yes, ang imong tubag ani unya, wala pa ka nakainom og DTX 500 og MyTC, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer, Sir GP.
0: DTX 500.
4: Ko si Rochelle. Akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
3: Ang oxidative stress usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell og dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
2: Mura di lang na zombie sa imong blood cells.
3: Yes.
2: Nga ni-circulate sa imong lawas. Kung naa kay leukemia, Doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o MyTC matag-adlaw?
3: Inom yun sila, anak, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
2: O, kana.
3: Usa sa mga notable nga sintoma sa leukemia mao ang pag-team-out sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige kag gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver og spleen.
2: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Ramil?
3: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemicals sama sa bensin nga naas gasolina, Sir GP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
2: Inumog DTX.
3: Ang pagpanabako, Sir GP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Nya, og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa giingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells ug ang naginusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
2: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia ug cancer, Doc. DTX ug MyTC sa buntag, DTX ug MyTC sa gabi.
3: Pwede pod ang utan ug prutas, pero kinanglan napulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana ug mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 ug MyTC. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya ug sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 ug MyTC matag adlaw and be cancer free.
2: Wa ano jud tay igong panahon, Dr. Ramil? Ako si Jean Paul Hinoroso.
3: Kininasab si Dr. Ramil Uy, siyang maing lawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Pumali sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong hotel nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko. Kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaka butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito.

0: ang kilikili, ano yan, alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
5: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
6: Ay Mads, ginagmay ra good. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
5: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
6: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
5: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
6: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
5: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCCO ugma sa buntag.
7: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
8: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
9: Asa magagikan, bay?
10: Gigan ng ubukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
10: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
9: Oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
10: Maya dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: 10 food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gaa.
15: Kabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman, balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pulso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:38 sa kahapunon.
3: El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!

0: hapon, bay! Kumusta, kumusta? Miyerkules nga adra, adlaw. Ay, nako, sangit mo po dayon, ah. Mapagali pag-inom na to sa coke o pagkaon sa panbisaya, din na yung milagri nga abrasaldo. Ah, nasangit na yun ta. O, Miyerkules ron, bay! Ikapetsa 17 sa bulan sa Hunyo 2026. Kumusta, kumusta, kumusta, bay? Welcome na sa tong tulumanong El Castigador. Kauban nyo karong hapuna ka K5 Bobby Valencia. Kumusta ang tanan? Kumusta ang San Carlos nato nga mga suking tigpaminawan? Pinaagi sa K5 News FM San Carlos by 95.7. At the same time sa Fabulous The Boss Radio Click FM. Bang hapon po, murag nakabantay ko bay. Karan kasi mana, murag dili kayo kukuano ka na bang. Nakabatsak dyan ko sa kong kagalingon nga si mana. Nga murag luya pa. This is probably the LSS, no? O sa kanta pa LSS ni siya, last song syndrome. Pero LFF, guro ni. O LFS, di ay, last fiesta syndrome siguro, no? Mauna ka medyo, wa pa ka-recover gamay. Apit na, gamay na lang kulang, maka-recover na ta. Dapat maka-recover ta, bay, kasi kinatrava na po't fiesta. Oo. Mauna nga, matingala ko nga medyo, medyo naapad siya po ginagmay nga. Medyo ra, dili magiging ingon-ingon anak. Dili magiging ingon anak, tanan-tanan, ah. Oo. Di ba nin? Okay na kung sulod diha nin kung batira nin. Murag daog ra magiging taon si Senator Win Gatchalian ron bilang presidente sa Senado. Nabawi yun di Bongbong Marcos ang iyahang teritoryo sa Senado, bay. Ha? Murag nabawi yun di Bongbong Marcos ron. Gihurot ginyag papriso. Gipadagan. Una-una, gipadagan niya sa bato. Gipapriso niya sa Jinggoy Estrada. Anya, may mga senador nga nahadlok kasi siyempre like ni Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva nga siyempre last term niya karon siya nin nya magpapriso di ay kag last term na nimo. Di naman na mudagan si Joel Villanueva at the same time si Kisani si Mig Zubiri, last term naman nila, hindi naman kadagan sunod nga eleksyon. So kung ikaw kuno, last term ni mo bilang senador, magpahiro-hiro gida ay ka. O di ba dili kita magpahiro-hiro sa nin, di ba? So ang nahitabo diha sila ni Mig Zubiri, Joel Villanueva, kay siyempre, hadlock sila makasuhan, mahadlock sila maparin ni Jinggoy Estrada. Okay na si Jinggoy Estrada nga mapriso kita senador ramang gihapon sa suspend siya karon sa ombudsman, pero senador elected senator gihapon siya magsulod bisag na sa prison mo sulod ra gihapon ang sweldo ana. Oy, ingon ana na bay. Galing kay ang estratehiya gudro ni Bongbong Marcos gihurot na gid niya tanan niyang gahom para ma-impeach gid si Inday Sar. Congratulations, ah! Kumbati, ah! Oo! Pildiha, ah! Mga Duterte, ah! Okay, problema, ah! Wala mo problema, ah! Kaya kami, ani, magpahipi raman taanin yun, di ba? Kaya bisag pila pa kabuok si na doon ang hotdog nilag priso, bay. Agikan pa na sa amahan, sa anak, espiritu, santo, ang tawo, Duterte gihapon. Bisag pa impeach si Sara, ang tawo, Duterte gihapon. Ang tawo, rin ko na ninyo mga reaksyon sa mga Facebook post. Basta kabahin na galis balita sa politika, basta kabahin si Duterte, heart get firmamente. Pero pagbahin sa Bongbong Marcos, angry firme. Ba ikaw ko no, wala na ko ganahi mulantaw ni Ingon si Sharin. No! Isa pa man itay ganahan mulantaw ana nga klaro naman kayo unsay nagakahitabo dili naman ni about flood control, dili naman ni about sa kining ikamaayo sa ato ang nasod, puro na lang man intaw ni pamulitika. Siyempre, ang flood control parte ng daghana intaw tong maleta nga nangguha. ang pangutana karon kina ilisan naman jud kaha ning ang bag-ong nailis naman di na may bag-ong mayoridad in town. Nataw na to kung makapatawag ba sila sa mga ex-marines nga nagpakita ni adtong grabing malita mali-malitang kwarta nga gidulong sa mga kabalayan nila Martin Romualdez. Kana unta atong gitutukan? Ako gikakulbaan bay base unya nga syempre ang kaning bag-ong majority black karon makaigsuonan na Sir Erwin Matulak, ang tutukan ani impeachment dili ang flood control anomaly. Syempre pag ato ang i-twist no ang istorya sa anomaly nga iadto na to sa impeachment, ang tao nga naglantaw og naminaw bay magugot ang dughan. Ah, kay tungod ang ilahang musunod na unta nga presidente nga si Inday Sara, i-impeach na, sumalimot na ang mga tao sa flood control, malimot na ang mga tao sa malay-malitang kwarta nga gidulong, niya ang mga kakampings, malimot na po na sila. Mas gusto sa kakampings nga ma-impeach ang vice presidente kaysa sa mautingkay ang flood control. Mauna ilang ganahan, bay! Mao na ilang gusto wala mga Duterte. Ha, Duterte supporters gusto gyud nga mautingkay ang anomalya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So ingon ana. Be ikaw kuno asa man imong gusto ako para nako ha? Mas ganahan ako ma-impeach si Inday Sara bay. Mas gusto nako bay ha? Sanin ang mag-hold sa sa Blue Ribbon Committee. Ha? Involve what to expect no? Kaya ang chairman ko sa Blue Ribbon Committee si Erwin Tulfo nga gimit lang mapod niya pangalan sa mga ex-marines. Ani sana all bye, mauna ni ang panahon bye, sao na lang bye, ambot na lang bye. Parting paita rong panahuna niya nakalisod ra babay, grabe gyud ang kining gigamit gyud ni Bongbong Marcos siyang gahom, so sama siyang amahan. Hapit no ni. Actually it's a silent martial law. Kung mapantayan yung it's a silent martial law, gasugod pa lang sa kauluhan. It is a something ilahan ng gigamitan og tinuray no, tinuray nga gahom. Ang labi na mga senador, way mahimo ang mga senador bay. Ha? Ang Senado is a legislative branch. Supposed to be may co-equal powers magiginabalik-balik naman tanag istorya. Magiginabalik-balik naman tanag istorya mga kaigsuunan nga kaning executive, legislative ug judiciary may mga kaparehong gahom na sila. Tupong o gahom galing kay ang tao magod labi na mga Pinoy. Kita nga mga Pilipino. Pag may ingon tag presidente, presidente ra gina tong saludaran. Nalimot ta ang gahom po di ay sa Senado, Kongreso, ingon man ang judiciary, ang judikatura, kapareho na sila gahom sa executive branch. Galing kaya makitaan na kung ito paruminting ang musalida ang executive manggol, kasi siyempre tabang implementasyon sa proyekto na amagod sa executive level, mauna nga mas mahadlok ta sa executive level kumpara sa judiciary o sa Kongreso, sa legislative. Mauna nga para na ako, kung mahimo man lang, kung gusto gid ni Bongbong Marcos nga digid siya maibot, ha? May pagmudeklarar na lang siya martial law direkta para mahumana. Dugay-dugayon pag yun na niya. Ihampak na rikta, ha? Iantog na rikta, ha? Sus ko! Dugay-dugayon pa. Hindi pa namang hilom na mi. Oo. Oh, basta may martial law, muhilom na mi, ada. Di namin magsaba-saba, ha? O iban ang social media sa Pilipinas, ha? Sus ko! Itudo mo na, bay? Ihurot na na ay mong gahom, bay? Kapuya, anang-anamon pa, oy. Tuning lupad na baron si Bongbong Marcos, nakikita ni Vladimir Putin ang presidente sa Russia, bay. Amo to, kung saan na po ihangyo niya dito, kay murag magpa-ulog-o. Iyan na po kung nang ulog-ulogan si Vladimir Putin. Galing lang kay layo raman ang iyahang ginatawag nga aura kumpara ni Duterte, bay. Kama ra gitong istoryahan ato. Ni Bongbong Marcos apo to kung sa kahi madala mabit-bit niya. Ha? Sumauna mga kaigsuunan. Ha? Gipaningot na lang kung maayo ani. Manawagan tas gobyerno ni Bongbong Marcos. Go na ah! Marcelo na ada! Go! Boslan man. Total, anam-anam na lang manggini. Klaro naman yung kaayo. Crystal clear naman yung kaayo. Ha? Gipapriso naman sa... Nadawa ang katong gifile nga kaso ni... Sa... O sanin? Sa ombudsman. Kalabot atong... Kinibang... O sanin? Katong... illegal nga pag-transfer sa PhilHealth Funds nga to sa kabans gobyerno. Ha? Gideclare sa Supreme Court nga illegal, unconstitutional ang pag-transfer o pagkuha ni Ralph Recto sa PhilHealth Funds para gamiton sa administrasyon niya. Karon kagi-filean sa kaso sa ombudsman. Dismissed direkta by? Ha? Ang desisyon sa Korte Suprema gi-dismiss sa ombudsman? So kada palang dihang dapita, kisa man si Ralph Recto, di ba, executive secretary ni Bongbong Marcos? Ya, kisa man ang ombudsman, di ba, si Crispin Remulia? Mga kauban? Ha? Mga kabaro? A-dismiss ang kaso? Pero kang Jinggoy Estrada, bay? Ha? Kang Cheese Escudero? Ha? Kang Jewel Villanueva? Wala maduso, bay? Diha palang dapita inyong makitaan, mabantayan kung unsa ka klaro ang pamulitika o paggamit sa gahom ni Bongbong Marcos. Sumauna! Ano pa? Sos ko! Go na! Ready na may magmarsalo, ah! Ada, Amber Magdi nakatingog ani. Marcelo na oy kanugahay. Kay mao man ang ginaingon nga og musulti po ta batok sa gobyerno, maingon po dayon sila nga inciting to sedition. Ha, inciting to sedition, mao mura pag gaganyat ta og kining sedition sa gobyerno. Ha, kung komentaryo ta batok sa gobyerno, maingon nila inciting to sedition. Aw ato na lang i-encourage ang gobyerno nga Marcelo na. Oo, Jomar Tayab, may hapon. Gamonitor mi karon diri sa may Alimango, Buluwangan. Rizal Dohiligan, may hapon. Medelina Yamazaki, good afternoon. Nung Nonoy Ilardes, may hapon diya sa may Maaswa, Kampanoy, ha? Salamat, salamat kay ninyo diya sa inyong taas nga pasensya ganiha o gagahapon. Kaya ang Signals Network and Data Solutions mangod diri lang sa Poblacion area naapektuhan sa usa ka technical difficulty mangod. For the rest of the areas like ang Babao, ang usa ni ang Stop Aguinaldo up to Magtikol to Bugang until Escalante, okay ra ilang signal didto. Toboso ra gyud ang nadadaot atong nilabay nga inadlaw kay tungod lagi atong pagbuto sa napbox. No, gagahapon ang nimbuto ang napbox, no, mauto nga medyo na kuan kita dako ang lubrahon. Pero ang uban ana nung nunay Ilardes like globe lines. Abi nimo pag globe lines ning ma ning pataod ka globe nga home wifi 2 to 3 days pa na usa maaksyonan. Pero ato anong nunay Ilardes 1 day wala kaabot og 24 oras gani. Ayo dayon. Signals Network and Data Solutions sa reliable, stable nga wifi sa lungsod sa Toboso. Riza Alcantara Parcon, may hapon. Shout out from si Paway Island, gikan ni Giselle. Giselle Kandar, ang misis ni, ko ano? Ang misis siguro ni Rex Smart Kandar, ah. Oh, the misis ni, oh. Dahil na magpalintin ni Rex Smart Kandar, guro, ah. Atong migo diya sa si Paway, ha, oh. Nako nag-message siya rin pang sugnod ko. Time pa siya rin, 2 minutes lang, break pa ta. Ano ko na be, oh. Masama ni, oh. Aha, a word of caution. to Senator Go General Albayalde, Dante, if ICC warrants have been issued, invoke all available legal remedies and insist on due process, sovereignty and constitution. Oh, dapat ito, si Bongo, may minuglusot na pod nga ICC warrant of arrest by Gihurot na gyod, ha? Wala na, dili na magpakita as bato. Preso na si Jingkong Estrada. Si Bongo, padong na ang iyang ICC warrant. Ha? Ma-impeach na gyud si Inday Sarabay. Mamalakpak na gyud ang mga taga-pikas, ani bay? Ha? Mga malakpak na gyud ang mga naga-against sa Duterte, bay? Daog na gyud ang kasamaan o kadiliman. Yung una na, bay, ah. Ha, murag, mauna ni giingon nga. Mag-anam-anam na kong impake, ani, ha? Muapas na ko sa kong asawa, ani, sa Saudi, bay? Di na ko dris Pilipinas, bay? Ha? By 2028, og dili Duterte ang makapungko, bay? Ha? Murag, muundang na ko sa pagpanibya. Mo-apply na ko sa laing nasod, bay? Dito na lang kumupuyo, bay? Di na ko dris Pilipinas? Ay, murag, parting paita, dire. O, hala, sige, ah! O, may na mapriso sila tanan, ning ingon si Giselle Candar. O, may na kung mapriso na tanan. Fire, ah! Kumbati, Melvin Kalapuan! Watching from Paglaom Village, Mansilingan, Bacolod. Shoutouts, bagong Senate President, Kawalay Pulos! Ning ingon si Melvin Kalapuan, ah! Alright, sige, alas 4.55 mo break sa kanyang mga K5. Paminaon sa tanong mga importanteng paibalugigan sa Klinika di Alternativo Medicina. Standby! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
1: May puso! D3 Bio Health News! D3 Bio! Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala!
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa Visio, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong Plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Kaya ang Plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung lugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyo kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-tribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question.
4: Efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade na, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
4: What? Natay oras, Doko. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na Jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na Jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Health News.
1: D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ng fat sa atong dugo. Kagkaugatan, DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamaratay ng stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500. Kada aga. DTX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sa imo blood sugar. Nagatino sa imo dugo. Kag nagapapakot sa imo mga ugat. Sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkautod sa imo tiin. Pagkaguba sa kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sa imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginainom kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500. Ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sa cirrhosis of the liver. Ukon cancer. So sa atay, likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX
11: GTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag GTX 500 na kita. GTX 500.
12: Mahig ko bala ang imo dugo?
11: GTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: GTX 500.
12: Ang GTX 500.
11: Ang nagatidlo sang imo mahig ko nga dugo.
12: Gasa masami,
11: amo naman
12: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
11: GTX 500.
12: Masaligan GTX 500.
11: GTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang GTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
11: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: GTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
11: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: GTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang GTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
11: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: GTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. GTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
11: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: GTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
11: GTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
3: Mabaka
11: sa mga butika. GTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get GTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
11: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
20: Vit-C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Vit-C og Santon Plus Herbal Capsule. Vit-C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Vit-C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Vit-C og Santon Plus Herbal Capsule. Vit-C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Vit-C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vit-C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Vit-C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty-C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty-C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty-C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty-C na,
11: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Vit-C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Vit-C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Vit-C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Vit-C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Vit-C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty-C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Vit-C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: daghan ang utana nako unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-mitis si ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis si, mapalit sa mga butika og pharmacy.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Lane, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
23: Sa mga butika.
21: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
21: DTX Beauty Soap.
23: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics, nagitukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
25: Kabalik-balik sa CR, ginadiarrhea. Mag Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka! Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulik sa pagpanami sang digestion ng pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
26: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
27: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
25: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
28: Wala malas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath.
29: Ew! Yucky!
28: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
29: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino.
30: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
31: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
32: Muling binuhay mo.
33: Extend. Isang kapsula ka lang.
31: Extend Food Supplement for Men.
34: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
31: Extend Food Supplement for Men. Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
31: Pigaw ang performance kay darling. Mag-Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una bi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
6: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Bye!
10: Oras, alas 5.15 na sa kahapon. Balik kita mga ka-K5. Ay, mga hapon ni Ma'am Eva Kumawas Kabugwas. Melvin Kalapuan, asa naman kuning taga-Sikihor? Ipakita na inyong abilidad. Ano ni Sir Melvin Kalapuan, no? Maraga gusto niya barangon siguro na yung mga bot na lang taan niya. Ay, nako. Anyways, mga po niya sa may kuwan, sa may Mama Wings Unleray at the same time sa Fabros, Liam po ang Lechon Manok, bossing Bambi Vito, mga hapon, ha? Muraga nagkaduga ang Mama Wings ba? Nagkalami, pagin nga nagkalami ang mga potahe, di ha? Gabi dito, tami ni Sir Andy Kangke sa may Mama Wings Unleray. Sa timingan lang birthday mampudiay ni Lula Milagring Abrasaldo. Dito na lang may kalula Milagring. So nakakaon may nito cake. Lula Milagring, may hapa. Timing mampud nakahuma may kaon diri sa estasyon. Mo ano lang, panghimagas na lang to mong gikaon diha sa inyo ha. Kagahapon. O may hapon. Listening diri sa may kalapukan. Kuro na ingo si Ronalina Boscado. O may hapon yun di Ronalina. And of course, sa Tarantanan diha sa may Purok Punta Cruz, sa may punong area. May hapon yun di Tarantanan, ha. Oy, naatay advisory gikan sa Northern Negros Electric Cooperative. Kay gabi imanggod na atoy advisory nga alas 9 ba to? Nga doon ay manual load dropping, no? MLD. Nga ipahigayon ng National Grid Corporation of the Philippines, kung in GCP. Kagahapon wala madayon, or gabi wala madayon. So nana po tayo another advisory gikan sa NGCP. Ang mga feeder, no? Sa Bacayan. Duha gini ka Bacayan, alas 5 alas 6, ha? Tapos sa alas 7 naman sa gabi, sa kaduhaan naman nga feeder ang mo brown out, no? Samtang sa may Eskalante Bay, alas 8 sa gabi, ang Eskalante feeder, ingon man ang Tigbaw, Kalatraba nga feeder, ha? Alas 8 sa gabi, ang mga apektado nga lugar sa pag MLD, kung manual load dropping karon ng gabi, alas 8, ang lugar sa Tigbaw, Pinukutan, Castellano, Pantaw, Paghumayan, Malatas, Tilima, Barangay Cruz, Makasilaw, Hilubang, Kambayubo, Limiri, Lipato, Nigunan, Igunmana, Barangay Kalampisawan. And pagka alas 10 naman sa gabi, ibay, oy, Tigbaw, ragihapon nga feeder, nga gasupply, Padong, Dristoboso, maapektuhan ang mga lugar sa Barangay General Luna, Salamanca o Barangay Poblacion Proper, ingon man Barangay Mahilom, Calatrava. So mao na pangandam ha sa mga taga-poblasyon Toboso, Salamanca, General Luna, Nongnono Ilardes, ha, Nanay Nini Mahinay, Nong Danny Disoy, ha, mga taga-maaswa ha, mag-andam taro mga alas 10 sa gabi kay Rai Brown Alta MLD manual load dropping gikan sa NGCP, dili ni sa Noneco ha. Iyan ni sa NGCP, basig magyaw-yaw na po moron sa Noneco. Iyan ni siya sa NGCP, lahi ang NGCP, lahi po ang Northern Negros Electric Cooperative. Ha? Atong, kung ano na, ito nang i-define ha. Andam ta, hopefully, dili madayon para sa gabi, dili wala madayon. So nakakuan kita, nakatawahay atong tulog gabi. Pero karoon na ba ha? Alas 10 sa gabi, so may dakong chance ha. Ah, mga tulog ta, alas 10 lang po sa gabi. Kaya basing matugaw ta, malimutan ta. Ha? Oh, bantay-bantay ang mga tugkaran, kaya basing kawatan ron. Oh. Anyways, by the IG pagwa nga statement ang Roslyn Jean Pili Command sa New People's Army sa Northern Negros Guerrilla Front. No, tagapagsalita si Casicilia Estrella sa gilusad nila nga ambush sa ning labay nga Domingo dito sa may kalalong Calatrava. Kalabot nining ilahang ilang statement ha. Naglunsad ng ambush ang Roslyn Jean Pili Command NPA laban sa Regional Mobile Force Company noong Hunyo 14 bandang alas 4:20 ng hapon sa Sitio Alimpulusan, Barangay Lalong Calatrava. Pinaputukan ng mga pulang mandirigma ang mga pulis na nagpapasiguro na matuloy ng mga tropa militar ang kanilang retooled community support program sa area na malinaw na napakitang tao lamang upang iba yung palakasin ang militarisasyon sa kanayunan. Ngunit agad napansin ng mga pulang mandirigma ang mga kasama nilang sibilyan kaya agad na tumigil sa pagpaputok ang mga kasama. Hindi nila itinuloy ang pag-assault upang masiguro ang kaligtasan ng mga sibilyan. Sa nakuhang impormasyon ng unit, papasok sana sa area ang kapulisan dahil sila ang bagong tagapagtiyak na matuloy ang programang RCSP ng Armed Forces of the Philippines. Sa kasaysayan ng implementasyon nito, walang mintis ang 79th IB sa pagpangumbinsi sa mga residente ng lugar na mag-surrender at maging mata at tainga ng mga ahente ng Estado laban sa revolusyonaryong kilusan. Kalaunan din ay ginagawan ng detachment ng militar ang mga lugar na matagal nilang pinagkakampuhan sa buong durasyon ng kanilang pananatili. Madalas na nanggugulo sila sa komunidad, nagpapaputok pagkatapos ang magdamag na inuman at nagpapakalat ng bulok na kultura gaya ng pagsusugal at pagpanood ng malalaswang video. Ang paglulunsad ng NPA ng taktikal na opensiba ay isang makatarungang tugon sa mga atake ng AFP at PNP sa mga mamayan ng nasabing lugar. Hindi hahayaan ng NPA na patuloy ang militarisasyon sa lugar at mamayagpag ang inhustisya. Pinapaalahanan din ng RJP-CNPA ang mga sibilyan na iwasang sumakay sa mga saksakyan ng PNP at AFP sapagkat ito ay lehitimong target ng mga aksyong militar ng New People's Army. Sumao to mga K5 ang statement sa RJP-CNPA kalabot sa nahitabo nga ambush sa linglabay nga Domingo dito sa may barangay Lalong Calatrava, mga ka-K5. Bonifacio Castellano Flora Jr. may hapon, watching from Marcelo Calatrava, Negros Occidental. At i-check karoon mga tinion, mga ka-K5, ang pinaka-latest naman nga update gikan sa pag-asa. Hibaw-o na to ang latest nga dagan sa panahon pinaagi sa DOST Pag-asa mga ka-K5. Ato lang taon.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Easterlies pa rin ang weather system na umiiral sa Southern Luzon, sa buong Kabisayaan at sa eastern section ng Mindanao. At sa kasalukuyan, wala po tayong inaasahang malawakan o widespread na pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil nga po dyan at mainit at malinsang ang panahon pa rin ang inaasahan natin sa katanghalian hanggang hapon po yan. Pero yung mga localized thunderstorms o yung mga pagkidlat pagtulog ay pwede pa rin po nating maranasan any time of the day at saan man bahagi ng ating bansa.

0: This is a projection sa base sa kanyang track. Nakikita po natin, posible po that by Sunday ay lumapit o pumasok ito sa ating area of responsibility. At once na pumasok po yan ang ating par bilang bagyo, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Francisco. Nakikita po natin track, malaki ang tsansa na upon entering the area of responsibility o sa kanyang paglapit sa ating par, ay magre-recurve din po ito papunta hong Southern Japan. Kumbaga saglit lang ho itong mamamalagi ating area of responsibility at nanatiling mababa ang tsansa na ito ay mag-landfall sa anumang bahagi ng ating lupaan. Gayunpaman, ang nakikita po nating senaryo ay maaari po itong mag-enhance ng southwest monsoon o habagat by next week. At yung southwest monsoon na yan o yung habagat, yan po yung magdudulot ng pagulan sa ilang bahagi ng ating lupaan. Stay tuned po at mag-monitor sa ating mga updates ukol dito sa weather disturbance na ating minomonitor dahil kumbaga may uncertainty pa ho, lalo na't malayo pa po. Ating forecast, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang inaasahang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at unstable pa rin yung ating atmosfera kung kaya posible pa rin ang mga thunderstorms any time of Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang temperatura, 18 to 25 sa Baguio City, 16 to 33 sa Lawag, 26 to 33 sa Tugigaraw, 27 to 33 sa Legazpi, at 23 to 31 naman sa Tagaytay City. Samantala sa Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa eastern section ng ating bansa, mataas ang tsansa ng mga thunderstorms po dyan, kaya't ingat pa rin ho at magdala ng payong bilang mga pananggala at protection po sa mga pag-ulan. Sa Tacloban, 27 to 33 ang inaasahang magiging agwatang temperatura. Sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City ay 24 to 32, 26 to 32 sa Kalayaan Islands. Sa Sabuanga ay 24 to 35, 26 to 33 sa Cebu City, 26 to 32 sa Cagayan de Oro, at 26 to 36 naman sa Davao City. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating bansa, panayad hanggang sa katamtaman ng magiging pag-alon sa malaking bahagi ng ating bansa. Wala Friday hanggang weekend, inaasahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kondisyon ng karagatan ng kalangitan dito po sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon at dito sa mga key cities natin such as sa Baguio City at Legazpi City. Kung may mga pag-ulan man po, ay dulot po yan ng mga thunderstorms o pag log. Ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman po ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi City ay 26 hanggang sa 34 degrees Celsius naman. Sa Cebu, Iloilo at Tacloban City, wala rin po tayong inaasahang widespread o malawakang pag-ulan maliban sa mga localized thunderstorms. Ang inaasahang agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay 26 to 33 degrees Celsius. Iloilo naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Tacloban ay 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Mindanao, wala rin po tayong nakikitang mataas na tsansa ng mga malalawakang pag-ulan o widespread na pag-ulan iban sa mga isolated o mga pulupulong pagbuhos ng ulan. Dito po sa Davao ay 25 hanggang sa 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 25 o 24 to hanggang sa 32 degrees Celsius. At sa Zamboanga City ay 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Ang sunset natin today is 6:27 in the evening. At bugas ay sisikat ang araw sa ganap na alas 5:28 ng umaga. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Center. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang gabi.
1: Alright, so mauta ang pinaka-latest niya update mga ka-K5. Maing panahon, doon ay low pressure area, pero wala kinigi-expect nung amulandfall sa atuang kayutaan. Adri sa nasod sa Pilipinas, mupunduran ni siya sa west, sa, I mean, Dagat Pacifico, nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility, pero dili tao, no, kaloyan, mutugpa, no, sa atong kayutaan. So mauna siyang epekto sa El Nino by mukusog ug maayo ang mga bagyo, pero kaloyan dili in taon motupa sa atong kayutaan, ha? Kaloyan in taon bay. So dasdas ah. Okay, dasdas nagtudo ah. Pero nanawagan po dai ang pag-asa nga dili i-underestimate, no, sa gobyerno ang El Nino phenomenon, kay daghan ra ba in taon roy natala nga mga kinibang mga kahayupan nga nangamatay in

0: down sa init sa panahon, labi na kining baboy. Karon ato i-check ang report ni K5 Jong Versales sa kuno sa area sa Negros nga may mga pipila ka mga baboy ha nga matay ambot ASF ba ni balik ba ang African swine fever o basig tungod dis kainit sa panahon kina record ba ha na nga matay ang uban nga mga baboy tungod sa pneumonia, sakit nga pneumonia. At the same time ambot og mga itlog ha. Ato hibaw-on na niya pohon ang kining mga itlog kung nagpadayon magkagagmay ha. Ning gagmay bag maayo ang itlog ron. O ato nang i-check karon ha sa tong pagbalik. Standby! Paminano to ang dugang pa mga impormasyon gikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Standby! K5 News FM, championing
1: the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ng fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamaratay ng stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DTX 500. Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uhas.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhas.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
5: Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar.
6: Nagatilo sang imo dugo.
5: Kag nagapampakot sang imo mga uga. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkaudod sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo.
6: DTX 500,
5: para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500,
5: para sa healthy nga atay.
6: DTX 500,
5: ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant,
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Makabulig sa pagtilo sang imo atay.
5: Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw.
6: DTX 500.
5: Ang may pinakamataas nga ORAC value.
6: Gani.
5: Ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay.
6: Sa DTX 500.
5: Ikaw ang protektado.
6: Sa delikado nga fatty liver.
5: Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver.
6: Ukon cancer sa atay.
5: Likawan ang pagkubag sang imo atay.
6: Mag DTX 500 kada adlaw.
5: DTX 500.
6: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo?
6: Nga sa masami,
5: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalayday nga allergy?
5: DTX 500.
6: Masaligan
5: DTX 500.
6: DTX 500.
5: May powerful extract sang tubo kag amargoso.
6: Duwaka compounds.
5: Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata.
6: Nga masami.
5: Nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar.
6: Mar. DTX 500 kada adlaw.
5: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
6: Ukon pagkabulag sang mata.
5: Bangun sa diabetes.
6: Proteksyoni ang imo mata.
5: Mag DTX 500 ka na.
6: Ano pag ginahulat nyo?
5: Mag DTX 500 na kita.
6: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masalikan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si rigor sa pilar kapis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso, TB pneumonia, o kuman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. O Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mag-Mighty C na, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o kuman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
13: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap. para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
3: DTX Beauty Soap mabakal sa mga butika.
16: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina, mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified na probiotics, Clinica Spore Biotics.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
20: Relax ga.
21: Kinhimo ko man ang tanan,
20: pero wala na gidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag clavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: Extend food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarakada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men.
26: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, ga, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa?
26: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
0: Oras, alas 5.41 na sa kahapon ng balik kita, mga K5. Oy, Del El Rey! Naminaw karon ang mga taga Del El Rey at the same time ang badong computer parts and accessories, ha? Oy, parte ninduta, may kagahapon, naguba ang akong computer, ang monitor, goodbye. Monitor kang AVR. Ah, diha ko sa may badong computer parts and accessories, nagpalit sa mga piyasa. Oh, dali ra kayo, kaya din ako kinahalan pa muadtog Escalante, muadtog San Carlos, para mapalit ato mga computer parts nga naguba sa akong computeran. Ah, automatic, naara dali sa may Purok Punta Cruz. Sa crossing Purok Punta Cruz, malocate no ang tindahan sa Badong Computer Parts and Accessories. Na diha, hatalan kompleto sa Ricardo's. Inyong mga PC diha, mga laptop ninyo diha. O diha, mapalit ang atuang needs sa ato mga computer shops, mga kaigsunan. Badong Computer Parts and Accessories. At the same time, Del El Rey, gusto ninyo magpataod ng mga CCTV? O Del El Rey, may... Oh, kailang inyong balay, gusto niyo palibutan ng CCTV. Oh, Del El Rey, may Anastasio Poras de Guma, may hapon. Kumusta ng mga taga Salamanca, mga taga Plarinding, mga taga Bunakan. Oh, may hapon ni Kagawad Panyot Kasipong, ha. Naitesi Impanto, may hapon. Tatay Rogelio, may hapon yun niya. At the same time, may hapon naman diha sa may asa ni Dapita. Oh, laka... Nalimot ko, Marjorie Ogdiman, may hapon. Kasi may sambagan, maring Michelle Oy. Tata Oy, may hapon nyo diyan sa may Purok Sampaguita. Sige. Atuan nang i-check ang mga report, mga K5. Nila ni K5 Jong Bersales, ingon man. Ka K5 Jezebel Barbecho, kay Matod pa ni Jong. Mga baboy, kunuha sa pipila kabahin sa Negros Occidental. Nangamatay, bay? Ha, i-check na to ang report ni K5 Jong. Jong, may hapon diha, Jong.
31: Ka K5 Bob, may hapon. Dakong hagit karon ang giatubang sa pipila ka mga hog racers dinhi sa to ang lalawigan sa Negros Occidental tungod aning mikuyanap nga mga taho nga matud pa adunay mga baboy na sad nga nangamatay. Wala pa matino kung unsa ang pinakahinungdan ini, pero ang kinini ang pangulo bitaw ka kay Bob sa kuan sa kinini ang sa itawag ani kinibitaw nga Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental nga si Rick Lauron, aduna na yagi himong monitoring kabahin ining maong problema. Kaya murag ubay-ubay na gyud. Labi na gyud dito sa may southern portion sa atoang lalawigan sa Negros Occidental. Ubay-ubay na daw nga mga baboy dito ang nangamatay unya. Basta sa pagsusi aning grupo or asosasyon sa kining mga mamuhi ay baboy din sa lalawigan, ang sagad sa mga hinungdan sa kamatayon sa mga binuhing hayop kay kinibitong kutas o kinini ang hapo ba o ang pagpida o pagkawala sa ganas kaon. So ang usa sa mga hinungdan yung itanaw ni ini ang padayon karon nga nasinati na ito nga grabing kainit sa panahon kay mulagi na base sa mga taho doon naman ko daw il ninyo muna nga ang kinini ang grupo may pahimangno sa mga mamuhi ay nga basin pwedeng paligunon ka kay Bob ang ilang biosecurity aron na maprotektahan usab ang kinini ang productions ka sa baboy dinis sa to ang lalawigan dinis tong dakbayan San Carlos kag dinhi na tong gipadulungan ang City Veterinary Office inon biya gipahayag man sa pangulo sa maong buhatan nga wala pa may natala hinoon nga susamang problema dinis to ang dakbayan dili lang sa baboy lakip na sa dinhi ang uban pang mga livestock animals sama sa kanding, manok, uguban pa ng mga binuhing baboy or kinini ang binuhing hayop sa to mga tensyon ng mga mangunguma kay Bob. Sumali so, ang ato ang mahatod nga report karong hapunan para sa El Castigador program dalit nga to sa D3 Bar Detects 500 og Mighty Siakos kay Bob Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Jong sa imong report. Sus nako nung nunoy ilardes ha imong mga baboy diha nung nunoy ha. Galing kay Warnindot pa ng plastada sa babuyan ni nung nunoy ilardes kito aman silam sa mahuganihan. Amarag wala joy mapagan anak sa iya mga baboy. Pero naagali nung nunoy nga medyo sipon-sipon niya hapo gihapo-hapo na diha. Pabalaan niya ko na yun kay ito apatoy sobra na ko sa super special. Nga pundador ambot ka ha uga. Magdalong gurto na ako dali sa red kite gurong dugay-dugay ah. Amang gurtong tiwasong ni si Randy Kangke ah. Pero nung nunoy ha, pasig na anay gihapo-hapo ha. Kasi tao, para ba intawang kuno matino kung unsa tong hinungdan sa kamatayon sa mga baboy dito sa sur nga area na amang dito napitan ang mamatay no. Sa sur nga area sa Negros Occidental, lalawigan sa Negros Occidental, mga recorded cases nga nangamatay ba eh. So, gitino pa ha, gihibalo pa kung unsa hinungdan sa kamatayon ni ining maong mga baboy. So, gihapo man kuno to oy tawon. Sus, pero itaw sa mga baboy bay. Nya ang mga kanding wala ba kita kanding agi panghapo. Kani bang mga kanding may perting gahi agi nigbalhibo bay. Bisag unsa ka init sa panahon ang kanding imuha nang ibulad sa init. Ano on mo piyait gina sila basta masubrahan na ha. Protagaan na ni mog tubig bay, maulian ang kanding. Oh? O na karong panahon na ako, paborito kay nakuro ng kanding, labi na kay naada sa may Mama Wings and Lee Rice. Kunding lamias kalderita dihang kanding. Muna ka nakaingon ko, lahi na akong panlasa ron. Dili na binaboy, kinanding na niya. Alright! E-check naman nato ang report ni K5 Jezebel Barbetso. Kaya usaman niya ang report gani, oh. O, 18 ka mga barangay sa San Carlos, gipailawom sa SGLGB assessment. Oy, atong i-check ha, ang report ni K5 Jezebel.
2: aga 18 ka barangay sa Dakbayan San Carlos gipailawom sa assessment alang sa Seal of Good Local Governance for Barangays kung gitawag og SGLGB gahapon Hunyo 16 nga gipahigayon sa liga ng mga barangay conference room sa May Park Marina. Among evaluation ka K5BOB gihimo sa mga representante gikan sa DILG, City Planning and Development Coordinator's Office, City Environment Management Office, CSWDO, City Accounting, SEC Primary Care Facility, City Budget Office, City Treasurer's Office, Business Permits o Licensing Office o Ingman ang Philippine National Police. Ang SGLGB K5BOB muna siya ang performance assessment nga pag-ila sa mga outstanding barangay governance o ipromote ang ilahang padayon niya paglambo sa nagkadaiyang mga local administration o public service delivery K5BOB. Si DILG Head sa San Carlos, John Christopher Rigindin, niya tanang barangay sa San Carlos, aga may participate sa maong assessment o iyang gipadayag. Ilaom sa calendar year 2026 nga pagpatuman ang 3+1 principle nga gi-require sa barangay gipasar aga tanang 3 core of governance areas. Dugang baniini nga ang core governance areas nag-focus sa epektibo nga paghatod sa essential public service o ang practice sa good governance, samtang ang essential governance areas cover sa social welfare services, business o livelihood promotion, ingon man environmental management and protection. Si Liga ng mga Barangay President o Barangay 1 punong Barangay Jose Lito Lopez, naganayon niya ang assessment, maghatag ato sa barangay o mga oportunidad aron ma-evaluate ilang performance o ma-identify ang mga lugar nga asa pa ang ipalambo sa governance and service delivery. Dugang niining makatabang sa mga barangay officials nga mapalig-on ilang programa o mga inisiyatiba nga direkta makabenepisyo ang mga constituents. Mapasalamaton si Lopez sa DILG o mga partner local government offices sa padayon nga giya o suporta sa pagtabang sa barangay nga mapalambo ilang serbisyo o governance practices. Mao ka natong mahatag report alang sa programang El Castigador. K5 Jezebel Maricho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat Bel sa imong report. Wow, ha, congratulations si Barangay Captain Jose Lito Lopez, ha, may hapon na kapitan na Jose Lito Lopez, ha, sa may Barangay 1, San Carlos City. Migo na nato si Kapitan niya. Oh. Abel Gonzalez, watching from Qatar. God bless us all. Thank you so much. Ha. Anastasio Puras, ningon si Drio. Ligoon rakunog ice ang baboy ko na hapuon. Muna, Drio, sa mga ligoon rog ice. Oh, mao kuno ha. Oh, mao ba? Mao na basiga. Og mao nang istorya ba sa hapuon di ay siya. Nya og ligoon siya ice nung Nonoy Ilardes, maulian ang baboy meaning na heat stroke rin baboy bay. So laban ani nga kuan ako mismo ha. Ang portahan gali sa balay namo ning huot. Ha? Ning huot mga importahan sa balay namo nya magabi maulian ra. Lohon aning grabing kainit sa panahon. Ang baboy pakaha nga naa sila sa nasunod sa tangkal. Ha, o sa may mga pamaagi in town aning nononoy? Sa mga itoy na ako nito sa balay, mga itoy? Ha, ako mga langgam sa balay. So sa kuwatang ginabutangan, ako sa bandihadong tubig kada udto. E magsalom-salom sila. Tapos in town ning grabing kainit sa panahon. Magaling kay may chance magitpon noon sa usa ka adlaw. Or every other day nga muulan gid pod noon sa atis mababawi bawi ra pod in taon ang mga pananom in taon nato bay murag ma usa kali gigapoy sa kani ba nga gikapoy na kog pamisbis akong sa kuang unsa ni tawag kani sa kuang tanglad sa balay kay syempre atong piyesta bay grabe kaayo ang akong tanglad sa balay nung junjun mahilom ha parting sa lingsing sa akong tanglad atong piyesta pagkadaghanan labong kay kong tanglad bay. Nya na ay tigtuyok sinong Junjun mahilom sa ang litsyon. Siguro murag na kulangan siguro tanglad to. Ha, murag na aman to yung mga tigtuyok nga ha, mga kabataan dito mo adus balay. Ni timing on ra ba nga wala kus balay. Paglili na ko CCTV sa bariso sa mga bata. Ha? Nga muraga mga tigtuyok tos litso ni nung Junjun mahilom. Ah, grabe nga nga hapay akong tanglad sa balay. Nung Junjun, ha? Waadyo ko. Waadyo ko nakatilaw bisag tulo lang sa duga sa imong litso. Kung akong tanglad, di nga. Ning apil sa tiyan sa litso ni mo, ha? Ay, nako. Kala ko paglili na ko sa grabing hapaya na mas kung tanglan ang importe man yung labunga. So, sa dakpan ginako ako sa ngayon lang ko gamay, no? Ay, nako. Kung John, may hapon ninyo diha. And of course, nanay Ani mahilom diha. May hapon ninyo diha sa may purok malinawan. Anyways, wala kita yung oras mga ka-K5. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Ugma na punta po ang Webes nga adlaw sa parang oras, parang istasyon sa K5 News FM Philippines. Na salamat! Bye-bye! May hapon!
1: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
8: Kana?
9: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag-walo ka ka-oras mo inom og D3 Bio.
8: Nga no man.
9: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
8: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
9: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
8: No.
9: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
8: Oh.
9: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras gyud og inom jud ka D3 Bio.
8: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
9: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
8: Yes.
9: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
8: Correct.
9: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag mani motot brush dako jud kayo makatabang anak Sir GP.
5: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Kini pa Doc, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15, nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yung gisulti, Doc. Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
9: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load ni mo.
8: Correct.
9: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe dyan ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkas so nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
8: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana Gobyerno na mismo ang ningon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bayo. Mm.
9: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik Sir GP.
8: Mm.
9: Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
8: Yes.
9: Kung plain lang,
8: oh.
9: Painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO nga naa sa D3 Bayo, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo recommendar nga vitamin D3 ra o di gani BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 og ang BCO diha sa D3 Bayo Sir GP.
8: Og diha pa jud dok. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bayo.
9: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud Sir JP.
8: Kay mandili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
9: Dili na siya padaghanay Sir JP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud moubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
8: Wa na oras dok. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
3: D3 Bayo.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
3: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bayo. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
3: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: ang daw-adlaw nga schedule,
2: kanunay busy.
1: Apan, kanunay nga kondisyon,
2: tungod sa Mighty C.
1: Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
9: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Thank you.

รู้เหมือนกันอ่ะตอนเนี้ยอยากมีใครสักคน

0: Ito, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Mm-hmm.
4: Usa-usaw na po nato Sir GP ang dugang pang-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
3: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pangkriyas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes. Oxidative stress ang hinungdan sa inflammation ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pangkriyas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
4: Correct yun Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
3: Correct, napay usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX o MyTC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Dr. Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 o MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag ni mong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
0: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
4: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
3: Yes!
4: Nindot yun ang DTX 500 ug MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones, kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory o concentration. Muna, kung ga-DTX 500 ka o MyTC ka, malikayana nimo.
3: Sa 14 pesos ra na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. O dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
4: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon Sir GP nga ang DTX 500 ug MyTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organ. Guns.
3: Of course.
4: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
3: Yes.
4: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyo na epekto sa imong prostate.
3: Naadyod.
4: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
3: Oh, ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wana jud tay igong panahon Dok Ramil, time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dok Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
2: ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imobla sugar. Ato na kuwenta yung diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong yung butika sa yunggan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa butika!
0: DTX Beauty Show!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show!
1: Mabasa sa mga butika!
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa,
6: kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Papalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa

0: kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: mag-ida ko sa akong body odor.
4: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nag-ida ko sa budig sa DDX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi, mag-ida akong nga panit.
3: Salamat, gid, sa DDX Beauty Soap.
2: DDX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
6: Spore Biotics. Mga bulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
7: Clinicas
6: or Biotics.
7: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mamakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot naga.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: At na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados, nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
10: Kining tulumanon, hatud ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
12: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
12: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
11: Oo.
12: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color nini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
12: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
11: Correct.
12: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
11: Mauna.
12: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
12: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan dyan ta inom og DTX DTX 500 o MyTC kung sige mang yung kagkaon o karni.
11: Mm.
12: Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 o MyTC mm-hmm. nga maoy mo neutralize o mubalansi sa imo nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
11: Correct.
13: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mapalis sa mga butika.
11: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
12: Mm. Ang mga processed red meats delikado,
11: mm.
12: sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, mm. chorizo, corned beef, and beefalo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP.
11: Mm.
12: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir GP, is vitamin B12,
11: uh-huh.
12: iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
11: Ah, pwede ra.
12: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
11: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
12: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
11: Pwede rin di ay utan, ano?
12: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na gin mo kaon, mag DTX 500 o mag MyTC, Sir GP.
13: DTX 500!
16: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500!
15: Mamali sa mga butika.
13: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning MyTC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC, epektibo jud kaayo.
13: MyTC,
15: mapalit sa mga butika.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
12: Mm. Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana.
11: Uh-huh.
12: Mudaghan pud ang mga free radicals. Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
11: Mm. Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, o ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
12: At pasabotan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay pero kung mudaghan na ni mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
11: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
12: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP.
11: Oh.
12: Inom siya DTX 500.
11: Oh, lagi?
12: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya niya ang mga toxin.
11: Hmm?
12: Apil na nga tumak. Sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas.
11: Mm-hmm.
12: Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
13: DTX
18: 500. Ako si Bacoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
19: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month kape,
19: naayo na ako.
15: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
12: Ang ALT usa na ka liver enzyme sir GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun Sir GP nga limpyo ang imong atay.
11: No,
12: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
11: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
12: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
15: DTX 500.
20: Ako si Annabel. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
15: DTX 500. Mabalik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
15: Mighty C, sa mga utika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naid pamagi Sir GP, inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
12: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
12: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
12: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya dok kay lasang kapi jud. Unsa? special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
12: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
12: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
11: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
12: Naapay monolaurin.
11: Mga medium chain triglycerides.
12: Check. Plain D3 ikis.
11: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
12: Pasabot Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
11: Kung kainom kag D3 Bio.
12: Check. Ordinary D3, walay MCT.
11: Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
12: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong paakpakon. Katulo, kalima, unya imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
11: Wala.
12: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
11: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
12: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
11: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to ba?
12: Magkataas ang imong metabolism.
11: Correct.
12: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
11: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
1: D3 Bio.
22: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
11: Gusto.
12: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
11: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
12: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
11: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
12: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
11: wala
12: na pod.
11: Tungod ka na sa MCT, gipadagan niini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
12: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
11: Correct.
12: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
11: So,
12: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
11: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni Ditribayo. Napadyo'y usang gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
12: Yes.
11: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
12: So, ingon na nakanindot ang Ditribayo, Sir JP. Kung gainom ka og Ditribayo, relax ang imong immune system.
11: Correct.
12: Pero complain ditrira, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa Ditribayo, gwardya og pulis.
11: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa Ditribayo ha, over plain D3.
0: Ditribayo!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa Ditribayo, normal na dyan rin akong regla.
0: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rulda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
11: Mm.
12: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
11: Kayang-kaya,
12: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
12: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: of
12: pa.
11: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
11: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
12: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
23: Kasayuran sa maayong panglawas. Ditribayo Health News.
12: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong Ditribayo nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Ditri. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
11: Sige.
12: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
11: Wow.
12: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
11: Correct.
12: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas Ditribayo gipakapinan pa jud sa vitamin D3. D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapin na na sa D3 Bio nga na IBCO Sir JP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
11: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000 active cases.
12: Unya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Doc Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir JP.
11: Madlok na sila Doc, paduol nimo.
12: Apektado jud ang imong social life.
11: Bisan pa gan imong pamilya Doc, madlok nimo kay basta na kay TB.
12: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
11: Gusto.
23: Di Tribayo.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
23: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may Visio.
15: Ang Visio nga
23: may Di Tribayo.
15: Apalit sa mga butika.
23: Di Tribayo.
12: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
11: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
12: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
11: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
12: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
11: Correct.
12: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
11: Yes, of course.
12: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
11: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
12: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
11: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
12: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
11: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
12: Kaya gid kaayo sa GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
11: Correct.
12: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
11: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
23: Kasayuran.

0: lang. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dairy Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

atunatunan importante gid gali ka tama panggit kami, no? So sa sini nga tion wala yung tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang Bali Kristo nga ayaw pulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga ang aton nga kabuhi espiritual luya, konfirmi kita ang kapamati, labi na konfirmi kita ang nagatuon sa punong sa nino, madasig, mapabuhit siya, maribayin. Kumusahon taman ang Juan 5:24 ng kabalsyadringa, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita ganit subong kun magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni sa tanan

Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1, versikulo 16. Ang tagsa kaministro ni Kristo kag ang tagsa kamanundo dapat makasiling upon sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta sigad sa dalan, diri sa panggit balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gadalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabatik sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iyang tagipusoon. Amo na nga parte ka importante magkauturan ang paghangop gid pag-intindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, kay parte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas nga itunaan nila maayo inintindi pag nila ginaredyo hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay tapusan upon kaluwasan man. Nga kon magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So diri amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga ni sabog sa gandalan sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa inis sa kapusoon sang isa kadi mahinalungon nga tagpalamati. Kaya isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3, versikulo 13. Lamang mauturan na tapos naman ang aton nga tiempo para sa sining ation. Sige hapon aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming maunawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagbalain mo ang mga nakikinig. Pagbalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagbalain mo ang siyuro pamilya. Nawa patuloy ang mga pagbala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagbalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus. Amen.

K5 News FM。Shaping the lives of the Filipino.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasang ang butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pamasang sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kasakit ang tiyan?
7: Max 4 Biotics!
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
7: Max 4 Biotics!
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: mag-Clinica Max 4 Biotics!
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
8: Extend
10: food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio. Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective. Batok sa sakit nga diabetes! DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgat dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ining pintalan gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron.
0: Mahal gyud oy. Basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang Sir GP.
1: Hosto.
0: DTX 500 ug Mighty C na lang kay kung lantaw nimo ang Mighty C Sir GP. Imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
1: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
0: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
1: Husto, Doc.
2: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Upo nga akong mga TL o mga pasakit.
3: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
4: akong gindouble dose o nakapsule sa buntag,
3: sa gabi,
4: wala pa'y bulan,
3: wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok,
1: brain.
0: Imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag
7: o tulog po ka-capsule sa gabi.
6: Simana lang nawala yun ang sakit.
7: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo yun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
5: Mapali sa mga butika. DTX 500!
8: Ako si Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
7: tulog pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay.
1: Sus kog na ara.
0: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
0: Dili lagi

0: unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC. Mm. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na.
1: Mm.
0: Pero ang pagutana, kaya ba nimo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
0: Mm.
1: Kining sekreto sa aging.
0: Mm.
1: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika. Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
0: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
1: Mm.
0: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminog MyTC. Kay mismo ang imo nga cellular og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MyTC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellular tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga cellular. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
1: Munay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 og MyTC, ang may tabuha na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow.
0: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
5: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga pagkakit ni sa pagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. Mauna nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang MyTC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dali medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MyTC.
2: MyTC! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
1: Og kanang antioxidant dok, gihingan lag gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Hosto dok.
0: Ang D3 Bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
8: O, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Taas na dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
8: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
9: Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir JP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang Sir JP. Pero kung D3 Bio
1: naadyo
0: yung gallic acid aron dili maghubag og mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
1: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir JP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Matay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong bahay.
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
2: D3 bio.
10: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3 bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may DC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may DC kay epektibo jud kaayo.
2: May DC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya virus ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da Sir GP sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, jud din ang Extend Food Supplement for Men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon Sir GP, nga lami jud din inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day ko nimo.
1: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila ma-feel ang ilang mga extremities.
0: ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
13: Gusto.
0: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
13: Correct.
0: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
13: Mm. So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
0: Mm.
13: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
13: Mm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na si mo mga nerves.
0: Mm. So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
13: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves? Mm.
0: Dugang pa, sa ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
13: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio. Hmm.
0: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
13: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin, ihatod na dayon.
2: D3Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3Bio.
15: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
15: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
15: D3Bio.
13: Kini pa jud do, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon.
0: Mm.
13: Murag busog ra ka sige. Bisag walay unod imutian.
0: Mm.
13: Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
13: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
13: Oh.
0: Nya na kay neuropathy.
13: Mm.
0: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
13: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
13: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
13: Correct.
0: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
13: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring.
0: Mm.
13: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
0: Mao nay myelin sheath.
13: Mm.
0: Og sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay.
13: Mm.
0: So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP.
13: Mm.
0: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og
13: Hosto.
0: B vitamins.
13: Mm-hmm.
0: Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka.
13: Mm.
0: Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
13: Mo nay D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
0: Yes, mao jud nay bintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Mao jud nay pinakaimportante.
13: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
0: Mm.
13: Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayo.
13: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

0: Tim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Doc Ramil Oy, hinaut untang na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuhang probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud, kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
6: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
5: Wala.
6: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
5: Daghan kayo, uy.
6: Gipanindot niya ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
5: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
6: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
6: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
5: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
6: Dire jud na ko nakita sa JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
5: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3 Bio.
5: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
6: Naay pangutana, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
5: Amo di ay na.
2: D3 Bio.
5: Ang brain.
6: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
5: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
6: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
5: Wala.
6: Naarajod na sa D3 Bio.
5: Correct.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
2: D3 Bio.
6: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
5: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
5: ayaw abusuhon.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3
4: Bio after 2 months sa pagtengin na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: Das pang imo blood sugar.
11: Ato na kumay diabetes.
10: Mag DTX 500 ka.
11: Ang DTX 500.
10: Ato na kini anti-diabetic properties.
11: Sama sa
10: Charantine.
11: Gagapaw mo po sa glucose.
10: Visine.
11: Controls blood sugar.
10: O polypeptide.
11: Gaparehong epekto sa insulin.
10: DTX 500.
11: Highly recommended.
10: Sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mapasaga butika.
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
8: Mapasaga sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal!
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
3: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga!

Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Welcome back mga ka-K-5, dito sa itong pagbalayag sa talaman ng balita K-5. So my God, today is Thursday! Adlaw karon nga Webes mga ka-K-5, pitsa 18 na sa bulan sa Hunyo, tig 2026.

0: Bagong umaga kay 5 kay waiting class si pating trabaho paron mga higala. Ay di ta magpadanok di asto higdaanan. Kay murag nag-guom-guom ba ang kalangitan mga ka K5? Murag kakuan, para siya ka uwanon mga higala, buntag pang sayo. Pagbiyay na to ganina diri pa doong jinir. Ay gamay ang pagpanaligsik nga to ang natagamtaman. Well, karon taon-taon mga higala, ato na i-check sa pinakalatest karon nga weather update karong adlaw. Sa gyapon, kauban ninyo this morning. Ito ang kubos ngay galas kanginan ka K5 ninyo, Job, the new kid in town, Barzales. Bani ko ninyo hantong tatag na alas 5.50 kabuntagon mga kakipan. Bili sa to nga pag-alagan, pagkatanasan sa pipila ka mga balita mga kakipan. Bila taong nagalap sulod sa 24 oras. Grammy point! Siyempre, ito ang tulaman nun live makitaan din sa K5 San Carlos Digital 95.7. Bati sa ta live on air via 95.7 sa dial dahil sa inyo mga radyo. Same time ka mga orasa, konektado ang ato ang tulumanon diha sa my fabulous Tumoso Click FM Radio. Dito maglangay may gala, alas 5.07 na sa kabuntago na rito sa ato ang weather update. Karong buntaga mga kipa, bati i-check para nga makapangandam ta ha. Importante kay ni mga gala ning pag-check yard every morning mga kakipa. So dagan sa ato ang panahon. Kada buntag yun mga gala kay parang hindi tamang manul. Kagahapon, huwag na ito nagkalabay ang adlaw, localized thunderstorm mga kakipa. May apekto din itong lalawigan pero as of today. Based on the 4 a.m. Report sa DOST, Pag-asa mga kakipa, Easterlis na sad mga igalang pastilan. Yes, Easterlis na sa daw ang maapekto din sa tuang lalawigan sa Negros Occidental mga kakipa. So, tungod ani, magkasinati ta og partly cloudy or mapangaluron ang hangtod sa kasarangan mga igalang nga kalangitan. Adunay inubanan nga katag-katag nga pag-ulan mga kakipay. Mauna sa ito mga ginikanan diha. Mga ginikanan diha nga dunay gipa-eskwela nga mga anak. Ilog in town, ayaw ninyo kalimti mga kakipay. Pagpabaw na ninyo ang mga anak og payo, kalo, boots. Dami na ito mga naan sa upland area nagpuyo. Lapok ang dalan mga igalang. Ano ninyo gina pa wanting payong or di ba ka raincoat diya sa bag mga kakipaybo? Kami sa una ni Engineer Munjay. Pag mo klase mi mga kakipaybo, bahalag loaded na kayo ang bag. Ahala, dasok! Idasok gina diya gyapon ang raincoat mga kakipaybo. Kaya importante kayo na sa tanan. Ya, sa una pag di pa maka-afford og palit og raincoat mga K5, kanang plastic sako buno ah. Okay na siya, good size na siya Jinir, di ba Jinir? Oh, kanang plastic sa sako buno mga igala, ay kaagit ang pandong ano ay. Solve kay mga K5 ang kwan, ang kininiang baktas kalapukan padong sa eskwilahan niya magbaklay og mga 3 kilometros mga higala. Lami lang dito sa mong bukid, Jinir. Kay ang baktasunon ba? Walay tungason, Jinir. Pulos tanan lang yun patag. Galing kay pagkalang yun pong pisika, Jinir. Napag ikaw kamabot sa skulahan, Jinir. Paglili ni Madre si mong loyo, Jinir. Pastila naghanag siya. Hindi ka relate ning uban ron kay halos ta ng mga areas karon mga kakipaib, no? Simentado na manggod. Oh, dili na pareha sa unang panahon mga igalang pag maingaw kag baktas. Ah, baktas dyan ay. Karon sa kay sakay naman mga estudyente dyan eh. Mga estudyente. Tumara siya mga igala ha. Ayaw ninyong kalimting pabawon dyan mga kakipaib. Ayaw ninyong mga ginika. Ayaw mga ginika na naman. Hindi ang mga anak, oy dah, ngano naginikana na guti. Dali niyong payong mga kakipay. Payong raincoat mo. Ano yung pinakalabing may nalan karon kay ingon sa pag-asa, medyo doon na tayo masinati nga pag-uwan-uwan mga kakipay. O na nero na new trend sa El Nino mga igala. Tinginit, nga may sagol, tinguan. Ano sa ito mga Exodia farmers ba? Kamu na lang mag-igo diyan nga banta-banta mga kakipabhag kay prediction sa pag-asa ra ba murag padong yun tag El Nino dili na pag yun kay El Nino super El Nino pag yun mga kakipab makin mo yan magsilbi ka anak mga higala. Hala sige. Don't like and share lanong kayo mo diri sa my shipyard sir. May buntag ni mo diya sir hard worker ha. RBD Flowers sa San Carlos. Good morning sir John. Good morning. Tungan ni sir hard worker sir. Murag ang sunod. Stepping karon sa majority block is Con Asna. Anak ng teteng. Ambot lang yun sir. Sila rin na ibaw sir. Kung sa ilahang mga kalakaran na dito sa ibabaw kay naghapong adlaw sir. Naghapon ba to? Wala ka agwanta si Senate President Alan Peter Cayetano sir rin. Naog na lang yun siya sa pwesto yun sir. Naog na lang yun siya kay na-demoralize tingali sir. Manang Aiba kumawas kabugwas. Na-demoralize na yung tingali siya na nakaingon siya nga matay. O na itong pwede na mong pangitag ideya. Sila gid gihapon ang nilampos da. Nahala, sige. E murag mo magini gustong mahitabo sa kahigayunan. Nahala, sige. Ihatag na ko ang gahom. Akong ipasa nga ito sa akong mga kaubanan. Ay, grabe. Oo, nahala, sige. Alas 5.13 na mga K-5. Arita sa ito ang ubang mga balita eh. Kapoy, sige gisgo itong politika, mga higalaw eh. Arita sa kuan. Arita mga higalaw sa kining plano karon sa pipila ka mga bahin mga kakipab din sa ito ang lalawigan o sa uban pang bahin din sa ito ang probinsya ba. Particularmente din sa uno distrito mga kakipab kay doon na ito ay usa ka lugar din sa adilit din sa ano distrito kundi sa tong silingan din ng distrito mga K5 ga nagplano engineer Munjing mag cloud seeding engineer oh kay di ba bago ra tarang ingon mga K5 nga padong tang El Nino do na plano nga mag cloud seeding ang atong silingang dapit mga K5 para nga ang kinini ang mga pananom sa tong mga kaigsoonan nga mga mag-uuma medyo makatagamtam mga kakipayb o kuwan makatagamtam o mabunyagan anak bitaw ay kayang ulan karon mga kakipayb murag di man kayo tininood jenir ibis nga padugang sa tubig jenir matay pahubas man hinoon jenir ya kuwan ba kining inihap mga kakipayb ba inihap nya to ang mga farmers engineer tanda kay ni sila engineer ito na yung plano mga gala nga mag cloud seeding kay ang Department of Agriculture ay department ang Sugar Regulatory Board or SRA mga K5 sila ni ang unang ni hangyo dito sa Department of Agriculture nga basin pwede maka-initiate og ingon ini nga lakang kay maybe ang mga tubo engineer nga laya na gyud engineer ay oh, nangalaya na tungkol sa kainit na niya. In some parts, mga kakipayb, of our province, nagka-experiensya o infestation, mga kakipayb, anong RSSI? Or red scale, I don't know, red stripe scale insect, mga kakipayb? Na, mga kakipayb, dubli ng pildi. Gikaon na sa insekto, namatay pag yun sa init, mga kakipayb. Bitaw. Masig mo mahal kalamay aning pagkabutangan ni. Eh. Abi man ako to miaging buwan sir hard worker og wala na ning RSSI. Na ara man eh, gapo mo man ni mahurot ning kamatay. Agrabiha gahi agyan klasiya sa insekto gyud. Oh, nagsigig hapon ron og panghalit sa uban nga mga katubuhan mga K5 unya na murag ning mas ning lapad pag idrabag kapag yung infestation pag yun. Ay, ang uban ba nagduda na ba nga dili ba ka ni sa butahi ka no? Ay doon mga pangutan na rana Jiner sa uban na nagkaingon sila nga sabi na itong mga tanda kayo Jiner kaingon sila Jiner nga Matay di bang ka ni sabotahe ka, no? Kay para nga magkasulod ang imported nga kalamay. Oh! Nay, mga inanda nga panghuna-huna dyan eh! Di ba ka ni, kininiang, di ba ka ni planado ni nga wasagan o inguniini nga insekto diri ato ang mga katubhan para nga namildi ato mga farmers kay para nga magkasulod ang imported. Nay, nanda nga mga huna-huna dyan. Aluoya sa ito ang mga sugarcane farmers anim. Nanom nilang tagloy ah. Oh. Nanom nilang tagloy ah pag maginaan ni Bermioy. Basig kining loy ah, basig halangan ang RSSI ang engineer. Tubo ko dyan, tamis mga engineer ko. Ay, sa mga RSSI ba, sige pag-atake na diabetes. Noon tamo! So, kas di pa matay, engineer, kapila nagi isprehan o kanang insecticide bito, engineer? Daghan lang yapon kayo, engineer, ay. Kana kayo nga mga sugarcane farmers ang ano, gining krusmaot na ang naong, engineer. Pag barato ng daan ang pallets kamay, at takihon pag yung piti nag yung pildi, engineer. Wa pa na ilabot sa pildi, mga kakipayab, sa kining mga ilaga. Oh, no, ang tubo dyan, paborito man po nis mga ilaga dyan, mga dagang buke dyan. Oh. May ganitong kay ang habagat mga kakipay. Tuwa dito hing layog sa kining laing dapit. Nagpanaglitag, diri pa kini ning layog. Hapay niya ito mga tubo dyan na wanag. Paita, sumunin mga kakipay. Balik tas cloud seeding. Cloud seeding ba itong topic? Anong nabot man tag-RSSI? Ayaw na gunta magtipas-tipas. Direta sa cloud seeding. Kaya naku kay budget. Ani, pila ni 6 million pesos ang budget. Ani, kung maaprobahan, mga galap. Ay mga ning supak. Ani, biya engineer. Ay, kaya ko na nga. Sa ilinyo nga, tinguan man. Gani. Tinguan gani, pero dili di kasaligan maning uwana ni. Kaya, di maning pandugang tubig ni. Pahubas man eh. Aling uwan nga murag, sus, murag, mag-ihi sa unggoy. Mo, isaligan ni mo niya, kausa ka beses ra pag yun, sa usa ka adlaw. Ay, di ka impatar ni mo, kung ano, di ka impatar ni mga kagipay mo. Sustainer sa kanina ang mga pananong. Diba, lison kayo. Ambot ka si Tito Ruben Ruel, mga kagipay, kung nakapanggas na baga siyang mais. Tito, may buntag ni mo diyan dito, ha? Duda ko ito mga kaigsunan dito sa bukid ba, murag kaatras sa banti nilang desisyon ng engineer. Usa man, mo pugas ko, dili. Oh. Isod kayo tansahon po ng panahon mga igala. Getting in it, Jodja. Good morning. Tanaw na ito mga kakipay ba? Kung unsay mamahimong kuana ni? Unsa ka ang mamahimong panulgan ni mga kakipay? Basta kay recommend nga plano mga kakipay. Madam Dakdak, Kabugwas, good morning Sir Jong. Sa tanan KSS, hi ni Ma'am Lidian, Ma'am Shanin, Ma'am Barbie, Ma'am Pam, Ma'am Jezebel. Gaulada diri sa Tomoso, salamat taon kay grabe gyud ka init. Oy, kanindot. Diri taligsik pa lang ka ganina diri, Madam. Kulbaan gani ko kay basig di napunta ka abot unta ba. Ay, kung nahuna gani engineer ko patay ni. Ubundak ni ron na wa na. Napunta ka programa ani. Good morning Sir Jong, mati ko sa K5 up. Gahidset lang ko kay biyahe na mi ani ko mati is 95.7 kay syempre Jong Bersales kag Brian Morden, Pamela Prater kag sa Puro de los Pueblos. Oh, thank you so much gid sir ha. Sir Dexter, Sir Danya, salong sa biyahe, sir, ha? Sag, apisar nga ga-headset, sir. Lingi-lingi, gid sa side mirror, sir, ha? Kaya delikado, biya ning magbiyahe, mag-headset, biya, sir, ha? Basi may gasunod, sir ba? Dasun hindi ka nakatlupangon kaya nalingaw ka na diri sa ako ang mati. Ya, halong sir ah. Kasi diin ka man makanto, sir. Halong gin sa biyahe, sir. Oo. Salamat gin sa pagpatronize diri sa K5 San Carlos. Bisan, taga-kabangkalan ka, sir. Oo. Kanang cloud seeding, sir. Bao lang musalir ba sa ato ah? Ila pa na tagaan, budget ang niya. Maupod. National Irrigation unsa ining A gani authority ba association. Ang problema sir kay pag mag tukod kag irrigation sir, it takes months pa usa mahuman sir hard work. And it takes a lot of bidding pag yun sir kung kinsa ka contractor sir ang pa kuanon ang patrabaho sir. And it takes a lot of process para nga ma-approvehan ang budget para na sir. Daghanang ko ano, piting daghanang unsa di. Daghan kayong kuskus balungon. Yeah. Basta, mga sapa ron nga ka. Kamusta ka mga sapa ron? O ka mobsi mga kagipay. Pero ang kini mga gagmay yung sapa-sapa karon base sa mga pag-susi mga galang. Yung mga gagmay ragod ka sapa-sapa, good. Uy, nahubsan yun biya siya. Mm. Madan yun siya mga kaya. Nauhan yun. Kining gagmay rin kung kayo kung nga. Kana bang murag? Sa may tawag? Di. Kana bang... This song is from Will... basta kay sapa-sapa, good! Lahim lang sapa. Lahim po ng sapa-sapa. Kaya ng sapa-sapa. Mura na siyang magwang dutay sa kalog ba? Nahubsan yun biya siya mga gala ay. Oh. Sato pa, edit jud. Oh, edit jud. Ang kuyaw ani mga kakipap kung ang mahubsan, ang ato ang mga tinubdan sa tubig mainom. Simbak ko in town, palayo lang in town. Oh. Kung dili lang may tabo si Rene Boy Auditor. O gini mas dakong kulba. Ma'am Inday Chell. Oh. Maulan na morning, ingon niya. Sige, maulan na morning po ni Mudia, Ma'am Aver Inday Chell. Oh. Basta sa ito mga farmers, mga K-5, kamulay igo-igo nga mag-bana-bana ni diha, ha? Kung unsay inyo ang plano diha, mga K-5, para nga dilipon mo malugi diha sa inyo ang produksyon po. Kung unsa man din yung tanong, mais ba na diha? Humay ba? Utanon ba? Kamu na lang mag-igo diha, mga K-5, ha? Pero basta kay ang ingon sa kwan, ang ingon mga kakipab sa DOST Pag-asa na ito pa ng labayng buwan. Marag padong tag super El Nino daw. Ano yung mga prediction mga kakipab? Alas, sige lang ah. Hinay-hinay na tag, kuan ani? Hinay-hinay na tag, diskarte ani nga makapamundo tag pagkaon mga kakipay. Lai ra gyud ang aura sa tao nga naay nagpalangga ning hubin man. Hoy buyag madam dakdak oy.
1: Muna kira dada.
0: Buyag in tao ni. Sapa-sapa sir, small river. Au uto uno. Sakto na ay, oh, small river. Kanang basta gagmay ra mga K-5 nga kuan mara ra siya gagailig ba. Lasing ko 24 na mga K-5. Mga motorista diya, ha? Ganun ay biyahe ka na. Labi na ka mga long distance mga K-5 nga mga trips. Amping mo in town. Tapon, pilat, sobra duha ka disgrasya ang natala nga po. Ah, marag duha ra dayo. Duha ra dayo, engineer. Ay, oh. Aksidente kagapon mga ka-K5 o dojod kabuok ang una-una may galas sa'yo kais buntag di as may kwan di as may urban mga galap sa mga eco-translink highway tricycle o single ng motor mga ka-K5 nagsampok di sa itong asdan pero may ginadihan na pita ba yai oh lagi magka sanggitana di na pita mga galap. Doha gini kagahapon din rin niya. Pagka alas 9 po kagahapon mga kakipay. Another vehicular accident gahapon din rin sa may city homes mga igalat. Tumbling ang inmax din rin. Buha nga po itong nagmanihong tricycle. Ay nga, baong yung sa ito niya pag drive din rin nga. Kalit pa po siya crossover din rin. Sukaing dagan sa Inmax Jenner. Sus kaluoy yung taon sa mga nagsakay. No, dara ba, makita nyo. Kini nakita nyo dari karon sa live ba, gagipab nga gakiong-kiong. Mano siya driver sa Inmax. Inay, nagbadhas sa tricycle sa tubag. Maunay nasanggit sa Inmax mga gagipab. Mauna sa to mga drivers karon. Sabi na itong lagyo kay biyahe niya. Medyo kahigagaw sa oras. Please, be alert mga gagipab. Unya, defensive driving yun kanunay ha. Dili gyud magpa-kuan, dili gyud magpa-alkansi, magkikipag presence of mind gyud always. Hindi na ito matangkan po ang huna-huna ni kumbang mga driver po mga K5. Kalit lang, kuan, kalit lang U-turn ni kumbang manggon. Kalit lang og labang, walingi-lingi, kalit lang og suspastilan. Mau para may masuko sa engineer, og imuhang makuan, imuhang magkasabaan. Sila po siya daan. Sila po may kusog kayo mag inisok ba? Ay, nana, rabaw sa air, rabaw jinir. Lasing ko, 27 na mga K-Pam. Stand by for a while. Dito ko na mamatay sa tabang pabalawang speakers, lawak na balogikan sa Clinical the Alternative Medicine. Balik ko taon-taon pag humanini. K-5 News FM.
2: The lives of the Filipino. Three, bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Uy, Besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
14: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
13: Hala, naa di ATM dito?
14: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
13: Daghan magtawo dito, good.
14: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
13: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
14: Sana all na ay i-parking.
15: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
16: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth

0: Spendless. The best place to shop for all.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
4: Okay, balik ta bagay K5 diri sa tonga pag palayag sa dalman balita K5 so bagay sa kapal niyo kauban kay K5 niyo jong don't you get in down barzal. Hey bay na mga K5 dali ta kanato sumain ka buton sa Detex Coffee Mix. Ang kape bagay gala ga pampa sexy, ang kape ga pampa healthy, ang kape nga paborito ni Engineer Munji. Ang ayon tagaano gatensyon sa gobyerno sir. Unsaon pag build up og seawater desalination plant para ma-utilize ang natural resources. Pero murag wala tay engineer good nga pareha sa Japan ka bright. Kurakot may daghan sa doa bitaw sir. Pero asa ko nahibawaan sir murag naadaw ni diya sa Cebu sir kini nga matang sir sa proyekto. Nga ang tubig parat. Himoong tubig tabang para nga dun ay makonsumo ang katauhan daw sir hard worker ay. Oh! Okay, gabing trivia lang mga ka-K5. Ba't ko sakto ba ni? Kung wa ba kumalimot ani Ma'am Ana Marie sa ako ang nahinumduman sa una during our class ba pag college ba? Abi ko din yung mga ka-K5. Gamay ra kaayong porsyento diri sa tuang kalibutan ang tap water mga ka-K5 or fresh water tubig tabang ang pinakadako mga ka-K5 og amount sa tubig nga ni adri present diri sa tuang planeta is tubig parat. Oh mo gyud pinakadako gyud and the other part of it are kining glaciers nang ice ba? Nadia sa Antarctica ba? Pero tubig maino mga kakipag mo tubig tabang gamay rakaista na nun niya. Mani, usahay ba makulbaan ta pag mag-super il ninyo mga igala? Kaya na di lang yun oy o di lang yun unta mga kakipag. Mayong morning Sir Jong, anong wala kang kahapon? Da, gidugo ko dai. Sakto ni imuhang kuan sir, imuhang suggestion sir nga basig pwede. Magkuan ba? Kini bitaw nga mag-install og desalination plant. Aling kay murag wala tinuod diri sa tuas sir. Lain-lain man moy tutukan sa gobyerno sir ang kini ni ang problema man sa corruption unya ang nagtutok. Utro sang mga krakot. Mamay sige ani lang the dusletting parting corruption mga kakipay pero utro man sila ka mga krakot. Tilaan na din ato ang mga kwan eh. Tilaan na din ato ang mga susambot na lang. Ay, nindot nga balita mga ka-K5 oh. Kini nindot ni mga ka-K5. Nindot og matinood og di mga ka-K5 ay bati ni ay. Di ba mga ka-K5 ang US og ang Iran murag bati na sila jidur. Nagdaan na sila yung agreement mga ka-K5 guy. Nga si Trump nga mag-away-away mo. Hindi nilang kung ito mag-away. Friends na ta. Tungod ani mga igala, doon ay nindot kayong balita. Ingon sa Department of Energy, sir hard worker, murag dako ang posibilidad ng mga K-5 nga mubalik sa tag 50 pesos ang matag litro sa

0: Kini ni ang Lana. So when we say Lana mga kagipap, dana na diha ang Lana sa wakwak, Lana sa tiktik. Adili na yun. Bito ay gasolina, krudo, gas. Gas baga ka na ginatubil na ito sa itong suga ng kinky ba? Oh, mubrato na daw, mubalik na 50. Karoon na pa man siya sa mga mupatag pag 80 tingay ni. Ang krudo mo ay 70 kapin, no? Moro po'y giingon mga kagipay, murag mubalik daw sa 50 pero wa panibaw ining kanong sa apong kahani. Ingon sa mga taho miagi ba kagipay, andam na daw ang Estados Unidos nga mubayad og bilyones pesos nga dolyares na pesos naman. Bilyones dolyares nga danyos dito sa Iran tungod sa ilahang pagpangguba mga kagipay sa kuan, ibita mga infrastruktura. Kaya buangon man igutok ni si Trump mga kagipay. Magpatuyang na lang ni si siyang gibati mga igala. Dapig-dapig siya sa nasod Israel mga kagipay. Gagamhanan mo na. Oh. Pero nasura mga kagipay, dato mo na. Magkasarag mo na, maging gubat mga kagipay. Oh. Unya, apil-apil pa dyan siya. Antod nga na dugay siguro, Junior, kining dati usa ka bisis atong ni kalabay ang adlaw, Junior, nga giingnan niya si Netanyahu na, Junior, nga kababuang kang dako. Baya ang nanaway buang mura pong utro pong di pong buang. Diba, diba, ning gawas na, Junior? Nga giingnan ni Trump si Kwan ka, ini buang yun siya. Kabalo, nagpistok na may dinhinga, sige po siya, nagpamumba. Ay gani kay sini na nadag hilot-hilot daw mga kakipay. Untag matinood ni oy kay tay malugod mo mga kakipay. Pag mahal mangod ang precious produktong petrolyo, mang mahal po ding ubang mga produkto mga kakipay kay oil is the most vital material mga kakipay. Ito ang pinakakinahanglanon kayo kayo karon. Sanatan sa transportasyon mga kagipay, di ba? So kung mumahal ang gasolina o ang krudo mga gala, mangmahal po ding uban na itong mga presyo sa uban na itong mga palitunon. Ay mo may gamitong rason sa ubang mga negosyante. Nga ganahan tayo mga nana. Oh, di ba? Siyempre dili, di ba? May tag puhon matinood ni siya oy ang giingon sa DOE mga kagipay. Pero dili lang kahit mula om ani ha. Kaya kini siya mga probabilities pa lang ni mga kakipay. Mga posibilidad pa lang. Buti pa sabot. Pwedeng matinood. Pwedeng dili. Pamanta kay Bao kung sa dagan ani puhon sa istorya mga kakipay. Sa barko sir, na ay jacket heating. Nga ang pressure na gigamit para makaabot sa boiling point. Para maka-convert sa seawater to fresh water. Oh. Mo ba? Indot na sir da. Kung mabalik naman to. Kung mabalik naman sa normal nga presyo sir John kaning namaligya dogay pana samot na skilid-kilid pay muslan pa jud na nila. Mina na man jud nang negosyante magudaw kuno day. Ana man jud na yung gunugod-gunugod. Oh. Ano nga, doon ay mga sulti-sulti sa unas kara ang tao dyan ba? Abin ninyo, huwag yung negosyanteng malangit. Eh, sagad, mga bakakon. Oh. Ayaw po mo pag-ingunana po. Ay. Normal man ang pag-magnegosyo ka, magpag-inansya yun ka. Pero ang uman mang good po, kaya nasubrahan mga kakaipam, gusto yun nga kining mudaghan pa yun, tama ng ilang sape. Sina kaibaw ba mo konsidera sa uban nga kining mga mamalintay po mga kakipay ba? Oh. Inon, basta may mga factor-factor maganda mga kakipay. Bago ba, mo ang ilang ginana, kaya kung siya kaalangan, kaya tangon man po sa uban niya, di na baryan. kini uban dai mah dai pa okpan dai nga maya. May mam problema dai sa gini ni ang mga bayronon. Mumahal apil ang tuba ingon ni sir hard worker. Bitaw kay puy-puy na kaistuhod isaka ning perting initan panahon jere. Makod ka nga bisag gabi elingiing kay istanan. Mami Delina Yamazaki, good morning. Good morning, Sir Jong. Shout out from Osaka, Japan. Wow, good morning, ma'am. Kamusta di as Japan, ma'am? Gauan po diha, ma'am. Gauan ba po ka dito sa Japan, ka engineer, no? Kini sa hard worker at pagkutanon ko na bi kay murag nga nakaanto na dito. Ako pa, pagkaanto po na dito, ma'am. Kay pa, pero wama ko kapagkutanan niya, gauan ba dito sa Japan? Ha? Snow? Ah, okay. Basta mo adto sa mga igala. Nindot na tag untag matinood na ni kay pastilan na. Gipit na tag istara na ni mga kakipay boy. Sa pikas bayan mga kakipay wala unsa kay istorya aning kuano diay kuanay. Diay usa ka hubog mga kakipay dito sa lungsod sa Klatraba ato na kalabayng adlaw jinir ba. Giatngan jinir. Pagkahuman jinir. Gitigbas. Giulo pag tigbas jinir. May gani kay buhi jinir. Oh. Ambot na ang kining suspect daw kuan man ni kini ang ning agir man sila ang gitagayan basig ambot nagunsa ni silang duha Ma'am Juliet Chu. Ano ni nga gihuat ra man pud daw basi sa report ni mga kakipay ba sa Kalatrava PNP. Basi sa report gikan sa Kalatrava PNP. Diyang mi pulit na daw po ni ang biktima, gikan po nagtagay. Ah. Nag-atang na daidaan daw ang suspect dahi daw, Jinir. Pag-agay sa biktima, hanos direkta daw, Jinir, according gihapon sa PNP Kalatrava. Wow. Sa investigasyon, rather, sa PNP Kalatrava, mga kakipay, sa kaisaan ni Manoy kaay, ganong gihanusan manigkalit. Oh. Mauna siya mga kakipay nga ang ato tambag sa mga kaigsunan na itong manginumay. Magtagay ganito mga kakipay mo niya. Ito na tagana mo uli. Dilita mo agis dito sa ato nakaandan nga dalan pa uli. Mangita taglaing daan, Jinir. Ate mo, libo tala. Bahalag layo kayo, Jinir. Oh. Kaya para mabuntag ganito yung kinig na mga dunay. Plano na ito, Jinir, nga kinig daotan sa itong kinabuhay. Jinir, mabuntag ka nang pinaabot dito silang giat nga. Diin naman ito ning agi. Uy, wak man tingay ni uli. Siya kabalon, nangita taglaing daan. Oh. Ambot lang. Sige na lagi patay. Hoy buhi ra baya day. Ha buhi ra baya ding gitigbas baya day. Ayaw po patya day. Samdan rin siya day. Kaya na rin na ulo magun siya pag kuwan. Sa pagbawi kung siya gigamit. Oh. Summer de reserve per ting inita ingon ni Ma'am Medelina. Ama o ba ma'am? Oh. Ma'am Juliet Chu na tanaw po siya mga kakipay. Ay. Panahon karon ba init kayo mga kakipab? Init po kayong ulo sa uban. Paliog lang kalma ta mga kakipab. Ha, di natin padatong buot mga kakipab. Dapat relax lang tagod. Oh. Ang problema na to karon mga kakipab, dilit ni masulbad pinaangay sa paggamaog panibagong problema mga kakipab. Huwag yun na ito ang timanan good kanunay. Ang problema, pag sugda na na siya mga higalam. Ay mga paging sampawan o another pagiging problema ay mo samot yung kagka problema.
1: Grabe!
0: Shout out sa Tibuok Malangsa, Sir Jong. Kusog raba kayo ka diris Malangsa. Oy, salamat kayo yung tanan diha, ha, mga taga Malangsa. Mga taga barangay Malangsa. Lungsod sa Bali, hermoso mga kikipag. Kanyang diri sa kuwan. Usa ka itong barangay diha sa kuwan gani day. Katubang na itay, katong na overflow nga naputol gani day. Oh. Alimot, mga kuwan. Daghan sa kunog naminaw diha. Dapita kuno. Hala, sige. Alas 5:48 na mga kakipay. At tangin ninyo ang next program. Ha? At tangin ninyo ang next program mga kakipay. Kay kita gihapon ang mag-uban. Kita og si kakipay Pam Pirater mga galap. Mantegong panahon na nila. 5:49 naman sa kabuntagon. Ngayon ang mga dagkong balita pa higala sa musunod nga programa. Tambakan de ikuno. Oo. Oh, de sakto na 'yo. Good morning, this is Rock. Shout out daw si Dubing Subay. Ayo kay early karon Ming ha. Early karon nagka wake up Ming.
1: Grabe.
0: Ay mong kalimot mga ka-K-Pab sa mga to ang DTX Coffee Mix. Always ning available mga gala din sa mga Vigo Stilo Street, Barrick Building, Barangay Training atong siyudad sa San Carlos. At the same time, naani mga ka-K-Pab diya sa may Pili Street, sa may Kapiag Kananan ni Tito Ruben and Tita Liza Ruel mga gala. Always po sila nakatune in. May buntag din na Tito and Tita. As usual, last may pro kaingat mga ka-K-Pab. Sa may kapihan ni Tita Tata Alsonado mga higala. Walang kita yung panahon! Ang tunog ba pohon sa tumarang umansamang takda samang istasyon. Sa pangalan na lang sa mong station manager, K5, Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hinroso, o sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Atong kauban sa technical side, K5, Monjay, the Epitome Carranza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan, K5, the new Jong, the new kid in town, Barzalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ilis na pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa di ay no?
6: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
6: Mauraunta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: wala kondisyon,
6: wala
5: ano?
6: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
6: Gusto kag wala na kay bugas-bugas, oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobrang tambok.
5: Oh,
6: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
5: Hosto! Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
5: Dili! Pag-abusuhon.
1: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny sa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple free,
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
12: Mm-hmm.
13: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
12: Bitaw, ang tawag kay ana doc sa patol is absence seizure.
13: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
12: Gusto.
13: It's all about mental disorder, Sir GP.
12: Correct.
13: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
12: Unsa man.
13: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
12: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
13: Wala na ipili, Sir GP.
12: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
13: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
12: Correct.
13: Unsa may ganahan mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
12: Yes, Doc. Husto. mao na epekto sa ditribayo sa imong utok unsa may gibasihan ini. During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
13: Mm.
12: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
13: Wow.
12: Tungod anang mga intervention sa diet.
6: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
13: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3Bio. Unsa may keto diet?
12: Unsa man?
13: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats or GP.
12: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
13: Siyempre,
12: D3Bio.
13: D3Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
12: Oh.
13: Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
12: Gusto.
13: Balik ta sa patol, Sir JP.
12: Oh.
13: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
12: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
13: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir JP?
12: Gusto.
13: Dili gyud unta na pwede.
12: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
13: Oo, kay kasagaran di man jud moabot og 5 ka minuto ng atake.
12: Ayaw jud gapusa ang gipatol.
13: Mm.
12: Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila.
13: Mm.
12: Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
13: Correct.
12: Og wala ra siya'y katumbahan.
13: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
12: Bitaw.
13: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
12: Dili matukan.
13: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo, gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
12: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
12: Ayaw abusuhon.
0: D3Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio. Health News. D3Bio.
15: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
12: Mayong adlaw mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio. Ang D3Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
12: Check si D3Bio, ike si ordinary vitamin D3.
13: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapilan na.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa K5 News FM Philippines. Sala 6:04 na sa buntag.
16: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
0: K5 News FM.
16: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
16: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
17: Headlines sa mga balita. Light Cato sa D-Rex sa Fermed Capsule, the superior antioxidant. PRO inayargi kundi na mga individual ka nagpakatapog sa iyo kay impormasyon.
18: Lalaki gi ka nag-inom, giatngan o gitigbas sa ulo ang ula.
17: Presyo Zelana, may kunhod sa international market.
18: Teammate nila ni Butter Bonia, may pakita sa PNP CIDG.
17: Sa patayo patangol sa 6.3 magnitude galinog sa China.
18: Peace deal sa US o Iran, nagikalipay ni Pop Leo.
17: Ginebra, nakabawi sa corona, batok sa TNT sa Game 7.
18: Ang Curtis, gikilig, human gipili, isip numini sa 2026 Seoul International Drama.
17: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Muli agna ang tulmanon, G5 Detex, 500 Morning Newscast, karong adlaw nga Huwebes, pizza 18 na nin bulan sa Hunyo tig 2026. Sa pangalan, sa kanita bukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM. San Carlos City, nabagan sa Fabulous Tumoso Click FM, radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karabuntaga, ako si K5 Jong. Barsales.
18: Ako, sub, si K5, Pamela Perate.
17: Live ni kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. PRO NIR, gikon din na ang mga individual nga nagpakatapong sayop nga impormasyon sa social media. May kampiyon ng balita, si K5, Janine Hilapo.
19: K5 News FM, live report.
20: Kugot nga gipamayag sa Police Regional Office Negros Island Region kon pro NIR ang ilang pagsupak ug pagkunina batok sa mga individual nga nagpalapta og piking impormasyon sa social media. Kini may kalabutan sa nanggawas nga post bahin sa engkwentro tali sa Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region kon RMFB NIR ug sa mga miyembro sa New People's Army kon NPA dito sa Sitio Kabalagnana, Barangay Lalong Lungsod sa Calatrava, Negros Occidental ni atong Hunyo 14. Nasairan nga mikaylap sa internet ang king report nga nagingon nga dunay namatay sa mga Pinusilay apan giklaro og ipamatud-an sa mga awtoridad nga walay bisan usa sa namatay nga unaangol sa mga insidente. Tungod nini, nagsugod na karon sa ilang dinlian nga investigasyon ang Regional Anti-Cybercrime Unit Negros Island Region kun Raco NIR aron ilhon og manubag sa balaod ang mga nagpaluyo sa pagpakatap niining maong fake news. Kini si K5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Samtang lalaki nga gikan og inom, giatngan og gitigbas ang ulo sa Mindanao, may kampiyon nga balita si K5 SM Brian Murdan.
21: Nalanding sa tambalanan ng usa ka lalaki humang gitigbas sa ulo sa Sitio Tugas, Barangay Pinukutan, Calatrava, Negros Occidental. Mga alas 9 sa gabi kaniadtong Martes, Hunyo 16. Ang biktima, giila sa pangalan nga Jose Alibutdan, 56 anyo, samtang ang suspek, giila nga si alias Ariel, hingkod ang pangidaron polos residente sa maong lugar. Migawas sa pasiunang investigasyon, ang biktima nag-inom sa gawas sa balay ni Wilfredo de la Serna o niagi ang suspitsado. Paglabay sa pila ka minuto, nakahukom si Jose nga mapauli sa iyang balay og samtang galakaw kini kalitra nga giatake sa suspek og gitigbas igo sa ulo gamit ang usa ka hinganiban. Human sa inatabo, dili-dali ni ikyas ang suspek paingon sa wala masayring direksyon na. Subay niini, gikumpirma ni Police Lieutenant Dwight Fajardo, deputy sa Calatrava PNP, nga personal nga grudge ang motibo sa krimen. Kining balita atid kaninyo sa DTX Coffee Mix. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Samtang sa bigas bahin, nagpundok mga nagunang leader sa Negros Island Region alang sa ikaduhang quarter ng Regional Development Full Council meeting ipagayon sa Negros Oriental Convention Center sa Dabagate City, Hunyo 17. Personal nga mitambong sa mga importanteng tigom sila ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria o Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson o banang-uban pa mga local chief executives o mga opisyal sa rehiyon. Among panagtigom na katutok sa pagplado o pag-aprobar sa mga mahinungdanong proyekto o programa nga magdala og dako nga kalambuan sa ekonomiya, imprastruktura ug panginabuhi sa tibuok isla sa Negros. Ilaw man nga ang panag-iusa sa mga opisyal sa duha ka lalawigan mas mopaspas pa sa implementasyon sa mga serbisyo publiko ubos sa bag-ong natistigong rehiyon sa NIR.
18: Samtang samtang ang usa ka minor de edad human kini gipusil sa wala pamailing suspect sa G. Cordova Street, Barangay 3, Syudad sa Kabangkalan, niadtong Lunes sa gabi, Hunyo 15, 2026. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Shoma, hipi sa Kabangkalan Component City Police Station. Kasamtangan nagpaalin pa sa ospital ang biktima human makaangkon og samad pinusilan sa wala nga bahin sa kamot og nadasmagan usab ang paani ini. Subay sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, naglingkod lang ang biktima uban sa iyang mga higala sa dapin sa dalan sa diyang kalit lang adunay biduol nga usa ka lalaki og gipusil ang biktima. Na-recovered sa dapit sa nahitabuan ang usa ka kabhang og usa ka slug gikan sa wala pa masuta nga matang sa kalibre sa armas. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang himong imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo og mailhan ang mibuhat sa maong krimen.
17: Gipay balo sa Department of Interior and Local Government kung DILG na tumardas Hunyo 16 nga may dangat sa 61 sa 66 o kung 92.42% sa mga local government units sa Negros Island Region ang nakapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment. Lagip sa mga nagkakuha ni ini ang pasidungog mo ang tulog ang probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental o Sikihor. Nalaki po sab ang highly urbanized cities sa Bacolod uban ang 16 ka mga component cities o 41 ka mga lungsod sa rehiyon. Sumala sa DILG NIR, kinipakita sa kakugyo og seryosong commitment sa mga lokal nga kagamhanan alang sa maayong pagdumala sa panalapi o gobyerno. Aron makuha ang GEFH nga sertifikasyon, kinanglang makadawat ang usa ka LGU o unmodified o qualified nga opinion gikan sa Commission on Audit. O musunod sa full disclosure policy diin kinanglan ipasundayag sa publiko ang ilang mga financial documents ug budget. Dinagi niining GFH status mas dali alang sa mga LGU ang pag-access sa mga performance-based financial grants gikan sa nasundong kagamhanan ug pagkuha og pondo alang sa mga proyekto sa kalambuan sa ilang komunidad.
18: Sambang baboy nangamatay sa pipila ka lugar sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Jong Versales.
17: Nabalaka ang pipila ka mga hog racers din sa Negros Occidental tungod sa mikuyanap ng mga laragway sa social media bayan sa namatay ng mga binuhing mga baboy. Kalabot niini, ni pabutsyag ang chairman sa Alliance of Hog Racers Associations of the Negros Occidental nga si Rick Lauron nga gimonitor nila dayo na mong insidente. Base sa ilang pagsusi, ang kasagarang hinungdan sa kamatayon sa mga baboy mao ang hapo o kunkutas o kalit nga pagpida o kung pagkawala sa gana sa pagkaon. Usa sa mga gitanaw niini nga rason mao ang pag-usab-usab sa lakaw sa panahon labi na ang tuman kay init nga temperatura. Busa, may pamangno kini sa mga mamuhiay og baboy nga palig-unon ang biosecurity aron maprotektahan ang mga binuhing hayop sa Pikasbahin dinhi sa Tacbayan San Carlos. Wala pa natala nga dato sa pagkamatay sa mga baboy subay sinakuha ang impormasyon sa K5 News FM gikan sa kasaligang tinubdan. Ako si K5 Jong Versales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: GTX 500 Morning News.
17: 14 minutos na mga K5 Bilabay sa Takdala sa isa kabuntagon. Kinibay na ginalit nga ito sa mga kabuton sa GTX Beauty Shopping Command Clinic at Day of Fresh. Patayang usang kasawa human gipusil sa iyang banda, membro sa Philippine Army sa Barangay Badlan, Pikinyo, Kalinog, Iloilo. Ngayon Martes sa gabi, Hunyo 16. Base sa report nga human gipuso sa suspect ang iyang asawa, nagpusil usab kini sa iyang kaugalingon. Sigon ni Melvin Mercado, officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station nga parayon pang imbestigahan ang insidente aron matumbok ang motibo niini. Seren nga nakaangkon og samad sa bala. Sa nagkalain bahin sa lawas ang babae samtang sa ulo usab nakaangkon og samad pinusilan ang suspect.
18: Samtang sa Pikasbahin, patay ang usa ka 34 anyos nga miyembro sa PNP Special Action Force CONSAF nga nakabase sa probinsya sa Antique. Human gialigar aksidente nga mabuthan sa kaugalingong armas sulod sa ilang balay. Nahitabo kini sa Barangay Pili ako Iloilo pasado alas 3 sa kadlawon Martes, Hunyo 16. Sa interview sa K5 News FM, sara kang Police Captain Eileen Lacrete, hepi sa Municipal Police Station, gibutsyag niini nga pag-abot sa kapulisan sa lugar lugar. Nadala pa sa tabalanan ang biktima. Sa ila pa si unang imbestigasyon, nakaangkon ang biktima og samad binusilan sa tuong bahin sa iyang kilid. Na-recover sa mga awtoridad ang 9mm caliber pistol ang gagituhang service firearm sa biktima. Kauban sa biktima sa ilang balay, ang iyang asawa og ginahan diyang naitabo ang maong insidente. Og walay CCTV nga maunta ang makatabang sa imbestigasyon. Sa karon, gikustudya sa ahoy MPS ang asawa sa biktima ug wala pa kini official nga pahayag tungod dili may istorya may labot sa maong mahitabo nahitabo. Naibaluan nga kanunay mag-away ang magtiayon sumala pa ni Lakrite samtang ang bangkay sa biktima anaana sa Chris Pulor na funeral home sa lungsod sa Iloilo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
17: Alas 6, D6, mga KK5, oras dalit nga to sa DTX Coffee Mix, nagkakapikanan na detox ka pa. May kuno da ang presyo sa lada sa international market. Kuman ipahunong sa Iran o Amerika ang gyara sa Middle East o gibuksan ang Strait of Hormuz. Yan itong Martes, masubos na sa 80 dolyares matag bariles ang presyo sa lada sa international market. Nagpinumdum ang mga oil industry experts o ang mga shipping companies nga ang pagbalik sa normal ng operasyon nagkinanglan pa og igong panahon human nga halos gisira na ang Strait of Hormuz. Apan gilanta usab sa international market nga linaw na ang sitwasyon. Kung itandi sa nakaandan, kung panayon pa ang gyera sa Iran o Amerika o walay klaro nga petsa kung kanusa mo abli. Kung kanusa mo abli ang strait kung agianan sa mga barko nga naghakot sa lanagikan sa Middle East. Samtang ipayag na sa Iranian media nga may tulo na ka mga oil tankers o ka mga cargo ships ang nakalabay sa naisgutang ganghaan.
18: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, nagsugod na sa pagpangabot ang mga kasamtangang magdudula sa Ateneo Blue Eagles sa buhatan sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kung PNP CIDG ni Abdong Miyerkules, Hunyo 17. Gipadalhan og sampina sa CIDG ang mga player aron muhatag og katinawan kalabot sa netabong pagkalunod sa duha nila kakauban sa team nga sila si Rene Batarbonia og Divine Adili ato sa gihimo nga team building dito sa Dipakulaw Aurora. Sa pagkakaroon, pito na ka mga basketbolista sa Ateneo Blue Eagles ang kumpirmadong miabot sa buhatan sa CIDG. Kainom duman nga una nang giimbitahan kagahap o kuniad tumiaging adlaw ang mga kanhi magdudula sa team. Diin tibok adlaw silang nakigstorya kang CIDG Director, Police Major General Alexander Murico II. Samtang wala pa gipagawa sa CIDG kung unsa ang ilang naisgutan o tiwason una nila ang tanang pakiginabi sa mga magdudula sa dili pa sila mupahigayon o opisyal nga press briefing.
17: Ang oras sa K5 News FM, Philippines. 18 minutos na mga K5 na kalabay sa takda alas 6 sa kabuntago. Patay ang usa ka tawo samtang upat ang angol. Kuman maigo ang 6.3 magnitude galinog sa Qinghai, China ni Ato Martes, Hunyo 16. Base sa report, mitayo galinog alas 5 sa 6 sa hapon o may gilanmon gining 10 kilometros na masa. Masinati ang epekto sa ibabaw sa yuta. Samtang natala usab ang kapin usak kadusen ng aftershocks. Lakip na ang 4.9 magnitude. Parayon pa ang imong investigasyon aron basuta ang gilapdon sa kadaot.
18: Samtang malipayon nga gidawat ni Pope Leo ang temporaryong kasabutan tali sa Estados Unidos ug Iran nga nagtumong sa pagtapos sa gubat sa Middle East ug nagpahayag og paglaom nga magdala kini og kalinaw. Sumala sa Amerikanong Santo Papa iyang gikalipay ang nagkaduol nga formalisasyon sa kasabutan sa duha ka nasod sa umaabot nga Biyernes. Una nang gibatikos ni Leo ang gyera batok sa Iran nga mao hinungdan na sa panagbingkil nila ni US President Donald Trump.
1: DTX 500 Morning Newscast.
17: Oras magagayap sa K5 News FM Philippines. Alas 6:29 sa kabuntag. Ay balik sa trod ang barangay Hinebra San Miguel human nila mapildi ka kipe bomb ang TNT tropang 5G sa score nga 88-76 sa game 7 sa PBA Commissioner's Cup Finals nga gihimo sa Mall of Asia Arena ni adtong Miyerkules o kun na kagabi. Bisan og napildi sa unang bahin sa Doha og nalangan og 7 ka puntos sa halftime, nakabawi ang Hinebra sa katulong quarter og wala na nila gihatag balik ang abante or avance. Ibagunan ni Justin Brownlee ang J Jen Kings pinaagi sa 30 points og 14 rebounds samtang si Scottie Thompson nakahimo og 19 points, 11 rebounds og 8 assists or 8 ka mga assists. Nakatampo sab sila ni RJ Barrientos og Troy Rosario og 13 puntos matag usa aron masilyuhan ang kampeonato. Sa bayan sa TNT nanguna si Chris Makulov adunay 22 puntos, 17 rebounds sa pankulang gihapon kini aron mapunggan ang Hinebra sa pag-angkon sa ilang titulo sukad pa ni atong tuig 2023. Wala wow. Paling tataro sa Hinebra kakipagpa.
2: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
18: Samtang sa Balitang Entertainment, mapasalamaton og dako ang kapamilya aktres og It's Showtime host nga si Ann Cortez.
17: Nga naman.
18: Human kini maapil sa mga nominado alang sa prestigiyosong 2026 Seoul International Drama Awards. Ayay. Nga ipahigayon dito sa South Korea kay 5 Jong.
17: May premium po guru na, no?
18: Murag ako gining premium kay 5 Jong.
17: Oh, ano ba?
18: Mm-hmm.
17: Aha.
18: Gawas kang Ann. Oh, wait sa, wait sa. Good Maya, good oin. Nalaki pang aktres sa kategoryang Outstanding Asian Star. Uban sa laing 23 pa ka mga sikat nga artista gikan sa unom ka nagkinalaing nasod nga nagpakita og dakong contribution sa industriya sa telebisyon sa miaging tuig. Gawas kang an, aduna pa'y laing mga sikat nga artistang Pilipino ang nominado sa mga award. Lakip na sila si Paulo Avilino, Kim Chu, Joshua Garcia, Dingdong Dantes, Angelica Panganiban o Bella Padilla. Nagsugod daw sab ang online voting alang sa maong kompetisyon. Ah, buto-buto din ni.
17: Buto-buto din.
18: Buto-buto din. Og dako ang pasalamat ni Ann sa iyang mga fans nga padayong nag-buo-buog suporta kariya. Ang Seoul International Drama Awards nga nagsugod pa ni atong 2005 na ila isip labing unang tinuig nga international award ceremony nga gipahinungod sa mga di kalidad nga TV drama gikan sa nagkadaiyang dapit sa kalibutan aron sa pagpalambo sa kultural nga panaghigalaay.
3: Grabe po.
17: Yeah, congratulations ninyo ay sana all kayo mo ay. Oh.
18: Kita ra pud asun.
17: Kamo na may pinaka the best mo acting oy. Basta kay kami diri aga pa ang pinaka the best nga kini ni ang mic mo palubag-lubag si tingog si K5 pa mo. Catherine Demetria, good morning. Jan Rio Manggubat, good morning. Annalyn Cervantes, Elizer Aliones, Jan Rio Manggubat, Medelina Yamazaki. Ma'am, good morning naman niya. Shout out ko nagikan sa kuan Osaka, Japan. Osaka ba ni? Osaka lang.
18: Osaka. Osaka, Japan.
17: Oh, naminaw ko no si Nanay Lourdes Berha sa Kalampisawan, Calatrava. Ray Caballero, lingaw-lingaw. Good morning naman niya, Busing. Watching from Sunrise, Sunset, Sunday. Og Sunflower. Oh, Sitio Kalubihan. Sige, manbuntag naman niya. By Rizaldo Hiligan, good morning. Si Agaw Riniboy, auditor na nagtanaw sa mo. Nanay Silda, kaba lingaw-lingaw, may buntag. Si Nanay Carmen, nga always po nag monitor every morning, may buntag yung tanan niya sa mga silingan. Always nakamonitor ha. Si Agaw Riniboy, kanya, great morning sa mga taga-Kakao Bonavista, sa mga auditor family, nga adlaw-adlaw na minaw sa Key 5 San Carlos. Salamat, Key. Salamat. Alasing ko naman. Alasay sa 25 ko na mga ka-K5 sa kamuntagon. Walang yun, may igong panahon ng K5 Pamperante. Musunod na ang Foro de los Pueblos program at ang ninyo ang mga dagkong balita mga kakipan, particularmente dito sa kauluhan sa murag nagubot-gubot na yun silang samot.
18: Kani?
17: Tano ni Naog na sa pwesto. Si Soto, gihimo ng Senate pro tempore. Si Gatchalian mga K5, marag siya mo'y... Ah,
18: hingkat na yung Senate President.
17: Oh, dahil marag kisa to'y presiding ano? Si Escudero. Siya ba? Siya ba? Siya ba? Siya ba? Ang siya ba? At the same time, doon ay special report karon mga K5 karong buntag. Dahil sa barangay Buluangan, K5 Pam. Na ay, baka tao dito daw K5 Pam nga. Uy, manunod-sulod ang balay?
18: Uy, kuya wagod.
17: Yes! At tangin na ninyo ang detalye, anak. Karong mga K5 kay present na siya na ito sa 4 of the Rest Fabulous Program. Kaoban ni SM Brian Morden, K5 Pam. Perante. Salamat sa inyong pagsunod. Hangtod sa sunod. Higayon po. Samang takna, samang istasyon. sa pangalan na lang sa mga station manager, ka K5SM Brian Morden, Chief Operating Officer Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Polineroso, sa mga CEO Doc Ramil Itang-Uy. At ang kauban sa technical side, K5 Monjay, the Ipitom Karansa. Kami ang inyong ating balita, karumuntaga. Ako si K5 Jong, the new kid in town, Bersalas.
18: Ako sa si K5 Pamela, the Queen of All Media, ni Dakbayan San Carlos Pirater.
17: Alam sa kampiyon ng mga balita, Swarbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
18: K5, K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
25: Visio.
24: Nga may D3.
25: Apalit sa mga butika.
24: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, o katul-katul,
0: DTX 500 na.
2: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul.
2: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: pag ulan, pag ilak, pag panalugdog, o pag panalugdog.
1: Aha.
0: Tungod kini sa easterly sky fibray nga posibleng magdala og pagbaha og landslide. Samtang sa Metro Manila o uban pang lugar sa Pilipinas, madag-umon nga kalangitan, wina katag-katag nga pag-ulan, pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. So, kadaadlaw, maumaor man ang dagan sa itong panahon, kay Fibray.
1: Bitaw, ganihang buntag, medyo na ay tulo-tulo nga gamay, ano? So, karon gani o to, makitaan dira sa gawas nga medyo walay gawas sa adlaw ron, kay Fibpam. So, may connection na ni siya sa giingon nato nga LPA, outside sa Philippine Area of Responsibility.
0: Kaya dili medyo tantong init. No?
1: Makatabang-tabang medyo siya. No?
0: Bitaw.
1: Aho nga makapabugnaw, makapaulan-ulan, mabisbisan, ang ato ang mga pananom ug uban pa. No? Mao na lagi? As always, Kifay Pam, atong masulti diri nga usahay, dili tanan nga oras nga masama ang bagyo.
0: Saipon! Makatabang po siya.
1: Makatabang po siya. Pero dito na ni, sa mga bulan, sa mga bear, nga ang bagyo ang sama talaga.
0: Dira mga bulan ng Fibray, halos halos kada bulan ang gabagyo.
1: Bitaw.
0: Kada adlaw ga ulan.
1: Oh, kinabang November 4, ko imo mahinumduman si Bagyong Tino.
0: Tino.
1: Oh, mao ni pinaka sad nga memories. Memories nga sad kumbaga sa lungsod sa Kanlaon. No? Or dakbayan sa Kanlaon. Daghan kay nakalas nitong kinabuhi kay Five Pam last year. Ako sa kapamilya.
0: Sila gito giigo dito.
1: Sila gyoy giigo dito.
0: Grabe ba?
1: Og uban pang mga lugar diri sa Pilipinas kay Five Pam, no? Nga most affected talaga atong bagyong Tino. Yeah. Bisag diri sa Dakbayan San Carlos. Aho Calatrava, Toboso, apektado ato kay Five Pam.
0: Isa lang. Pero dito gis Kanlaon ang naggrabihan jud.
1: Morning mga morning memory nga burag di na nimo gusto pa ibalik jud kay Five Pam.
0: Dili nimo gusto ibalik pero padayon gyapon nimo ginauna, dili nimo makalimtan.
1: Dili basta-basta. Oh, wala na ako malimti gahapon nga napandol ko dito sa Medina.
0: Napandol.
1: Good morning taga Medina.
0: May buntag niyo dira.
1: Yes, daghang kay naminaw dito, no. Good morning. Salamat kayo. Sige. Anyways, pwede na maka-monitor via sa tuang K5 San Carlos Digital 95.7. Paki-click, share, and like, and follow mga ka-K5, ano? And also, padala sa inyo mga mensahe diha, opinion sa tuang mga diskusyon, and pwede po maka-monitor sa tuang radyo diha, namoy karaoke dira, sound system. May puno mo diha, mga ka-K5. Pwede maka-monitor via sa 95.7. sa to ang mga radyo diha. K5 Pam!
0: Yes! Og madunggan po taron sa 100.1 Kanlaon City, 92.1 sa Fabulous Toboso. Madunggan taron puntaga mga higala everyone is world!
1: Ayon!
0: Favorito ng engineer?
1: Favorito natin yan. Sige! Kanindot kayo pangapi aning orasa, oy?
0: Kay landong-landong, manggod.
1: Landong-landong,
0: no?
1: Bugnaw.
0: Bugnaw.
1: Oh, kalamis panahon. Ang uban ani kay wala pa kabugtaw, nagakos-gakos pa.
0: Ayay. Kaya katong wala gigakos ay nagtikongkong na lang.
1: Ano, nagtrabaho na.
0: Ay, nagtrabaho na.
1: Oy, mga pita mga ka-K5 ha. Siyempre, wa na'y uban pa nga dapat ato ang imnon this morning. Mauna ni ang DTX Coffee Mix K5 Pam.
0: Yes, idili lang yun nga, igura kang nangapi, igura kang harong ingnon nga nagpainit lang yung ka. Ano? Pero dagan po siyang makuha K5 Ray nga ikaayos sa itong lawas.
1: May binipisyo yun ka ano nga makuha.
0: Daghan kayo.
1: Daghan kayo, ma-detoxify manggod ka.
0: Malimpyuhan yun imong tiyan.
1: Malimpyuhan ang imong tiyan once nga gagamit kag DTX Coffee Mix K5 Pam. No?
0: Nindot kayo.
1: Oh, pagawason tanan nga mga hugaw dira sa imong lawas, limpyuhan ang imong tiyan, ang imong tinai diha, i-wash out ang tanan nga mga bakterya, mga kuno mga virus diha kung unsa pa diha kung naka DTX Coffee Mix ka.
0: Mo na ilaming
1: na kape. Very barato, affordable kay Five Pam. Unya mahal ang benepisyo nga ihatag niya nimo.
0: Mo na ilaming importante.
1: So DTX Coffee Mix mga ka-K5 available sa tanan nga mga butika. Dire na ta sa mga headlines, mga balita nga tuang hisgutan until 9 o'clock aning buntaga mga ka-K5. Kuyaw! giunay

0: giulo.
1: Grabe.
2: Giunay, giulo.
0: Bag-o. Healthy. Ay, healthy, ha?
2: Sabi pa.
0: Karon. Wala, may labot. Grabe yung mga headlines. Sa
2: pinakurat kay ba?
0: Unsa man ni ang kuyaw kay Five Pam? Kuyaw kaayo sa taga barangay Bulwangan. Onya, kita diri sa mainland or asa dapitang barangay sa Dakbayan San Carlos, ayaw patagsalig ani.
2: Maujun.
0: Kay ang Bulwangan draba.
2: Duol kaayo.
0: Duol, pwede rin ni walking distance kung gusto ni mo lakton ra jud.
2: Pwede kaayo.
0: Na ay mga tao dito kay Five Pam nga manulod sulod og balay.
2: La.
0: Grabiha oy. Unya, dili simple ha. Isog ra ba kayo kay Five Pam? Ngano maingon man tang isog? Kay bisag dakong adlaw manulod sulod og balay kay Five Pam. Ah,
2: grabiha gud.
0: Oh, di ba ang uban manulod sulod og balay kinang
2: gabi-e.
0: Gabi-e. Kay para ingnon nga di mailhan,
2: dili makitaan.
0: Sekreto ang ilang pagpanulod-sulod.
2: Mm.
0: Kini adlawng dako kay Five Pam manulod-sulod sa mga balay ha.
2: Isog gyud ay.
0: Unya ang pinakagrabe pa jud ani kay Five Pam. Kay ang usa ani sa duha. Bahayi kay Five Pam.
2: La.
0: Duha ra noon sila.
2: Ay, basig ko ay magtiayon na.
0: Wala tay ideya ani kay wala pa man jud nato makita ning mga nawunga. Nay usa ka balay didto nga ilahang or attempt nga sudlon unta sa usa ka laki kay Five Pam. Di buhay nas lang mga las 4 sa hapon ha.
2: Oha. Ay.
0: Dako pa kayo adlaw.
2: Dako kayo hayag pa kay na oy.
0: Unya katong balaya kay Five Pam kay ang nagpuyo ang inahan ang anak nga gamay pagkayo og pag-umangkon ra ang naaanang orasa.
2: Uy, kuyawa ba.
0: Di buhay nas lang kay iyahang na pagar ang pagsulod aning tawhana kay Five Pam. Unya borag gidakop jud to pero ato nang hibaw on ron with kay K5 Jong Versales kag itutukan ning balitaa kung kinsa ni mga tawhana og unsa ang ilang tinutuyo sa mga balay-balay diha sa Bulwangan. Unsa man ni ang giunay? No? Nay usa ka laki kay Five Pam nga gitigbas gamit ang iyang kaugalingong sundang. Agaw guro ni. No? Buragi agaw guro ni kay nganong
2: naunay siya siyang sundang.
0: Naunay siya siyang sundang kay Five Pam.
2: Grabe. Ah, basi giilog ni.
0: Giilog guro ni. Porting pataya kay Five Pam.
2: Ah, grabe.
0: Dito ni sa Isabela, pero ang muhatod og balita ron si ka K5 Elmer Sagyang from Canlaon. Kay duol-duol man siya dito sa Isabela.
2: Oh.
0: Sakop nila dito. So, ato ning hibaw-on nganong giunay man ni siya sa iyahang sundang mismo kay Five Pam. Apatay kayo eh.
2: Grabe na.
0: Paita, no? Unsa man ning giulo?
2: Giunay, giulo.
0: Lahi, oh, lahi po ni, giulo.
2: Lahi po ni.
0: Okay, unta ako ang headline. Ano yung ulo, Raman? Wala mo di ko ganahan mamina. Ulo.
2: Ulo.
0: Giulo na lang, nako.
2: Giulo na lang.
0: Og na ay giunay sa pagtikbas dito sa Isabela. Naapoy gitikbas giulo
2: ay
0: sa Calatrava kay Five Pam.
2: Grabe na, tinikbasay ron.
0: Tinikbasay. Tumag-tumag man?
2: Tinikbasay. Bitaw. Tinikbasay, may tirada ron.
0: Burag, dili naman nila uso ang
2: pinusilay?
0: Dunggabay.
2: Dunggabay?
0: Oh, dunggabay. Lami pa na dunggab usahay.
2: Dili, makamatay ka na naman.
0: Oh, dili po dunggab ng lubaon. Oh,
2: masa de?
0: Kinang inanay nga dunggap.
2: Oh, inanay, nahinay. Ah, masakit ang inanay.
0: Ha, ha?
2: Masakit ang inanay.
0: Masakit ang inanay.
2: Sa matag habol.
0: Ha, sa matag habol, dupol. Naigitigba sa ulo, kay Five. Last lagi kay paminawan nga ulo.
2: Ulo.
0: Oh, gitigbas gi ulo. Ana-anao na lang.
2: Giulo.
0: Sa Calatrava, kay Five Pam. Ha?
2: Grabe.
0: May lang gani kay sa ulo, giulo jud siya. Kay kung giliog putol ng uluha.
2: No, oh, grabe ng mga tao na. Gamay na lang kayong pasensya ba?
0: Gamay kayong pasensya. Unya, kinira ba ang sa Calatrava, wala pa mahibawan kung unsa jud ang pinakahinungdan ani. Di buwaynas lang kay wala jud siya.
2: Namatay.
0: Namatay kay Five Pam.
2: Pero sakit japon ka ito?
0: Ah, sakit kay duklon ra ka.
2: Ang uban makaana lang kay Fibre, mampay gipatay na lang ko.
0: Oh, giangol.
2: Giangol oi.
0: Ikaw lang guro siya dili tumbos mo mamatay oi.
2: Dili siya. Dili ang uban
0: na. Ang uban na uban.
2: Ayaw. Dili to siya.
0: Ayaw ana masukan ta.
2: Ang uban, ang uban. Dili pa na dunggan mo ginana ta.
0: Ang uban.
2: Mampay gipatay na lang kay perti kung sakit, perti ni sakita na bang uban nga mga biktima ba?
0: Pareho atong taxi driver.
2: Oo, oh, kato magpapusil.
0: Oh, kay gidakop siya kay illegal parking siya. Di niya ihatag iyang lisensya. Ingon niya, kung ihatag na ako, naipatsya na lang ko, sir.
2: Na, mangyana na nga case ba? Eh?
0: Imagine mo nga, katong gishare na ko na. Pagkagabi ay nahitabo dito sa akuang atbang sa akuang gi-istaran, gipuyan. Nagbanggaanay ang usa ka motor, ang duha ka motorsiklo.
2: Mm.
0: Ang driver sa usa ka motor, gidakop sa pulis. Maunang iingon niya, sa sir, kung hulihin niyo ako, patayin niyo na lang ako. Ling ko, nagpareho man atos taxi driver.
2: Kita ko siya?
0: O niya, Tagalog, raba?
2: Ay, Tagalog
0: dito sa Barangay 1. Oh, sa Barangay 1, Drisdak ba yan? Wala lang yun kumagawa sa kong ipuyuan, kaya di ko gusto nga makitaan nila nga, dira, nagpuyo sa K5 Brian.
2: Malabuan ang kagwapo sa uban, dira.
0: Ha?
2: Malabuan ang kagwapo nga nagpuyo.
0: Bitaw na.
2: Dahil lang yun ka lang.
0: Unsa man ni ang bag-o?
2: Mm.
0: Ah, dito ta sa National ha. Na ay bag-o nga set up na pod karon kay 5 Pam. Sa ato ang Senado sa Pilipinas.
2: Liderato nila.
0: Oh, grabe. Burag dili kumuangkon nga sa ato ang Senado kay burag mga walay ayo na mga tawhana.
2: Ilahang Senado na lang dira.
0: Ha?
2: Ilahan na lang man.
0: Oh, sige. Na ay bag-ong set up sa ilahang Senado.
2: Nangluod na jud ka.
0: Nangluod na ko burag kaululaw ba?
2: Bita. Maghimon ang tag-Senado ato.
0: Diri sa tuwa sa Visayas.
2: Mm.
0: Kinsa may presidente nato?
2: Ikaw, syempre.
0: Sige, sige.
2: Ako, vice. Timpure.
0: Ang ilang Senado may bagong setup. Kaya burag sila naman yung nag-iya, ana.
2: Burag sila. Ilahan na lang magina.
0: Kini mga tao ba nga kaululaw, mga bagag na wong.
2: Kana position na nila ilang ginauna ba, no?
0: Yes.
2: Personal nga interest nila.
0: So, gahapon ay mga kabaguhan nga nahitabo dito. Onya ka to mga tao nga... Igham sa kong kadiyot, may ikaw sulti dira.
2: Igham sa dira, igham sa. So, ari na, na ta sa Senado ha? Oh, Senado na ta.
0: Okay na. Okay na ko. Sana maning DTX Coffee Mix kay nagsangal man sa kong ba kong tutunlang.
2: Patakar ang landok.
0: So, mauto ka hapon.
2: Oh.
0: Ato aning discussandron kay walay mahimo ang pikas nga grupo, ning concede na lang.
2: Mm.
0: O niya, nisulot maligig Senado. Pero ang uban wala jud.
2: Ang uban ni ana mo to kato ni sulod nga gusto lang nilang magtrabaho.
0: Ayun, ana dapat.
2: Syempre. Dugay duan god.
0: Dugay na unta na.
2: Ana.
0: Oh, tulo ka adlaw mo nga ning absent, wala na pud siya ni balik, na pud siya ti ana.
2: Sige, igam sa igam sa.
0: Papaim na sa kong kape bitid.
2: Sige, higop sa gira. So mao to ang uban nga senador. Wala mitungha sa Senado. Tung grupo nila ni Cayetano. Pero ang uban ato ni tungha sama nila ni Senador Amy Marcos. Ayaw niya na lang kayo, wala tayo isulteron. Dugay-dugay. Kasi padayunan silang Marculita, si Senador Lorin Ligarda. Pero ang uban, wag yun nagpakita dito.
0: Kibaba. Wala, Jud. Oh, wala, Jud, ang uban.
2: Pero ito yung pangluod.
0: Pangluod, Jud, ay burag kasarang. Luhod, manggiyapon.
2: Ay, basigin inyo na po itong kwanta. Gachalian Black ta.
0: Ay, wag ko'y labutan eh. Bahala mo diyo.
2: Ato rin isulti kung kaysa ito wala niyan tugod.
0: Okay, kining mga tauhana nga ni miabot gahapon dito. Mauman ni sila ang wala ning duty 3 days kay Five Pam.
2: Mm. Katong ipatawag sila ng PBB. Oy!
0: O, pagtrabaho na mo.
2: Pagtrabaho na mo, mga anak.
0: Kaya kung ning duty lang ni silang tulo, or ning kinitulo, kini sila sa tulo kaadlaw, wala ni maagaw ang posisyon ni Alan Peter Cayetano.
2: Wala, Jud.
0: Na!
2: Dito gid sila na sayo.
0: Tama ba, MJ? Kung ni duty ra ni siya, magpadayon unta ni siya.
2: Bito, nga nung sila ni duty niya, may tag-us ka-adlaw lang.
0: Na, mauna diha kay 5 Pam.
2: Dito sila na sayop.
0: Kay ikatulo nga adlaw, giagaw na, kay wala may, wala ikuan
2: wala
0: eh.
2: Wala mo sila tampong tao, wala mo sila sulod-sulod.
0: Wala mo sulod-sulod. So,
2: naguba ilang liderato.
0: Naghuna-huna po itong diskarte ang grupo ni Gatsalian. I-invite na to ang usa nila para makasulod din makakuatag kurom. I-change na to ang leadership.
2: Na,
0: kay kung ning sulod ra mog tulo ka adlaw wala mo ning pasiga-siga diha because of your majority mo.
2: Majority na sila.
0: Wala jud ni maagaw nila kay 5 Pam.
2: Wala jud.
0: Alan tawaron. Luhod mangyapon, balik mangyapon. Na, balikan na to naron ha.
2: Wala nang purma kay mo idol.
0: Ha? Awa na wala ka ana-ana si Robin Padilla oy nawala oy. Asa na ron di na makita na ang anak ng mga galaw dito. Gapon si Marcolita nasuko sa media.
2: Ano man yan po?
0: Siya, interviewin nyo ako tapos hindi nyo naman rin pinapalabas yung mga sinasabi ko.
2: Nangload. Nangload.
0: Ganyang media manggod, gapili po ni sila kung sa pinaka the best nga balita.
2: Oh, bitaw.
0: Oh, pero kanyang puro chismes na po. Ang media, dili po ganahan, ana.
2: Dili
0: po. Kaya maguba po na sila.
2: Diyon.
0: Pero na po yung mga media usahay nga wala. Hindi na nyo natin ikuha na.
2: Ay, nalang yung bulgar-dara.
0: Onsa man ni ang healthy?
2: Ah. Murag nindot na ba?
0: Healthy ha, nindot sa ikang lawas. Dili ni Power Trio ha.
2: Dili.
0: Ah, dili ni Power Trio. Kuani, gahapon, imagine mo kay Feb Pam. Di ba na si Madam Pia Cayetano gahapon?
2: Uh-huh.
0: Niabot mo siya di ay? I'm not sure ha.
2: Si kuan na itong nakitaan.
0: Ah, basig si old na ito nakitaan ako. So di ba lang tawa? Kundi pag-abot sa mga senador, nakasesyon. Nakaistoryahan na kung sa dapat ang buhaton sa Pilipinas.
2: Oh,
0: pwede silang magtubag-tubag diha. La pros and con.
2: Bita.
0: Naana tanan. Mapaspaso na to ni kasi MJ na na po doon nagtindog.
2: Dili na bimutang. Sige, nagtindog pong ko.
0: Unya, karon. Oh, unsa ning karon? Karong adlawa ang pre-trial na.
2: Ay.
0: Ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment complaints. Unya, ang presiding officer Kifay Bam. Grabiha.
2: Mm.
0: Ang tao nga una ning uban dito sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano.
2: Mm-hmm.
0: Si Senador Cheese Escudero.
2: Siya pa dyan na pili. Ala no?
0: Murag kinabang ilalo.
2: Grabi lang pagdula-dula ba no?
0: Oh, gilugaw-lugaw ligi sila.
2: Gilugaw-lugaw ngayon.
0: Onsa man ni ang wala milabot?
2: Mm.
0: Ang Ateneo University ning ingon nga wala may labot sa unsay nahitabo.
2: Oy.
0: Atong pagkapatay sa duha ka mga players nila sa basketball kay Five Pump. Na mao ning gisulti na pero balik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bacteria.
5: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
6: Checklist ata.
5: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
6: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
5: Oh.
6: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
5: Unya, napayosado.
6: Mm.
5: Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
6: Oy.
5: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
6: Mm-hmm.
5: Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
6: Correct.
5: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity mahitabo ra na kung ang ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
7: Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Nakuha ni mang punto Sir GP.
5: Yes doc, about active immunity.
6: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag pa passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
5: Kinsa do?
6: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
5: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
6: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
5: Yes doc, it's brown na fats ano?
6: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nimo makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
5: so,
6: D3.
5: Kining
6: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
5: Og mujita di ay ko dok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
6: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
5: So muna gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
6: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-clean D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
5: O niya, diniramat nagtama na.
6: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusohon.
4: D3 Bio!
8: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Last 7-14 na or 7-9 mga ka-K5. Kamanaminaw gihapon sa Foro de los Pueblos. We are very sorry, K5 pa. Medyo taas-taas ang tong patalastas, no?
7: Oo.
6: Atong commercial. So, di man dyan nato sila makuangod, ma-stop because nga maupo na igatabang ko nato, okay, 5 pam.
7: Maudyot, correct.
6: Oh, wala na sila, wala po mi din.
7: Dili na to pwede i-cut. Dili na to pwede i-cut.
6: Bitaw, di pwede na to iputlon.
7: Kasi kita makat.
6: Daghan kayo itong mga local commercials. Kamu po diha, basi gusto nyo mapakommercial.
7: Oh, pwede kayo.
6: Anhi lang mo din. Pangitaan ninyo si ako. Okay. Ato na tabangan ang yung negosyo diha aron mo sikat pa diyon kay Five.
7: Yes, para mas mailhan pa gyud sa uban.
6: Mailhan daghang madumduman daghang customer.
7: Madugukon gyud customer.
6: Dugukon para yon ni Tatay Irving ha.
7: Oh.
6: Si Tatay Irving Repair Shop, Auto Repair Shop. Mo pa commercial na diri sa tuwa kay Five. Naadira sa may Ecotourism Highway oh, sa Barangay 2,
7: Margarita. Nahan.
6: Nindot kay iyang mga kuan dira ga repaint sila kay Five Pam sa mga sakyanan nga mga nayupi. Kana nagupi nga mga sakyanan. Grapiha gwapo ra ba kayo ga resulta jud.
7: Mura ra gatong bag-o no.
6: Burag mobalik og bago imong sakyanan.
7: Grabe.
6: Pero kina imong nawong nga gupi dayon yun na mobalik na bisag saon pa.
7: Pero si Sir Irving, ayaw na dito eh.
6: Ayuhon na imong lawong. Burag si Vicky Belo siya, no?
7: Gani, bansaya mo, ayaw ba?
6: Ang taon nito, mga sakyanan nga, katong nga mga nagabangga.
7: At bati na kayong mga naong nga sakyanan, no? Grabe.
6: Total wreck ng uban. Pero bag-o kay Five Pam. Pagsulod sa sakyanan ni mo, nagsampayod.
7: Bati kayong naong.
6: Paggawas, ayod. Ang dili, gwapo na. Gwapo.
7: Murag itong brand new, oy.
6: Brand new, oy, grabihan. Si Tatay Irving, oy, grabe. Tatay Irving, may buntag diha. Good morning. Sinanay Ginilin po diyang tiayon.
7: Oo. Oh.
6: Naminaw na to ron.
7: Mga buutan, rapa kayo.
6: Buutan ka, ayo. Nawala ta diha.
7: Joke ra pa.
6: Joke ra. Last year, Jess, mga ka-K5. Oy, nako. Mag-power trio mo diha while naminaw.
7: Kaya karong mga panahon na, ang tao ron, gamay na lang ang walay balatian.
6: Bitaw halos tanan. According sa research, ang kinabuhi daw sa tao sa Pilipinas kay Five Pam.
7: Nagkawil-kawil
6: ang
7: na?
6: Ang pinaka-life span karon, ang pinakataas is 76 to 80 years old kay Five Pam.
7: Oh?
6: Na. So, pero kina-research naman siya.
7: Research.
6: Pero kung gusto ni mo nga muabot kag 2,000, ay mayroon.
7: Usa ka gatos.
6: Usa ka gatos.
7: Para na po'y 100,000.
6: Ako tagaan kong kabuhi, hanto 200. Okay ka, ikipa mo.
7: Para na kagwati, anak ka nipis.
6: Oh, di mo kaon, magkula, may power trio.
7: Oh, bitaw to. O, nalimot ko da.
6: May power trio, kining DTX 500, Mighty C o D3 Bio.
7: Bito,
6: bisig tulo?
7: Bisig taas imong edad pero ligon gyapon kay ka.
6: Ligon gyapon ka, K5 Pam.
7: Mao so, nindot.
6: Karon pa lang mismo, kung gusto niyo nga mutaas inyong kinabuhi ato ang kinabuhi, mag-power trio na. Di man yun na ito, mahipakta ng kabuhi sa tao, no? Pero kung naa kay...
7: Panagang.
6: Panagang. as on as early as today kay Five Pam. Mm. So nindot kay siya ko naka power trio na mo.
7: Nindot yung kay nga ng ligon kayo mong lawas perme.
6: D3 Bio, Mighty C og DTX 500.
7: Ah.
6: Isyagit siya na to mga igsuon na si Sir Sunny Boy Magsipok. Oh, wow, the manager og usa ka bangko dito sa La Carlota who is watching right now kay Five Pam.
7: Wow.
6: Naminaw na to ron. Salamat kay. Good morning ni mo diha, sir. Salamat kayo. Kanusa mapamupo. Commercial diri sa mua, oy. Layo lang galing, no?
7: Oo, layo lang.
6: Oo. Pero daghan na mami yung tagpaminaw, sir, sa Kanlaon.
7: Mm.
6: Kay naka-hook up man ta everyday sa Kanlaon.
7: Daghan kay tag-listeners pa dito.
6: Onya ang Kanlaon kay duol kay na sa La Carlota. Dira man na mangagi usahay.
7: Oh.
6: Why not, sir, nga dili ka mapa-commercial diri sa amua?
7: Mm.
6: Na, oh, di ba? Dira man na agi, no? Magpabakulod ka, La Castellana.
7: Sa
6: Kanlaon, muagi kag La Carlota, dira dapita kay Five Pam.
7: Bitaw.
6: Oh, why not nga mo pa-commercial kag San Carlos kay ang uban dira na mga uadto taga Kanlaon sa La Carlota. Good morning to Jesse Maghari. Good morning.
7: Ala po si Kwandri, si Ana Marie Mahinay Pirater. Good morning kay Five Bry ug kay Five Pamela Pirater di Guzman. Ganahan ko sa inyong mga balita kay magkatawa ra pud tagkalit. Uy, sagulan man ninyo og joke-joke good.
6: Anak Juna, dapat
7: smile, para masaya smile. Ang lahat. Ayay.
6: Para masaya ang lahat. Good morning to JR Navales. Good morning. Si Aim Lopaf. Good morning mga ka-K5 og sa mga nagpaminaw karon. Shout out ko sa tanang taga Bulwangan, labi na sa akong pamilya, Shalana Ferrer Fontilar and Pitilona family. Salamat mga K5. K5 Pam and K5 John, K5 Brian. Ah. Sa akong banang padulong duty amping sa biyahe pirmi si Michael Shalana. Sige, sige. Balik ka na itong uban ron because, ay, good morning to Sir Boy Nofable. Oh,
7: Sir Boy, mag-order ba ni Sir Boy dayon?
6: Na yun? Ayon niya, good morning, beauty and the best. Oh. Dili, grabihad ha?
7: The best.
6: Arcel Moyong, good morning. Good morning, listening from Sitio Tao, Barangay Dulis, Calatrava.
7: Mm-hmm.
6: Si Ronalyn Abilianada, Abilianida Buscado, good morning from Toboso. Salamat kayo. And wala na, nahurot na. Paliko na to ang uban ron mga ka-K5.
3: K5 News FM Live Report.
6: La 7:15 na ang balita ni ka-K5 Elmer Sagang. Unaho na to ni.
7: Sige.
6: Kay kining usa ka amahan, K5 Pam, nga gi tigbas sa iyang kogalingong hinganiban. Grabihan, no?
7: Oh, grabe.
6: Unsa man gitigbas niya or naayin uban nga ningkupot aning hinganiban niya kay Five Pam?
7: Basin og giilog.
6: Giilog ro kay di pod pwede nga walay ningkupot og uban unya gitigbas ra siya.
7: Mm.
6: Unsa ning hinganiban ay power? Maka-explicar ani si K5 Elmer Sagang. K5 Elms, good morning nimo dong, may buntag.
4: Good morning, K5 Bray. Good morning naman, K5 Pam, no?
6: K5 Elmer.
7: Good morning.
4: Patunding sa isin tayo, 4 anyos sa K5 Bray. Nga mamumuo, human, sini, gisumbag, gipatiran.
6: Uy.
4: Wala niya kitigba sa K5
6: Bray. Ah, wala. I'm sorry, I'm sorry.
4: Kung gab din niya siya o hindi-slap.
6: Ah, mao-mao na gyapo. Ay, di ay?
4: Hindi-slap din niya siya, K5 Bray, sa... yaha o usab na rogalingon nga sundam sa managtagsa nga kinabray o pakaisa sa ilong grupa, pakaisa nga naa sa influensya usab sa ilin nung makahubog nga kinabray.
6: Kifa Bilmer?
4: Kifa
6: Bilmer? Kifa Bilmer? Katubang nakakuha sa iyahang sundang, wala dyan to kaagig iskwila siguro fi Kifa Bilmer mo. No, burag wala ka. Na sayop dapat ang sundang tikbas na dili duslak mga kuan mo mga dili jud mo bright ba no?
7: Wala kaagi training.
6: May kaagi training ni nga ang sundang itikbas na iduslak manuon. Ang igamit og duslak kutsilyo.
7: Sayop.
6: Sayop mo, sayop mo.
7: Sayop. Oh,
6: sige padayon ko kay K5 Elmer no? Mm. Dito do andra na to.
4: Sa may Purok 7 sa barangay may tubig sa may Isabela Negros Occidental mga alas 3 sa hapon at nakalabagan na niya. Kini nga biktima gila ni sa kapulisan nga si alias Tano ninyo ni siya nga residente ro sa sampit nga lugar niya mga suspect nga managigtagsa nga sila si Anyas Pirot Ulitao o si Junior naman na ninyo niya residente ro sa maong lugar.
6: Aha.
4: Sa report sa kapulisan nga Kifebray no kining si siya no kining biktima kay Kifebray magkuha lang unta ni sa iyahang baka sa diha nga gikasugat niya ang kini nga mga suspect nga gikan usab sa balay sa ilaha nga iyaan kundi gikan ni sila nag-inom anak ka Kibaybray. Kaniya sa diha nga sugatan ani ka Kibaybray kining duha ka mga suspect mga hubog na ni sila. Dihang according sa investigation no kalit nga gisumbag ni alias Perot ang kining nga biktima. Unya midugang naman og pagpatid ha, gipatiran pagid sa usapag yun, kiningaytan sa kanya si Junior ang biktima mo to nga natumba ning si Shano kining biktima diha na kagibabray gikuha ang iyang sundang ni gikuha ang sundang ni Junior mo gigamit sa pagdunggab sa iya kagibabray. That's why sa iyang pagdunggab no nakaangkunig samad kagibabray sa tuong bahin sa dughan kining biktima duha sa likod kagibabray.
6: Grabe ha.
4: Sige, dito lang pa ni dala sa tambalana ay libre pero wala na, deklara na niya patay na sa attending position.
6: Kay Fabel Bernal ko ay pangutana ha. Si Tatay, di ba, 60 pila to, 64 years old.
4: 64 eh, Bray?
6: 64 so may edad-edad na jud siya, no? May medyo loyo-loya na gamay si Tatay. Unsa may kuan ani? Unsay pinakarason ani nganong ila man gikulata? Hinubog ra jud kay Fabel Bernal.
4: Kana mo yung inubong rin kita sa investigation sa kapulisan no, ang ilang niya motibo nga gilantaw karo kita bray kay ilimun ako nagtungod rin ni influence sa ilimun makahubo
6: taya ni mga tawhana
4: listen kay pangalay po man sa asawa ni my bray no na hinabi po sa tuwa nga news correspondent ko diha pati pa dire sa tuwa o niya kuan kining butan man kining tawhana ni my bray
6: aha kining biktima kining biktima
4: kining biktima o
6: So kining duha na tripan lang jud ni unsa giinom ani nila tanduway tuba kulapo unsa bay giinom ani mga
4: mga to masayre gyud ba unsa jud nga ilinuna kay mga hubog man eh
6: asa naman ni sila ron mga suspects
4: kana at large pa gyud ba wala pa gyud madakpi until now sa base sa pinakalitis nga pagpaluhab sa February wa pa gyud ni sila masiko
6: at large di ani oh so okay ra okay yeah, okay ra to ilang gibuhat gi 5 pam nga giduslak okay ra dili sila sayop no at large di ani sorry
7: kalit rogo dire
6: basig mo tumaw ra kalit dire sa ako ang bang bang pero grabiha po ni mga tawhana oy walay pero magkaila ra ni sila magilanay ra ni sila.
4: Oo, mag-ilangay na sila kay Brian.
6: Mauna lagi nga
4: din. Silingan, pamandugol naman.
6: Mga silingan, rapod. Silingan rin sila.
4: Mm.
6: Grabiha, no? Ani na kadelikado dyan kaayong panahon kay Five Elmer, no? Kinang...
4: O, lagi?
6: Lakaw-lakaw ra kadiha. O niya, na yung mga kwanggol nga pareho ani. Adili, di ay okay ra mo. No? Kay at large, good. Na yung mga ianing mga tawhana nga dalalon kaayo sa ilim nun.
7: Mausab ang batasan.
6: Ako kay anyways ato nang balikon ro kay Fab Elmer padungog nato bura naka-interview sa asawa ni asawa.
4: Oh asawa ni Bray yan interview na ni kay Fab Joseph no.
6: Aha. Sige paminawan nato.
8: Ano ilagin gamit nga pagbuno sa imong apartment?
9: Talibog.
8: Pila ka bilog talibog?
9: Sa malak.
8: Sa dulay daw ginpulihan nila.
9: Gin ano mo ginsumbag niya ang upod ko te kundi natumba kay harap ko na nasa gabay.
8: Oh.
9: Te pagtumba niya gin sipa pag niya kag gin gipuwa ang talibo ko ni buno sa iya.
8: Okay. Ice pick ang gin gamit. Talibo ko gis ka ice pick. Okay. So nga gaano ini mga partner?
9: Manglawig na sa tanas ang baka dito sa pihak eh kay galing gilang bata nila sa dalan.
8: Agit lang bata nila?
9: Bata nila, bubaw balay pa.
8: Okay. Pag lambat nila, nang ano ila, nung naka-inom sila, naka-tripping?
9: Oo, oh. Naka-inom sila siya.
8: Ah, okay. Duwa lang yun sila?
9: Duwa sila.
8: Pag lambat nila sa dalan, nga nagalakat yung mga partner, dala nila gin bira? Oo. Oh. So, ano ang imong na experiensahan sa iyang pag-upda na inyo?
9: Mayo na siya sila, wala na siya gamuya.
8: Wala man na sa nag-shot o kung ano?
9: Shot na sa pro, juta lang na, pangpatulog lang.
8: Okay. Pag mahubog siya, wai sa gamaoy?
9: Wai.
8: Okay.
9: Patulog lang.
8: Okay. Ano ilagin mo?
6: Kay Feb Elmer?
4: Wala lagi naging kamisir na butan lagi o mabuot lagi.
6: Makitaan man sa asawa kay Feb Elmer. Onya, unsa orasa ka ito nahitabo ni?
4: Last 3 sa hapon.
6: So, manglawigay o kabaw or baka. Kunya dili ra di ay imagine mo talibong K5 Ilmer ha. Ang ang pagsabot na ko anang talibong lahi po na siya sa pinakasimple nga sundang radyo kay ang talibong murag taas na siya. Kunya taliwis papod kaayo. Murag pinuti, murag special na siya kumbaga sa sundang K5 Ilmer sa kong pagsabot ha. Oh, onya naapa do ay I speak ko na ni, may I speak mo di ay?
4: May follow up daw ang isa, I speak.
6: Una unsa man ni mga tawhana oi?
7: Unsa may nakaon nato nila oi?
6: Wala ba na giinom diha sa wala ba na kabutang dira sa label K5 Elmer, K5 Pam sa ilim noon nga kung mahubog ka mamatay kag tawo di ba? Wala wala jud no?
7: Wala.
6: Wala. Onya ikaw K5 Elmer pag mahubog ka gaunsa ka? Gaunsa ka K5 Elmer? Giinom pug ka di ba? Giinom-inom pug ka usahay.
4: Gamay lang, gamay.
6: Gamay lang.
7: Pampatulog lang.
6: Pampatulog. Ako kayo, kung may, muinom ko, K5 Ilmer, feeling na ko, gagwapo ko. Unya, lapiton kayo ko sa bahay pag nakainom ko. Maon na nga wadyo ko gainom, kaya basi mudaghan ni sila ba? Kaya kakita ka ni ka K5 Pam ko mahubog?
4: Wala.
6: Niinom yung tuba, duha rami. Ning ikyas da yon ko biya kay Fab Ilmir ay.
4: Asa man sa Bali.
6: So Bali, so Bali. Asa ganito kay tatay?
7: Sa gawin ni si Tatay Badong.
6: Tatay Badong. Usa ka bolgi puli-pulihan na mo kay basig malipong ko kung ako ra usalin ko
7: tabang. Yeah, sir, bag drive.
6: Ako ra bag drive sa atong sakyanan. Ay ni ikyas ko da yon oy kay lahi na magayo tanawa ni ko anak ko oy ni pamilya na ko oy. Pero dili ko sigurado og nakagusto siya or nasuko siya basig pakon kunyag bol, mao toy delikado. Dili ay kinuod na. Kining asedra no. Pero anyways, unta madakpan ning duha. Pero nailhan naman jud ni sila no, kining mga suspects no.
4: Identify naman ni kag Ibrahim. Kag Ibrahim, right?
6: Oh, may unta na file na ning kaso or unsa. Anyways, wala man sila madakpan. So ang kaso ani is kinang gitawag lang a regular filing. Tama ba ko K5 Elmer, ana?
4: Okay, gali. Kung ito, ipahayag po ito sa asawa ni Febray nga, mo file for shared case in kaso madakpan dito sila?
6: Dili, bisag dili pa madakpan, file yung kag case nai. Kaya para pag-file din mo og kaso, identified man yun siya, regular filing man yun na mahitabuan na, at least mapapanaogan sila og warrant of arrest ang kaso ani, kung di ko masayop, murder or homicide. Murag anak kay Febray Elmer, no? Oo. Wala ta kay balo, murag homicide guro ni kay basig kinagong ang murder gun, kinang gatalikod ka, kinang wala jud ka ideya, gipatay ka. So kini basig nakasukol-sukol pa ni si tatay galing kay kinang may edad na nya, duha pud ka buok tong mga
4: 4 na gun.
6: Na, duha ka buok yawa tong imong ginkwentro tay. Duha ka buok demonyo, unsa may ikasarang nimo ana bisag siguro
7: nga idara na pa jud.
6: Pareho ni K5 Elmer nga dako kay glawas og duha ka buok imong kontra unya kinang may mga hinganiban pa lisod-lisod na mo niya K5 Elmer no.
7: Tumbling o basta si K5 Elmer matubang?
6: Pug mao ni makahabyog pud asa gud puluton unto nila aton ngipon at masala espirito yang uno. Anyways, mafailan og kaso nay. Basig may istorya ni si K5 Joseph to, ang imuha naka-interview niya. Ingna dyan na si nanay K5 Joseph, although nga ito ang PNP, gahatag dyan na sila o guidance ang mga iani nga mga case. Nga filean dyan o kaso, aron nga mapapagawasan ni sila o warrant of arrest. Okay, para ma-wanted ni sila. And then pag wanted na ni sila, naka-sistema maguna K5 Elmer, kining wanted person ka, tanan nga mga police stations, tanan nga mga outlet sa ato ang men in uniform like mga ranger na to dira, mga army, mga CIDG, NBI, kung unsa pa diha nga mga departamento or yeah, etc. sa ato ang balaod diri sa Pilipinas, naa na ni ilang ngalan dayon K5 Elmer, na? Mugawas dayon ni. So bisag asa pa ni sila manago, masakpan yun yung mga demonyuhan ni. Sakpan yun ni sila unless kung dito ni sila mudagan sa bukid, mu-appeal dito sa mga walhong grupo. Pero, ayaw magsalig sa mga walhong grupo, kay kinira ba sila K5 Elmer? Manumba po ni sa mga kriminal K5 Elmer? Di ba, K5 Elmer?
7: Pitik yun.
6: Dira ba sa bukid, kining walhong grupo, wala na ni sila manguingon nga, idioprasis ka pa, iagay pagkorte. Kay may kaugalingon na sila nga court dira, pero ang ilahang korte dira, di ka nakatubag. diretso ka nag-tumbling anak, kuma timingan ka ng mga NPA. Ah, wala jo sila ipalagihan. Ikyasan ki Five Elmera na.
4: Wala gi, oh.
6: Ang pinaka the best nga buhato nila karon, surrender na lang sila.
7: Bitaw.
6: Itahan ilang kaugalingon, mapreso man jud ni sila unless kung mo paariglo ang pamilya, pero feeling nako dili jud. At least kung mapreso sila ki Five Elmer, buhi ra sila. Na nasulod sa prisuhan o niya magkasok homicide, pinaka preso ni Managro mga 10 to 15 or 20 years sa prisuhan. Ana, brag ana. Yudi ah, preso sila.
7: Yudi ah.
6: Maudyo na nga wag na ako ipangandoy, pero kamo, maano'y gusto ninyo ha? O, pakpakan tamo.
7: Laon pakpak.
6: Pagpakan tanigin para malipay po sila. Imagine mo, i-recognize na ito nga ma-prison ni sila soon. Na. So, kung ako, dili ko.
7: Dili ikaw
6: kung
7: sila.
6: Kung ako ninyo. Dili ta Ilmer, sila lang, no? Sila. Kung ako ninyo, itahan na nila ilang kogalingon.
7: Bita.
6: Duha ilang encuentro ron. Ha? Una, ang mga police, dakpon man yun sila. Pero, prisuhon, buhi. Di buenas lang ni sila kay panahon ron ni Kuan, ni Marcos. Wala na to ang trend nga bisag wala na mo gasukol, pamusilon Japon mo o niya butangan o placards nga criminal me. Na.
7: Wag tularan.
6: Na. Diba? Mailang karon kay Burag, dakpon na yun ka, pusasan. Pero kung wala'y matanaw, usahay dito kadanon sa katubuhan, patay kang bata ka.
7: Lamigaso na lang.
6: O niya, ipreso ka. Patay kung dili ka matumba dito.
7: Ayos ah.
6: Oh. Pero kung matimingan mo sa mga amigo na to, ng mga NPA, suko ni sila sa mga kriminal, K5 Ilmer.
4: Na.
6: Dito wala na nibay pusas-pusas. Direkta biya ni nga panumbahon na yun mo. Na, uso po bira, diha na pitas kan laon.
7: Kumpiyansa do.
6: Oh, Isabela, La Castellana, Binalbagan. Oh, La Carlota, naapo na sila na pita diha. Bininyong, tubuso kala Travis Calante San Carlos ra. Naapo na ninyo diha. Na, panago na ninyo magtinuod kinang bisag lubot ninyo, di makitaan.
7: Kasi yaw.
6: Bitaw! Matimingan ni sila sa mga NPA.
7: Apite.
6: Muingon naman ang NPA nga, ah, kami to nagpatay sa ila.
7: Na.
6: Kaya nga aman, nga pamatay man ni sila.
7: Na.
6: Kung kay isa kay Faber mo, makaingon po ka nga, bro, okay na po, no? ikaw, sa opinion ni mo, ana, sa mga ing-ana, pero kinang kristal, kaya nga klaro, kaya nga nang matay, yun ba? Ang mga suspect kay Faber man, okay na ni mo na, okay ra.
4: Ay, depende po ba yun?
7: Abi ko wingos ki 5 Elmer, no comment?
6: Kinang akong pasabot ba nga, mag-ingato nila, nga klaro man dyan nga nakapatay sila, aning walang kalaban-laban na si tatay nga 64 years old. Burag okay rin po nga, pamacho ni silang NPE. Uy!
7: Luwag itong tigulang.
6: Ikaw okay rin mo, K5 Elmer? Okay rin? Ha?
4: Oo, okay lang na. Tigulang ang ilang biktima.
7: Yes or no?
6: Okay na to siya. At least duha ta.
4: Render lang yun.
6: Bitaw. Pero kining wala pa na to mahibawaan nga kining mga asit-asit daw, mga ani, may kaso nga rape. Anyways, sila man po nag-investigate sa mga walhong grupo. Pero katong duha nga nang matay ani or ni, may patay aning tiguwang. Bisag karon dai dugay-dugay oy makit-an to sa NPA dihog na lang kog kuan nyo diha be.
4: Kalimang 64 grabe naman oy.
6: Wala joy kalaban-laban ng tiguwang oy.
7: Wala pertin oh ya nya manoy reg baka.
6: Unya ulay ka rason ba? Hubog ra.
7: Na nagpadala sa ilim nun.
6: Unya silingan pa jud.
7: Grabe makatawa na.
6: Oh, kaysa kuan gud ana mga lugar. Bukid-bukid di K5 Elmer ang lugar.
4: Oh, bukid ni nga area kay Bray.
6: So silingan isla kay dirigod sa tuwa sa syudad. Ang silingan nimo is kinang burag wall to wall jud, di ba?
7: Kana.
6: Oo, kinang taga 5 meters ra silingan. Sa bukid bisag usa ka kilometro silingan
7: gyud tawag ana. Kay parehara mong barangay. Basta kay nasi mong barangay silingan mo na.
6: Silingan oy. Silingan bisag tuwa
4: pa na.
7: Sigto pa na sa pinakabuntod.
6: Sa speakers na ito kabuntod, basta usa ka barangay, usitso, silingan, raligina.
7: Silingan
6: na. So, anyways, Sige lang, ingon diri ni Ana Marie Ok, sa sige lang Sir Bray kay og makita na muna diri sa Malangsa, gapuso na muna diri. Na hala ka. Hala.
7: Paimlog tuba.
6: Kaayo ra ni nilang lumusun og kulapo, no?
7: Grabe niya. Duha pagyud sila.
6: Oh. Kakita ka ng training sa Kuan K5 Ilmer sa police, army? Oh, kinang kaagi makakita mo kuan ang training gun nga. Launas buntag K5 PAM. Padagano na sila maayo. Padaganon, kinang mga training ng mga army, police, padaganon, pakamangon, tana na lang pakakapuyon sila maayo K5 PAM. Hanto yun na magtaglas 10 buntag.
7: Grabe.
6: Pakamangon sa ilawom sa kita ni mo ng barbed wire. Mga kalisuran. Pag abot nila sa ilang station, pasensya kayo, i-vulgar na ko niya sa mga army, police niya, ha? May pasensya kayo. Pag abot nila barracks, K5 PAM, paimno na sila beer. Hindi ganit, tanduay. Oh! Pag inom dito, naka-blindfold pa na sila. Sumbago na ilang sulok-sulok. Na, aga, gaana ko na sila good. Pero pinakalas na nilang burag panglas na jud nga sa training nila. Ay. Oo. Mao ni buhaton aning duha.
7: Unta.
6: No, pakamangon may pakapuyan niya pag-abot dito isulod sa drum nga puno sa kulapo.
7: Charog dili matagbaw.
6: Charog di mga lipong ni mga espiritu nila ani. Sige oi, kay Pabilmer ba si anan dugay-dugay na nimo diha, bahala ka diha. Pero mo surrender sila paagi ni mo diha sa K5. Oo. Dad oni mo dito sa Isabela ha. Onya pauban jud kang Sir Steve kay masingin tao ni Ice Peak pud ba layo kay daw ba. Dili dad oni mo pulis kan laon. Oo. Pero advice nato aning duwa, surrender na lang pud mo eh. Kay para mataga hustisya aning kong ning tuguwang
7: kining Loebe kay.
6: Loya oi. Ingon diri ni Lisna, kaluoy sa tiguang pero sige lang, mamuabot na diri sa Dumaguete kay ako anang arburon. Alaka, nawala. Wala na sila'y ikyasan kay 5 Ilmer.
7: None.
6: Kay kung malang, sa Malangsa sila, dakpan. O sa Dumaguete, sakpan mas sila gyapon. Oh, ikaw, bisag asa lang na sila mo anturon na naimudakop nila.
7: Wala na sila katagoan.
6: Wala na, sa gawas na?
7: Na.
6: Ay, wala.
7: Sir Jung update on Sir Jung.
6: Mga sa tubigan to.
7: Ay, sa tubigan. Abi na ko ang duhan na.
6: Kifay Bilmer, salamat kayo may buntag. Good morning.
4: Sige, salamat. Kifay Bilmer, no, kanyang bayit natin ganito sa DPX 500, MyTC, o Delivery Bio. Para sa programa, Gaporo de los Pueblos, kini sa Kifay Bilmer Sagan, para sa kampiyon na balita, servisyo, publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Para mainit na issue at usapin ng bayan, Gaporo de los Pueblos.
6: Luoya tatay oy.
7: Pagkaluoya.
6: Imagine ni mo manglawig ra kag karbaw. O sa to kabaw o baka.
7: Kabaw.
6: Unya, wala kag expect nga di nakakaulig buhi sa imong balay kay giatangan kay mga kwanggol nga mga plahubog.
7: Ang una-una ako nga makapanugway ug mabusog imong hayop.
6: Na. Last 3 sa hapon kay 5 PAM.
7: Tingtugway na kay 5 Bray.
6: Tingtugway na siya, di ba? Onya usahay dili pa ka muuli dayon ana kay paabuton pa nimo ang tud magalasize.
7: Mabusog
6: imong kabaw sa kaysakay kadiha. Onya kinang wala mahinumduman ako biay.
7: Wala ako man.
6: Ato mga niaging panahon ba nga naapatas buntod kay 5 PAM no? Wala ni apil ang microphone ay.
7: Dayon.
6: Ha? Murag suko po siya atong duha ka suspek ba?
7: Suko siya.
6: Nahulog.
7: Nituwader ka.
6: Kinang mahinumduman na itong mga kahapon, K5 PAM.
7: Mga kahapon, nilisan na makalimtan.
6: Katong usakay-sakay, tagkabaw niya. Daghan kayo mga...
7: Langaw-langaw.
6: Mga langaw-langaw nga itong abog niya. Kauban sa paghuyop sa bugnaw kay hangin. Daghan, unsa kanay pispis diri sa inyo ha?
7: Pispis lang.
6: Langgam, pispis.
7: Wala.
6: Unya daghan kay mga pispis sa mga sanga na nang tanungtong. Nga naglantaw nato kay 5 PAM nga nagangkas-angkas anang kabaw.
7: Mataghapon. Magsakay-sakay sa karabaw.
6: Bitaw. Unya makadungog tag tagutiyot nga pispis.
7: Ang mga kaghapon nga lisod na malimtan kinipilit na sa itong dukay.
6: Kung imo na yung duman nga kalitraning nadanlog ang kabaw unya nga hulog tang duha.
7: Ikay nalunang sa lunangan.
6: Unya nagbulid-bulid ta pag-abot na to sa lunangan, naggaksanay na ta.
7: Aray mo.
6: Dito na.
7: Nagsugod.
6: Nagsugod na ang giyera.
7: Rakrakanay.
6: Rakrakanay nga ang pinakasaksi ni Adto.
7: Ang karabaw.
6: Ang kabaw o ang mga pispis nga nagdungaw sa tuang pagpagkaanay. Kinaimong api nga pula kayo nga burag mga bulak nga tapulanga. Tama na daw eh.
7: Perdi ko ato na. Naloading ko na. Huwag ko kasagang.
6: Lasa, oy, katawa may ni si Sir Irving ba, no? Gira sa...
7: katawa na po to Sir Irving ron.
6: Oh, katawa to siya, kaya hilig ka ito, taga-Kabangkalan, dahil na siya.
7: Oh, taga-Kabangkalan.
6: Sige. Lasete, trantay, nuwive na, mga ka-K5. Ato aning sumpayan na tong balita aning buntaga, K5 Pam. Gikan dito sa Luba.
7: Luba.
6: Sa Isabela, nga patay dito sa tatay, sa duwa kahubog. Dirita sa Bulwangan. No? Kuha na tong balita with K5 Jong Bersales kay kini kuyaw-kuyaw po ni K5 Pam, no?
7: Mito.
6: Kining allege nga na ay manulod nga tawo or mga tawo sa mga Pinoy-anan dira sa Bulwangan, K5 Pam.
7: Uy, kuyawa ba?
6: Kuyaw, mapunaanin. Uy,
7: unsa may, watakabarabi kung sa'y tuyo.
6: Ang lisod, ani, kay adlaw ragi. In short, purting isuga.
7: Mga isug yun, inana.
6: Kaya uban, mang hold up, gabi man.
7: Gabi ay, para lisod makitaan.
6: Di makitaan, di mailhan, makabunit pa. Kani kay adlaw dako, last 3 sa hapon, last 4.
7: Plaster kay mga nawong.
6: Ah, kitaon kayo.
7: Oh, grabe.
6: Klaro kayong maot og nawong. Gisulod ang usa ka balay kay Five Pam. Mayo lang kay na...
7: Nabantayan.
6: Pa, nabantayan. Balo, unsay buhato niya dito, unya, bayir ba ang sasulod, unya, ang duha kagagmay kayong mga anak. Ang usa, pag-umangkon. Pag-umangkon. Oh. Pero take it out. Atong basahon no, usa niya. Okay. John Del Aranduque, Abondiente. Iko niya diri, ang kuyaw o palahikap o mahubog kay Fibray. okay ra kada pam pag palahikap ang uban mo sa hubog.
7: Ah, di ko eh. Kapit na di ko nagkalubag gunting, ana.
6: Ano ka? pero magpareho ni Gerald Anderson ang manghikap, okay ra?
7: Ay, di Japon.
6: Direkta sa balita ni K5 Jong, delikado kay ni. Wa pa ni mahibawan kung unsa ni sila nga mga personalidad. Basig mang lugos kay Five Pam.
7: Bitaw, no?
6: Pwede. Basig manunggab pod.
7: Yan ang may bayi.
6: Or kung unsa man diha. Delikado kay ni basig mang lab-

0: Maot me.
1: Group.
2: Maot me.
1: Oh, sila lang, oy, maot sila. Okay. Okay. Amaot ni. Maot ni group. Lahi ra jud basag wapo ka no.
2: Lahi ra kaya.
1: In love.
2: In love.
1: In love jud bata.
2: In love.
1: Sige, unsa ni sa bulwangan delikado okay. Ni Kipep Jong? Oh.
0: Okay. Oh. Yan tumagong Lunes ka kay Fabray, nakugang ang kining usa ka inahan ka kay Fabray nga itago lang nato sa pangalan nga si Ma'am Luz.
1: Mm-hmm.
0: Kunikan kay yan tong tungura manggo daw, murag na siya gi pangkunpon ba sa sud siyang panimay ang kining rugyaba tong paniyang silhig ba?
1: Aha.
0: Lukay.
1: Mm-hmm.
0: Pag hana niya ang gawa sa iyang pasapultahan sa ilang bahay kay Fabray, kaya ang sistema manggod, ang ilang bahay ano ni Ma'am Luz,
1: mm-hmm.
0: na ikining kawayan bitaw nga kural, napoy gate nga kawayan.
1: Aha.
0: Pag gawas niya kay Fabray sa ganghaan sa ilang panimay, sa portahan, na siya nakasugat na niya dito sa gate nila nga kawayan kay Fabray, nga kining wala niya mailhan nga lalaki,
1: aha.
0: Murag... Diya sulay-sulay ug abli ka kay Fabray ug testing-testing ug abli sa iyang gate
1: mm-hmm,
0: kay murag
1: mm-hmm.
0: gustong usod.
1: Aha.
0: Pagkakita sa mga lalaki kang Ma'am Luz nga may naaman dai siya, murag naaman dai tao ang bay.
1: Aha.
0: Ning daban kining mga lalaki kay Fabray, wa gyud sila kayla. Wa siya mismo according niya wa gyud siya kay kayla kay Fabray, wa siya kay bawo gunsay tumong.
1: Okay.
0: Nga tungod atong gihimo sa mga lalaki,
1: mm-hmm.
0: Nibati siyang kabalaka kay Fabray ug kahadlok kay atong tungura dai daw. Siya ra daan ang mahibilin ug ang duha ka gagmayng bata, ooh. Ang usa iyang anak, ang usa iyang pagumangkon.
1: Aha.
0: Now karon kay nidaga naman murag wa na lang niya ikon, wa na lang niya gi bali bitaw, wa na lang niya gitagad kay wa man makadayon og sud.
1: Teka muna Kipep Jong ha. Okay, pag attempt atong tawhan na Kipep Jong nga mo sulod siya. Nakasulod na jud siya sa gate or naa pa sa gawas?
0: Naa pa sa gawas kay according kay Ma'am Luz kay Kipep Ray, paghana niya ang murag iyang ablihon. Gipugnan man pud ni kuan, gipugnan pud ni Ma'am Luz kay Fabray ang iyang gate nga dili mabli. Nagbinirahay silang duha kay Fabray.
1: Unsa man ing balay ni alias Luz, nag-inusara niya na rana da siha or siya or naay mga silingan ni duol-duol pod.
0: Naay mga silingan. Daghan kay kuan dikit-dikit kay Fabray kay dapon na big highway.
1: Okay. Mhm.
0: Oo. Dikit ra kayo niya. Tanaw guro atong lalaki yung murag di manggil siya kasun. Mawdo itong naning lakaw na raya, paspas na raya naglakaw. Padung pa ba kinini ang balihermoso nga direksyon.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Pagka taon-taon ka kay Fabray, dito na po nakurat na po siya, nahibuong siya kay ang katong lalaki nga may attempt o sud ka kay Fabray sa ilang panimay, uy, gigapos na ang tanod.
1: Ah, nadakpan na yun, nadakpan.
0: Nadakpan na yun kay Fabray. Nato na interview kay Ma'am Luz. Aha. Ato rin paminawan kay Fabray ang iyahang
1: atipik
0: siya ang mamahayag kay Fabray.
1: Aha.
3: Sa nagkuang ko sa akong lukay, nag-ihap ko, bali pag dahil na kong dirigawa sa amin yung portahan, na ilalaking aksusulod, paspas ay siya. Tapos, pag aalili na ko sa portahan na kami ang kuan, kural ng portahan, niaksyon siya dagan. Paspas ko siya paingon dito sa crossing ko man mo ano. Tapos dito gid sa pinakatumoy niya. Matod pa sa mong masilingan nga nadakpan na siya dito dapat sa balay ni Jungjung kani sulod man ko no. Tapos ingon po sila nga na ana siya kanang kauban nga babaye, ang babaye sa baybay daw ni Agi. Oh, murag spirit daw ba mo na ilang giingon niya. Napun iyon nga ngano ko nung gusto sa musulod sa kajungjong, ang giingon ko na lang laki nga kwaon daw na iyang asawa. Yung pagbalik diri na kuyawan naman ko kag gibaklid na siya ba niyan tutok na siya may diri na ko no moto na sige na ako panirado sa aming kural
4: wala siya mo mangkin siya yan
3: tuyo wala
4: amoro to kuwaon kuno niya
3: ang yung asawa tapos gi-interview na siya dito ingon mo siya takan laon daw siya ni gatangan siya og kaning kuan series pakan laon nga giparahan na nga di mo siya mosakay. Na, oh, yung gikuan.
4: Pila ka balay daw, yung
3: nanak ko rin. Ako, pagdiri man to siya, sa akong nakuan, duha lang. Kumuha diri o dito. Oh, niya, dito daw, nag-agi daw na dito. Niya, wala akong kabalo sa yung tumong. Ilagay anong makuyawan ta ba? May daghang kuan.
4: Wala, tanod
3: ra na. Salamat.

0: Ako nga, alert ko kayo mong panood ba nga, kuha po siya dahil dito.
1: Okay. Okay.
2: Ah.
1: So, mo na kakibabaray ang pahayag ni Ma'am Luz. Mm-hmm. Kato na yung pagkatakupan ay sa mga tanod ay dito sa unhan di asilang panimahe ba?
2: Aha.
1: Kung anday ito kakipabray, according kay Sir Renato Senyora, ang chief tanod sa Barangay Buluangan, kaya di ba, waman siya, katong lalaki ba?
2: Aha.
1: Kaniyaan niya, ni Ateng Pugsun sa balay ni Ma'am Luz, waman siya makadayo, no?
2: Ah.
1: Lakaw man siya.
2: Ah.
1: Maunday kakinakup siya kay dito na po siya ng hasi na po sa usa ka bahay nga kaning medyo arang-arangan rabang panginabuhi ka kay Pabray. Kaya ay lumber ba?
2: Aha.
1: Lumberjack? Oo. Oh. Dito daw siya ng hasi. Siya dito mo ito nga ang tagiya sa balay na ngayong pakitabang ka kay Pabray sa tanod sa barangay.
2: Okay.
1: Kaya di naman kunung kwan, dili na kunung magpasupil. Perti ng isuga.
2: Uy.
1: Kaya magsigig pamato ka kay Pabray.
2: Murag may diferensya manguro ni sa una-una tawhana kay Pep Jong.
1: Murag dili baya.
2: Ha?
1: Kay inini ang kung atong tanawon ang interview ni Ma'am Luz, tanaw daw siya taga din tubag man nga taga Canlaon.
2: Hoy, taga Canlaon ko na ni ah.
1: Taga Canlaon man daw.
2: Oh. Ang na, ako ah, sige padayon.
1: Ako na po ipangutana si Kuan si Renato unsa gyud mga eksena. According kay Sir Renato Senyora kay Pebray, atong mga oras na nakadawat sila muna kining tawag.
2: Okay.
1: Nagpa-responde, nagpatabang kay ang naadaw gikulata nga babae.
2: Uh-huh.
1: Pero sila kabalo kung tinuod bagyot nga may babae nga gikulata dito sa mong lugar. Kaya ngilang naabtan dito kay Pebray, ang katong lalaki nga sige kaingon na nato di attempt pugso dito sa balay ni Ma'am Luz unang attempt pa pugso dito sa balay ni Ma'am Luz. Pagabot nila kinini ang perti ng isuga niya, sila na mo igikuan, sila na mo igi hurahurahan kay Kipa Bright
2: katong lumber yard mismo.
1: Oh, dito na niya gihimo atong tawa na bao kisay nga niya to. Dito na siya naghurahura. Oh, kunya gisok na daw siya ni si Renato kung sa'y problema.
2: Aha.
1: Dili daw sila paduulon.
2: Mm.
1: Yeah, syempre as kinini ang tanod kay Pebray.
2: Aha.
1: Kinini ang parte silang trabaho nga i-secure ba.
2: Okay.
1: Kinini ang kuan ang kinini ang pumuluyo. Ilag yung gikuan, ilag yung gipenetrate kay Pebray.
2: Aha.
1: Sus hingdagan man.
2: O nindagan na po.
1: Pagdagan. Mm-hmm. Oh, nindagan na po sa dili siya panakop. Pagdagan na dusmo.
2: Nadusmo.
1: Nadusmo.
2: Oh.
1: Pagkadusmo ko kay Pebray, dito na pulit ni siyang bato ang kining lalaki. Yaging lang daw sila siguro, dulod kay di ba pambukan tamong ulo. Nandini sabot ang kalagot ka kay Pebray ang chip tanod.
2: Murag makaingon na pod ko nga walay diferensya kay kasabot man siya nga buko ng ulo.
1: Wala. No, you know, niya nga nung kasabot man siya dulod siya, babe.
2: Okay. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Oh. Tusigin niyang kwan, tusigin niyang dagan, naabot daw siya ang hunasan kay Pebray. Ang mga nag-dit-dit dito sa hunasan, gibato na saan niya.
2: Oh, basig nagpa-buang-buang na niyong tawhana ni?
1: Nagpa-buang-buang o buangon yun.
2: Or basig buangon yun, no? Sige, padayon kay Pebyong, ha? Oh. Lisod na ba niyong magpa-buang-buang ra sa si tinuod niya buang?
3: Ito.
2: I'm sorry, no? Isla na to ng term kay Feb Jong kay walay buang tao sa kalibutan kay Feb Jong, no? Walay buang dahil, dili, may diferensya ra sa paminsaron, huna-huna. Kaya katong mga buang kay Feb Jong, mauto ang mga tao nga nagkatawa sa sinulatan sa Biblia. Mauto yung mga buang nga dili mo tuo sa sinulatan sa Biblia. Kini sila may mga diferensya ra sa panghuna-huna. Pero kining imong gisibya ron, I doubt kung may diferensya rin ni or nagpadulo diferensya rin yung utukas tawhanan ni.
1: Mawala nyo. Pagpibling buang o buangon yun.
2: Bitaw, no? Sige, padayon. Kaya bro, taas-taas na yung balita ni Mwa.
1: Okay. So, di man gin nila sa puti kay Pebray or di man gin nila hakop kini mga tao ay mga trabahante kay Pebray dito si katong lambir jack ba? Or katong tag-iyag kini mga lambiran daghan man dayon pumagas ang gisakpan tuning tabang ka kay Febray.
2: May lang wala kag himog dos por dos dito dong. Oh.
1: May lang yun. Tiwa siya dito ko. Wala siya dito. Tamanyo dito kay Febray. Gitabangan siya nga dumog mo itong nalakpan siya. Nagihingagaw ni Kuwani si Renato o duol sa kay Bansi magmatamaan daw kay Febray. Mayroon ito ilahan na. Mayroon ito ipagpustas sila niya. Gida dito sa barangay.
2: Okay, okay.
1: Oo. Ato tanawon kay Febray ang payag Mr. Renato Senyora ang mga eksena ni Kim Febray ihang i-explicar unsay mga naitambo adtong adlaw kay Febray.
2: Yes, Kim Feb Jong, mao man good ni, no? Before anak Kim Feb MJ, no? Kabalo ko sa initial nga paghibalo nako, burag na pay pinaka most exciting aning imong balita because nga kining suspect naa daw ni siya'y giingon nga lovers or lover rather nga kauban Kim Feb Jong.
1: Naa ba eh. Explicar na ito na ron. Kaya atin tumula siya raw siya kay Febray actually.
2: Grabihan ni mga kung hold upper man yun ni sila or manulod sulod og balay na ay tandem kay Feb Pam.
3: Grabe no.
2: Unya, kining tandem, burag pelikula, MJ.
3: Burag magsasalida yun.
2: Burag na ay leading lady siya. Or kuyawa ni mga tawhana, no?
1: Hindi ni riding in tandem.
2: Unsa man ni?
1: Loving in tandem.
2: Ayun!
3: Right, Jude?
2: Sige, paminawan tong kadiot ni si Tanod, ni si Sir Tanod.
1: Si Renato, Senyora Kim Febray.
2: Sige.
4: May babae nga di kulata kuno og lalaki. Yung ko lalaki nga kulata, pero negative sa sitwasyon ko unsa na sila, di among giresponde. Pag abot na mo dito, mao na to nga, namato na to siya dito sa hardware, o kato sa masakyanan mo to, ang mga tao ning ingon pagsulti nga, o dakpan ninyo na, kay namato na dire. Nung kuha na di, ako sang gitawag, kay pumutan ko siya problema. Dagan masinoon hantod na umod siya anang may bondire. Pagka umod niya, punit sagda ko kay bato, di ingol akong kauban. Bate, bre, punit og bato. Iko, sige lang, relax lang. Kana mo to nga, gabulag mo doha, tugagan siya tusunasan. Nakato dito ang gadit, iyan na pong di bato og bato. Kung ko na, yung motor, nindoon sa kuwa tunog motor, sa usala, motor na mato, motor siya bato. Kabot, yung bumbuangon na gawin na. Muli ako ang tubag rapo sila. Kung sige lang, kaya amuag bilang kuhaon ron. Ambak sa sunasan, mo to gigupod na mo, kinitangas mo sa trig, unha na po na kuwari. Mo to niingo si Irol Dambateng, nga, sudla-sudla rin na. Mo to nga pag, musulod, unta, kung tingalan mo ko na kagbiyang na dito, so dito mo sana kuha di ato sa mga tao ni Jungjong. Mo to bidadan na po na ako, kaya aron basing matamaan. Mo to pagdagan na ko, ana, naagay naka, lusot yun, nga pumo, muto nga ako na yung isakto na kaya inaanak ko. Muto maghimo, gigapos na lang ito na mo. Pag humana mo gapos, gibaklay na ko dir pa ingon, gidala na ko arin ni sir. Muto nga, ang plano na mo, nga, ni sir, nga kung ipaditi na mo dito sa police station, ingon mo sir nga, ipagawas na naman gapo na. Wala, ipapuliol na ito sa, wala, kanlaon. Mag-interview sa ni sir, taga-asa magkas kanlaon, tubag niya tagalibabay. Muto na ingon si sir nga, pakaulaw kas kanlaon ha. Muto giiso kay sir. Muto gitagaan sa kwarta. Paghatag o kwarta. Kay pasakyon na giibsiris kay Papulion. Mauna to nga, ikaman ako nila nga pasakyon nyo nagsiris. Unya na tangtangin na og nalang siris. Iyang gapos. Muto nga giatang nila dito. Muto pagkahunong sa siris, di ino po pasakyon na punoon.
1: Sila mo idilip pasakyon sa tagapa?
4: Sa siris. Muto nga, balik sana ko, report sana ko sa chief. Di ba pasak yung series ko, dalaan na lang ninyo sa Baguinistos Crossing na may barangay hall dito, itong Uber ninyo na sila yung pasakay na dito. Mo to ilang gihimok, mo to ilas na mo nga, kung ano to.
1: Drop
2: sila. Oh. Okay.
1: Again, kay Kim Febray, anong tungura? Kinirang lalaki ang ilahang na ko, ano ilahang na dakup?
2: Pop, Kim Feb Jong? Kim Feb Jong?
1: Yes.
2: Okay,
1: yes.
2: Tika muna ha. Engon diri ni Lesna, siya gibato to niya ang nag-date kay sakit man kaayo sa iyang mata. May punto, no? May punto. May tama din siya. May burag suko to siya nga. May ka pa, may ka-date. O niya, wala kay Mike diha.
3: Mapay laba yun.
2: Gilabay niya bato. O, hindi ba hanap yan, no? Pero...
1: Victor Yard?
2: Grabihan ni mga listeners na to. Tanda kayo kay Feb Jumba.
3: Tanda pa sniper?
2: Oh, ako gahuna-huna pa lang sila. Gitype na yun.
3: Grabe.
2: Pero kay Feb Jung, standby ha. Balikan ka na mo diha kay di ko gusto nga mubayad ta diri no ma-discuss
3: mo ta ni
2: mga listeners na po diha lang mo mubalik pa ang Foro de los Pueblos. Okay, K5 News FM, the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
9: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
8: Gusto.
9: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran mangud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
8: Mm-hmm.
9: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og panagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
8: Kana.
9: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
8: Mm-hmm.
9: Nya mantikaon na subs gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
8: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
9: Mm.
8: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
9: bad
8: sa cholesterol. Bad cholesterol.
9: Mm.
8: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
9: Mm.
8: Kundi sa medium sized arteries pod.
9: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
8: Mm-hmm.
9: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
8: Gusto.
9: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
7: DTX 500.
10: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
9: Oh, di gina madaot Sir GP.
8: Oh,
9: labi na kung sige kag inom.
8: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
9: Mm-hmm.
8: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
9: Mm.
8: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
9: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.
8: Hmm.
9: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
8: Kampiyon.
9: O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
8: Wala kay reserve.
9: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
8: Oh.
9: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
8: Oh, kapat sa daha.
9: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
8: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
9: Mm.
8: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
9: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
8: Mm-hmm.
9: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
8: Gusto. Apang wa na puntay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
9: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
8: Dili abusuhan!
7: TJX 500!
11: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: TJX 500! Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
12: Ako si Pili Kabug Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pumasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pumasang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
10: Extend
12: food supplement for men.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now! Join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo!